0: Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyon na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
0: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
7: Alan Abay sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
8: pagpalabas ipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Naghahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan.
9: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
10: Kung nalain ka sa kauban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
11: Paklarek sana!
12: Exciting!
10: Paklarek sana!
12: Exciting!
7: 89.1
13: Abang na
14: 32! At sa ating pong third draw, kagabi po yan, alas 8. Ang ating winning number combination ay number 34-10-34. Yes, mga katropa. So yan po mga katropa, itong ating naging winning number combination kahapon sa ating pong tatlong draw, mga katropa.
15: Bullseye.
14: Ayun po mga nanalo ha, ang 4 kantos, kada bilog, kada long neck, kada arak nga kumugtar, iti gatangin yung adagos ha. Igatang yung adagos iti bagas. Igatang yung adagos iti dagiti kailangan tayo iti kusina. Dagiti mabalin nga unain nga babayadan. Dai! Ang nangabakak pare niya, nagdakil din na pangabaka ko na painom kang aruda ko na na ano dyan, na-imasyon na nga ginom ng babae pa ayun, walang naiuwing pera, hindi niya ngayon masabi sa kanyang asawa na siya nanalo pala. Ayun lang. Anyway mga katropa, syempre batiin po muna natin ito pong ating mga katropa na syempre kanina pa po nakatutok dito po sa ating program pero hindi po natin nabati kanina, baka magtampo po sila. Sige, batiin po muna natin sino-sino ba itong mga to. Sige, unahin po natin sa mga nauna kanina. Mabagal itong aking cellphone. Sige, batiin po natin si Ma'am Donna May Corpus. Great day, katropang Edmar, at sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa inyong program. Good morning, Ma'am Donna May Corpus. kay Ma'am Simeona Balsita Mendoza. Good morning, katropang Sir Edmar Galingana at sa inyo po mga listeners. Good morning po Ma'am Simeona. Kay Nanay Lita. Oy, kamusta po kay Nanay Lita? Sabi ko, pupunta ako dyan. Pupunta kami ni Sir Jimmy. Oh, yung promise ko, hindi natupad. Anyway, pag may pagkakataon po Nanay Lita, pasyal po kami dyan ha. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, na yung mga katropang Edmar, kunanane, good morning. Sir Randy Artiaga Santisas, good morning. Kay Sir Julius Nicolas, good morning po, Sir Julius. Kay Sir Elmer Acacio, good morning. Kay Sir Benji Mendoza, good morning po sa inyo. Kamusta po kayo dyan sa may Aurora Isabela? Kay Ma'am Ophelia Tolentino, my radio is in high volume for Bullseye of Sir Edmar Galingana. Sabi, maraming salamat po Ma'am Ophelia. Tagal na po kayo hindi napapasyal po dito sa aming himpilan. Ha? Ma'am Ophelia. Pasyal po kayo at pagditimpla ko kayo ng kape. Okay, Sir Elmer Acacio, katropang Edmar, baka mabalin yung interviewin iti DA. Taado iti agdamdamag no apay 2,325 tintid da nga tulong para kadagiti manalon nga padak ngamin idi tinbaga ni PBBM 10,000 uray ni speaker 7,000 iti inbaga na. Iti naalami lang ki 2,325 pesos. Okay, sige Sir Elmer Acacio, asahan po ninyo at we will try our best para po makipag-communicate sa atin po mga kinauukulan, particular dyan po sa Department of Agriculture. Siguro ang atin po unahin ay itong dito sa tawag dito sa may, saan ba kayo Sir Elmer? Oh, Cagayan City. Okay, sige, we will communicate dito po kay Engineer tawag dito, alam ni Engineer, basta kay City Agriculture ng Cagayan City. At alamin din natin, if we can call, communicate dyan po sa provincial ng Department of Agriculture, sisikapin po natin, Sir Elmer Acacio. Okay, no, taga-Kawayan ka pala, Sir Elmer, ano? Okay, sige. Kay Nanay Lita, Sir, medyo natagalan ang pag-claim ng mister ko sa napanalunan ko. Madidakano amo, inusar ko ngamin itisipin na ide. Napili jay comment ko. Ko pilot ko Madina na ala Santon Gold Coffee Mix. Sige, di bali po at pag kami po inapasyal po dyan at hindi nyo pa po nakukuha, kami po maghahatid na Nanay Lita ha. Bullseye. Anyway, mga katropa, kung kanina napag-usapan po natin yung pong naging mga plano, mga syempre pagpapasalamat po ni Colonel Edith Narag, ang ating pong bagong hepe. Alamin din po natin, mga katropa, itong ang naging pagbabahagi rin po ng mensahe nito pong ating regional director ng PNP Region 2, mga katropa. So pakinggan po natin.
13: Sir, doon mo sa pinanggalingan po nito, meron ba kayo mga best practices na pwedeng i-angkla naman dito bilang kayo po ang bagong pangrehiyon director?
16: Yes, meron. Sa Calabar Zone na pinanggalingan ko, binibigyan namin araw-araw ng data o report ang aming mga mayors, mga hepe. We require them to give. Para makita ng mayor kung nagtatrabaho ang hepe niya o hindi. Kung may nangyari ba, minsan baka itago o hindi. Para transparent tayo. Magaling yung hepe ko. Dito lang yan. Diba? Kasi mga mayor, nagko-compare yan eh. Sa other regions, yung enhanced managing police operation namin, mas paigtingin natin, gagayahin natin yun. I will sit in sometimes, paminsan-minsan, sa mga konferensya ng ating mga tauhan para magbigay ng guidance.
14: So yun yung naging maiksi, ngunit syempre malaman po na mensahe nito pong si Police Regional Office 2 Director, Police Brigadier General Mariano Rodriguez. na siyempre para matiyak po na maayos po yung serbisyo, yung pananagutan po ng atin po mga kapulisan. So isa po sa isinusulong po ngayon, ano, niya, ay siyempre ito pong best practice na araw-araw po na pagsasubmit po ng hepe ng kapulisan, ano, sa mga alkalde upang direktang masubaybayan po yung siyempre peace and order, ano, situation at ito pong aktual na trabaho ng mga kapulisan sa kanila po mga nasasakupan. Anyway, dito po sa may Isabela and even there in Cagayan, dito po sa buong Region 2, wala naman po tayong mga nakikitang problema sa mga hepe po, ano. Last 2 days ago, I visited Cagayan City Component Police Station at tayo po'y nakipagkita dito po kay Police Lieutenant Colonel tawag dito, Canceran. Ano? At nadatnan po natin siya na permiti nakadado dagiti documents, files, iti table na. Damagik noan niya, dito'y nakadado nga papel yo, Colonel Kunak. Ay naki, busy tayo nga kuha, kunana. Nga, we have another plan para ibus yung peace and order dito sa ating nasasakupan. Oh, may plano po siya at yun po yung pakaabantabayanan po natin. At isa ito sa masasabi ko po in connection dun po sa binabanggit ni Police Regional Office 2 Brigadier General Mariano Rodriguez nga yung serbisyo at pananagutan ng kapulisan. Makitam gaming ke, dagiti pulis no, na dagiti tao no talaga dati passion da iti trabaho da. Adano ko, dagiti, siyempre, sa isang workplace, adang makita nga, adat talaga, tugaw-tugaw, datangawang ti ubrana, ngim adamit, dagiti makita tayo, iti trabaho nga talaga nga halos isub-sub nila ang kanilang sarili sa trabaho na parang yun na lamang po ang kanilang buhay, which is good. Bakit ka, yung mga katropa? Maganda epekto eh. Like what I'm saying, sa atin po mga kapulisan, hamik nga pinagbagkat, ayah, para sa atin po mga kapulisan in Cagayan City, oh, when we are having our discussion, kwentuhan lang with Colonel Canceran. Oh, may tumawag sa kanya, may nag-report. Agad pupunta ang mga kapulisan. And that day, na-resolve po yung problema. One example, adati Karnap, ay hanga Karnap dito, hit and run dito Cagayan City. Inunor na, so na mismo ni Colonel Canceran. Of course, with the help of his investigators. Namuanda no na nagapuan na ito'y lugan na naka-hit and run. Namuanda ure kasano nga kasulsulinik digiti nagnan na ito'y van nga nakapadalis iti tao nga natay niya. Na tuntun po nila hanggang sa mga pasikot-sikot ng Cagayan City, pasikot-sikot po ng Kabatuan, dumaan po ng Aurora, dumaan pa dyan sa may Ilog, dyan po hanggang sa sumulpot sa may Diamantina, hanggang sa nakarating po ng Rojas na ano po nila. Why am I saying this? Niya mga katropa, gamin, meron po mga mandato po ang ating po mga kapulisan, syempre yun po yung patuloy na pagpapalakas para po masiguro yung pong peace and order sa kanilang nasasakupan, like here in Region 2, the Police Regional Office 2, with the leadership of Police Brigadier General Mariano Rodriguez. Yun pong pagpapalakas ng peace and order, ano pa po yung mandato po nila? Crime prevention, which is we know sasabali ag sisinalupang dagiti aramid dagiti duldog a tao datati rape adati drugs adati murder homicide physical injury and etc public safety po syempre sa Region 2. That is one of the goal ng atin pong bagong regional director ng Region 2. So, ang kanilang focus ano, yung pong ilan sa mga krimeng madalas mangyari dito po sa Region 2. Murder. Oh. Ada day Jane natay nga nakita tayo dito Cagayan City. What else? Dita Nueva Vizcaya, which is tayo po mismo nagpunta with katropan Jero Cruz. Pinatay, inilagay po sa creek. Hmm? Kasama po dun sa pagpatay, pagnanakaw. O, yan po yung mga focus ng atin po mga kapulisan. Murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape. Ay, ito po, ito po yung isa sa mga lumulobo po eh. Kasi dumadami po ata manyakis. Hmm? Rape, carnapping, o four wheels man o three wheels. Dito nga lang sa Santiago City, buti nga natuntun at nahabol pa. At nahuli ng mga kapulisan po yung may gawa. Hmm. Tricycle ngayon nalada po, tinakaw da. Dito yung barangay San Andres. Hmm? What else? Dito yung robbery. Oh, agsasaruno dagiti aramid nga robbery di napalabas nga taon. Robbery dito sa may Ramon, Isabela. Robbery dito po sa may Santiago City. What else? Oh, nakipaghabulan yung pong gumawa ng robbery diyan po sa may Alisa nga natiliw ni Police Major Mendoza. Yun po isa sa mga halimbawa po natin. Isa pong halimbawa yun. Nakikinamat, dagito'y pulis tayo from Ramon et Chage to Alisa na corner dadita. Tingnan po ninyo, boss, buwis buhay po ng ating pong mga kapulisan. Ano? So may dito nga may isang isa sa mga mariin po pahayag po dito ni Police Brigadier General Mariano Rodriguez ay yung pong pagtitiyak na mayroon pong maayos na serbisyo at pananagutan po ang mga kapulisan. Ha? So, layunin po ni Police Brigadier General Rodriguez ito pong transparency din and accountability na sa gobyerno po natin ngayon. Mukhang wala po ata. Transparency and accountability. At syempre, yung pong koordinasyon ng Philippine National Police sa bawat local government unit. Yun po yung kainaman dito sa may Santiago City. Yun po yung punto na binabanggit po kanina ni Police Colonel Edith Narag. DJ, connection and communication of the PNP to the community and PNP to the local government unit. No, nasaya at gamin iti relationship connection na dagitoy mayat iti city. Maganda po ang ating lugar. Niya, kumbaga nandiyan yung information and education drive of PNP to the community, giving them tawag dito, a discussion regarding their rights. Kasi pag binigyan mo sila ng pagkakataon para maibahagi ang kanilang mga karapatan, o digiti asawa dito nga mabugbugbog, dagayang iti kaso nga vawsi, o nabayag na nga matagal sila nag-TTS. What else? On how they will communicate to the Philippine National Police every time nga dati incident. For example, lahat po yan. And connection of the PNP to the local government unit, transparency naman and accountability. So sabi po dito ni Police Brigadier General Rodriguez, mahalaga ito pong regular na komunikasyon ng mga hepe ng pulis sa mga mayor nang sa ganon mapanatili ito pong tiwala ng publiko at masigurong maipatutupad ng maayos ang mga programa kontra kriminalidad. Siyempre, tapto aware meet lang apo ni Apo Mayor, Apo Mayor, wino Apo Mayora, nga ni umadado gayam iti kwa ti drug addict ditoy ili tayo klasano ti ubrain tayo tata hepe at least there is this a clear plan discussions with these two. Sasabihin ni Hepe, Mayor, dumadami ang bilang natin ng ano natin, bilang ng kaso ng rape. And dun sa mga datos natin, I'm just giving you an example, no? Sa datos natin, karamihan dito, victim and suspect are teenagers, kabataan. So what we can do? What are we going to do? Yun ang tanong siguro. Anong ano? Both of them will discuss for the solution. Ano? They will come up with a solution para po matulungan ang ating pong ili, Uino City. Ngayon, tiyara, may din tayong road hepe, kunan ni Mayor. Please support the Philippine National Police, our municipal police station, then we will conduct an information and education drive sa mga community. Siguro magkaroon tayo ng schedules. And by that, I'm just giving you an example. Halimbawa lamang po ito. Isa simpleng ano po, nagkakaroon po ng maayos na ugnay ng local government unit and the PNP na ang apektado po dito at matutulungan is yung community. Ayun na, Mayor, ke agsasaranod agititiliw tayo nga tiliw tayo iti drugs. Marami ata nakakapasok dito sa ating bayan. For example lang ito. Anong dapat nating gawin dito ngayon, Hepe? Nakakabahala naman ito, sasabihin ni Mayor. Ayaw naman nating maraming mabiktima sa mga kabataan, sa mga kababayan natin dito na makakamalulong sa drug. Anong dapat nating gawin? What if doblehin natin ang security bawat entry and endpoint of our municipality or of our city? Bawat entrada, magkaroon tayo ng regular checkpoint 24 oras. I'm just giving you an example. Oh. And by that, by having a good relationship of the PNP and the local government unit, maganda yung epekto po ngayon sa community. Kaya sabi po kanina dito ni Colonel Edith Narag, mas pagagandahin natin ang relasyon ng PNP sa community, PNP sa local government unit. So yun po yun. Ibig kong sabihin, kung magandang ugnayan po nitong dalawa, LGU and PNP, maganda po yung police response para po sa mga kinakailangan ng ating mga kababayan. To all the operation, makakatulong po ang ating pong tawag dito, yung dalawa. What else? Public safety initiatives. Sabihin ni Mayor, Hepe, napansin ko na medyo hindi maganda ang daloy ng trapiko dyan sa ganitong lugar, dyan sa intersection. Gawan mo nga ng paraan ito, baka pwedeng magkaroon tayo, gawan natin ng ganito ganyan. So, nagkakaroon ng safety initiatives to these two offices. Hindi lamang po ang local government unit, kundi even the community. They can suggest and they can help the local government unit and the Philippine National Police. Ito pong trabahong ito, just to make it short, ito pong pagpapalakas ng peace and order sa isang lugar ay sa pagtutulungan po ng tatlo, PNP, LGU, and the community. Kahit nandiyan po ang PNP at hindi po sinusuportahan ng LGU, ano? At hindi po nakikinig ang mga tao, kahit gaano po kagagaling po ang mga pulis na nandiyan, wala pong silbi. Nagigets po ninyo? Kahit naman po pagkabuti-buti ng mga tao po sa isang community, Kung ang PNP halimbawa ay hindi, wala passion at pabaya, wala pong silbi yan. Ganun din. Ang what I'm saying is, para po maging maayos ang isang community, kahit gaano kagagali ang mga pulis, kung hindi po kayo nakikipag-cooperate, hindi po magiging magandang ating lugar. What I'm saying is, please

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: Kaibaw ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664, Facebook page at M2C Graphics, or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod ako tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor. Pipili
6: sa mga buti ka. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
6: Southern Gold Coffee Mix.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
12: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kodi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmigid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang

0: mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si George, sakit o kapoy sige akong lawas. Wala d'yo'y lami iliyon. Nakinong na ko klaseng-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nagrekomandar na ko amin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-advit sa akong lawas.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko tulong sir, lili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
7: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Kaklarek sana.
10: Exciting!
15: Life Talk, with Angel Healer. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health, and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao, Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
1: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka! Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood.
8: Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ingon ang pingan, nganong kalit manggibyaan?
17: Paklarek sana!
10: Exciting!
9: Paklarek sana!
10: Exciting!
18: Wala na po, hindi na po makulimlim tulad po na binabanggit ko po kanina. Mamaya, Diyos ko po, kung magtutuloy-tuloy po ito, grabe, nakakatakot na naman pong init. Sobrang init na naman po ang ating mararanasan. Grabe, sakit po ng ulo ko kahapon. Anyway, mga katropa, isa po sa tawag po dito, no, dahilan kung bakit po natin tinitake ang Santon Plus Gold. Maliban po sa sabi ko nga, maganda po, matibay ang aking resistensya at hindi po tayo nagkakasakit. Hindi po tayo nilalagnat, hindi po tayo sinisipo, no, inuubo. Gawa ng pabago-bagong panahon. Mga katropa, itong ganitong init naman po ng panahon, isa po sa kinatatakutan ni katropang Edmar ay yun pong high blood. Siguro lahat po tayo takot sa high blood, no? Lalo na po ako, napakalakas ko po kumain ng kanin, mahilig pa po sa mataba. Matabang pagkain po ha, baka po magkamali po kayo ng ano, pagkakain tindi. Sir Julius. Matabang pagkain at mamantika, mga katropa. Alam nyo, kolesterol ang katakot-takot po na pwedeng magdulot po sa atin ng high blood. Dahil pwede po yan bumara sa mga daluyan po ng atin pong dugo. What I mean is yung ugat. Ako, barado po ang ating ugat, pressured po ang atin pong puso, pump ng pump, pump ng pump, pump ng pump po yan. Ay, hindi naman po maayos sa dumadaloy po ang dugo. Nako, katakot-takot na high blood ang epekto po niyan. Oh, higit po sa lahat, Diyos ko po, yun pong heart attack. Yun po ang ayaw po nating mangyari. Kaya ako po, I'm only 29 years old, pero gumagamit na po ako ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bakit po mainam ang Santon Plus Gold Herbal Capsule? Para po sa mga takot sa high blood, may high blood. Kasi po, ito po ay mayroong natural na kasangkapan tulad po ng bawang at mangustin na siya pong tumutulong para po malinis yung pong daluyan po ng atin po mga dugo, yun pong ugat po natin. Ngayon, yung pong bad cholesterol, yun po yung mapapababa po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Maayos na naman pong dadaloy po ang atin pong dugo sa atin pong mga ugat. Maiiwasan po ang high blood and of course, heart attack, mga katropa. Kaya katropang Julius, nako! Ay, lalo na kung tuwing hapon ng Cuatro Cantos gin o kaya long neck. Ay, maganda tayo. Tapos ang pulutan mo laging ano? Tawag dito, lechon belly? Sir Julius, Diyos ko po, katakot-takot po talaga. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule po tayo. Anyway, mga katropa, may nag-message po pala sa atin mula dyan sa may Santo Niño Aurora Isabela. Paki-flash nga ito, katropang Rick, para tulungan nga natin itong humihingi sa atin ng tulong. At nang sa ganon ay maibalik o may makakita po dito, kung sino man po ang nakakita po sa isang kalabaw, ha? Na meron pong tatak na AR doon po sa kaliwang bewang ng kalabaw, at doon po sa kanang bewang po ng kalabaw, ito po ay merong tatak na 56. No? Ipagbigay alam po dito sa may 104.9 XFM Santiago nang matulungan po natin ito pong ating kababayan na si Katropang Eugenio Mendoza na taga Santo Niño Aurora Isabela. So nawala po yung kalabaw nung malakas po ang ulan noong May 12. Okay? Ililipat po sana yung kalabaw. Ipapastol po sana. Ano? Ipapastol po sana. Yun nga lang, nung kumulog, ay nung kumidlat at kumulog po ng malakas, biglang tumakbo ang kalabaw. Hindi na ito nahabol ng may-ari dahil napakadilim po. Kulay itim pa man din ang kalabaw. So, once again, yun pong kalabaw ay meron pong tatak na AR doon po sa kaliwang bewang po nito. Ano? At meron po itong number 56 doon po sa kanang bahagi. Kung kayo po ay may makita ang ganitong klase po ng kalabaw, ipagbigay alam po sa ating himpilan ng 104.9 XFM Santiago. O kaya naman, tumawag po sa numerong 0955-471-3807. Uulitin ko po, tumawag sa numerong 0955-471-3807. At dito po sa isang numerong 0936-603-3782. Uulitin ko po, numerong 0936-603-3782. Okay, so uulitin ko po, ito'y isang kalabaw na nasa edad, anong edad na ito? O basta hindi na yung edad, kasi baka mamaya hindi pala ito yung tama ang kasi 2000 ano pa itong nakatibayan ng yung certificate of ownership. Basta ang tatak po nito, palatandaan po ng bayan, AR, at palatandaan po ng may-ari, it is number 56. Okay, yung AR meaning Aurora, yung pong palatandaan naman ng may-ari is number 56. Okay?
19: Bullseye.
18: Tulungan po natin, ito pong may-ari ng kalabaw, at alam naman po natin, dagiti padak nga farmer, iti savings account dagiti farmers, ado nga farmers, haan nga ATM card niya, iti savings account dagiti padak a farmer, kit nuang wino baka. Aniya? Ta iti nuang kin baka, alisto nga dumakil, alisto nga ngumato presyo na, kin habang lumalaki, makatulong pa iti kumkuman wino taltalon. So please, tulungan po natin, malaking bagay po ito para sa mga katulad po nating magsasaka. Tulungan tayo apo, ta nabayag nga nagrigrigatan apo iti farmer, iti baka kin nuang. So this time po, dahil kalabaw po itong nawawala, nako, alam po natin kung gaano po kalaking bagay po niyan sa land preparation po ngayon, lalo na ngayon magla-land preparation na po, nagpalabas na po ng tubig ang Nia Maris sa mga main canals po natin. So ibig sabihin, simula na rin po para sa land preparation. Ang land preparation po sa mga bukid, sa mga walang traktora, ang ginagamit po ay kalabaw. Kahit po may traktora, dagiti pinag-akar apo, dagiti yung pungpunla, ang ginagamit po dyan, kalabaw. So please, let us help them. Kakaasimit, dagito'y makinkukwa niya. Taga Santo Niño, Aurora Isabela, tumawag po kayo sa numerong binabanggit ko po kanina. Anyway.
19: Bullseye.
18: Oras po natin, 52 minutos na po ng alas 8 ng umaga. Nakuhan po natin ang report ni Katropang JP Saking mula po dyan sa may ex of M2 Gigaraw. Katropang JP, good morning.
19: Nakatakda ng ipapamahagi yung alas 5 ng hapon sa Coliseum de Gigarawa, Mayo 15, ngayong taon, ang 200,000 piso sa bawat isa sa 49 na barangay sa lungsod ng de Gigarawa sa ilalim ng bawat barangay magikinabang programa ng Office of the President. Ang distribusyon ay pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na pabilisin ang paghatid ng mahalagang serbisyo at mamuhunan sa kabataan. Sa paniyam naman ng XFM News Team, kay Barangay Affairs Officer Gerald Valdez, layunin ng programa na mabigyan ng sapat na pondo ang mga punong barangay upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang nasasakupan at mapabuti ang frontline service sa mga komunidad. Hahati naman ang halaga sa dalawang bahagi, 100,000 piso para sa limang deserving na bagong Pilipinas barangay scholars, tig 20,000 piso naman bawat isa, at 100,000 piso naman para sa mga barangay identified development priorities. Kasabay ng pamamahagi ng pondo, nakatakda rin ipapamahagi ang tig 10 kilong bigas sa 3,000 beneficiaryo mula sa vulnerable sectors. Ang akbang na ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang agarang maibsan ang pangangailangan ng pamilyang higit na apektado sa krisis.
20: Yes, katropang JP, inaasahan nga natin ang pagdating ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw dito sa ating lungsod ng Tuguegarao para sa paglulungsad ng bawat barangay makikinabang na kung saan magkakaroon ng distribution ng rice assistance sa mahigit 3,000 na beneficiaries na kinabibilangan nga ng iba't ibang sektor na kung saan bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilos na bigas. At maliban sa pamamahagi nga ng rice assistance ay itong ceremonial turnover ng pondo sa bawat barangay na nagkakahalaga ng 200,000. So nahati ito sa dalawang component. Ang unang 100,000 ay gagamitin para sa educational assistance kung saan 5 bawat barangay ang makakatanggap ito ng 20,000 pesos. At ang other 100,000 pesos ay gagamitin sa developmental projects or programs ng mga barangay kung nasa kanila kung sa anong paraan or anong proyekto ang kanilang nais, no? Tropang JP, sa monitoring nito, magkakaroon ng audit at ang DILG at ang Liga ng Barangay kabilang din ang ating opisina ay magkakaroon ng monitoring sa implementation kung saan nga napunta yung other 100,000 pesos, kung anong mga proyekto or projects na kanilang in-implement gamit itong pondo. At bago nga mapasakamain sa mga barangay natin itong mga pondong ibaba ng ating national government, ay magkakaroon muna ng consolidation. So magsasubmit ang bawat barangay ng listahan ng kanilang mga scholarship beneficiaries sa ating provincial government. Ganun na rin sa other 100,000 pesos kung anong mga projects or programs na kanilang gusto sa kanilang barangay, isasubmit yan sa provincial government. So lahat ng barangay, lahat ng municipality, including ang siyudad ng Tuguegarao, i-consolidate yan lahat ng ating provincial government at yun yung isasubmit sa national government. At kapag nakumpleto na ito, sakalang ibababa ng national government itong pondo sa provincial government at ang ating PGC naman na ang magda-download sa bawat barangay.
19: Ang paniyam kay Barangay Affairs Officer Gerald Valdez mula dito sa Barangay Affairs Office at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP sa King XFM News.
18: Bullseye. Ay, congratulations po ha sa mga mabibigyan po ng ito nga po, rice assistance dyan po sa may lalawigan ng Cagayan. Turn over ng 200,000 pesos na nag-viral po ito ha. Ayan po ano, yung salita ni Kuan. Yung 100,000 ay para sa mga scholarships, estudyante. Yung 100,000, bahala na kayo kung saan nyo lalagay. Bullseye. Anyway, anong pong natin dyan? Siguro, let's say thank you for the Republic of the Philippines for this assistance, for this budget. Pasalamat siguro tayo dahil meron. Yung hala, siguro nakadepende po ito dyan sa mga namumuno sa mga barangay on how they're going to use the 200,000 pesos para po sa kanilang mga nasasakupan. So, ano't ano pa man, maganda po siguro ang goal, maganda po ang hangarin po nito, sana ay mapunta po sa talagang dapat, ano, na proyektong pakikinabangan ng atin pong mga kababayan. Yan na lamang po siguro ang atin pong ano. Ang sama po niyan, doon po sa 100,000 na parabang binasbasa na bahala na kayo, baka naman po ma-misinterpret po ninyo sa mga punong barangay at kung saan niyo po dalin yan, ha? Kaya hindi niyo po yan paghahati-hatian. Bahala po kayo, in a sense po siguro na bahala po kayo kung anong proyekto ang pwede pong pakinabangan ng atin pong mga kababayan gamit po ang pera na ibinahagi po sa inyo. Anyway, oras na natin mga katropa, 58 minutos ang alas 8 ng umaga. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Naririyan ang Sunson Plus Herbal Soap, Premium D3 Softgel Capsule, Sunson Plus Herbal Capsule, Sunson Vitamin C, Turbo Dietary Supplement for Men, Sunson Plus Herbal Oil, Sunson Plus Gold, Sunson Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee, Sunson Herbal Tea, at ang Sunson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, mga katropa. Oras na rin po para po tayo pansamantala magpaala. Magsama-sama po tayo. Hindi po muna bukas dahil rest day po namin. Magsama-sama po tayo sa Sunday, sa ating pong Bullseye Sunday Edition. At pag-usapan po natin syempre ang ilan sa mga updates pa rin sa ating pong bansa. Nakasama niyo po kami ngayong araw si Katropang JP Saking at dyan po sa may XFM Tugigaraw, Katropang Rick Martin dyan po sa may Technical Department, at ang inyong lingkod, Katropang Ed Margalingana, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Exciting!
0: Muling nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito at kayo ay inaanyayahan na muling lumahok sa ating talastasan sa susunod nating edisyon. Bullseye! Bullseye!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Purok,
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75, pero baskog pa.
7: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining
6: akong nadunggan sa mga
7: kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
7: Maayo daw kini.
6: Akong gisulayan
7: o ginom.
6: Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay.
7: Mura kong ni bata akong lihok ba.
6: Sa una?
7: O, siyempre.
6: Naadyo'y panahon na magluya ta.
7: Kasay,
6: labi na kong lahin ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
6: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kayo akong pumati dyan.
6: Katong mga
7: parehan ako na senior citizen,
6: hinay na kayo tuhod siguro,
7: sulayin ninyong
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
6: Sulayin ninyo.
7: Wala ka ni
6: ingon nga
7: nagbinuhan ko.
6: Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Santone Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
12: Santone Gold Coffee Mix.
18: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
19: Kaklarek sana.
3: Exciting!
2: Kaklarek sana.
0: Exciting!
2: Clarex and exciting mga katropa, oras alas 9:07 sa buntag.
20: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
21: Extra, extra, balita.
2: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug Xanthone Plus Coffee Mix. Ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ug karon sa mga headlines sa ato ang mga balita.
21: Extra, extra balita.
22: Headlines. Headlines.
2: 15.6 million pesos balor sa Cebu na kumpiska kini sa Barangay Bagogalyera, Davao City. Atul ka na sa Bybust kagabi.
22: Headlines. Headlines.
2: Isolated rain showers posible gihapong masinati ning adlaw nga Biyernes taliwala sa malinawong panahon sigon sa pag-asa.
22: Headlines. Headlines.
2: Senado wala matudpay katungod sa pagpugong kang bato nga mubiya sumala sa usaa.
22: Headlines. Headlines.
2: Samtang Senator Bato nagpabilin matud pa sa nasod sumala sa Bureau of Immigration.
22: Headlines. Headlines.
2: Uga Marcos administration gigamit na matud patanang government resources aron gubaon ang mga dili musuporta sa presidente sigon ni VP Sara.
22: Headlines. Headlines.
21: Extra, extra balita.
2: Oras ka tropa, alas 9:09 na sa buntag, ug karon sa mga detalye sa atong extra balita. Nagkantidad sa 15.6 million pesos kini ang balor sa gituhang Cebu, mga katropa, nga malampusog na sakmit sa kapulisan atol sa gipigayo ni ining high impact bypass operation pasado alas 8 kagabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagogalyera, Davao City. Sumala sa Davao City Police Office, target sa mga operasyon ang usa ka high value individual drug personality nga giilang si alias Bay, 22 anyos kini. Kinsa nadakpan human napalitan og gituuhang Cebu pinaagi sa operatiba. Dihang girekisa dito na dugang nakuha gikan sa iyang posisyon ang ubang dinagkong droga nga nakaputos sa transparent cellophane. Lakip ang pag-recover sa usa ka unit sa kalibre 0.357 nga revolver nga aduna pa kini sulod mga bala. Rason sa kasong giatubang nga kalapasan sa Republic Act 9165 o RA 10591. Samtang personal sa mga giatubang ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang sospek. Dungan sa pagpasalig nga papasang atang giginiog silot o gadungan usab sa nga pagpasalig nga magpadayon ang gipakusgang kampanya sa kapulisan batok illegal nga droga aron wala nay mabiktima pa nga inosenteng kinabuhi tungod sa makadaot nga epekto ni ini sa komunidad.
21: Extra, extra balita.
2: Alas 9:10 mga katropa sa Pikas Bahay. Gianunsyo sa pag-asa nga posible gihapong masinati sa nagkareyang bahin sa nasod ang talagsang pag-ulan. Taliwala ka na sa malinawong panahon nga gikatahong mupasulabi ni adlaw nga Biyernes. Base sa bulletin sa maong ahensya, wala na sab tsansa nga mabalik pa sa tropical cyclone ang low pressure area nga kanhi tropical depression kaloy nga napahinon kini sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang kainit sa temperatura posibleng musaka kini sa maximum 39 degrees Celsius sa area sa Tugigaraw o 35 degrees Celsius sa Metro Manila, Tacloban o Zamboanga. Posible sab mabati sa lawas sa taong temperatura nga musaka sa 44 degrees Celsius. Diri kini sa mga bahin sa Cavite, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Cagayan o Eastern Samar.
21: Extra, extra balita.
2: Dugang sa itong extra balita, mga katropa. Nanawagan karon si Philippine Military Academy Alumni Association kun PMAAI Chairperson and CEO Ricardo David ngadto sa mga miyembro sa asosasyon nga magpabiling non-partisan sa kasamtangang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Giawhag niini ang PMA alumni nga magpabiling hiusa og kalmado taliwala sa panghitabo aron mamintina ang kahapsay sulod sa organisasyon. Nasayran nga nahimong PMA Cavaliers kining si De La Rosa sa Sinagtala Class 1986. Ikatabsab karon ang impormasyon nga nakasecure na si former presidential spokesperson Harry Roque o 78 ka mga signatories gikan kana sa Sinagtala Class alang usab sa manifestation of support kang Senator Bato nga aduna kini title nga We Stand With Him.
22: Extra, extra balita.
2: Dugang sa tong extra balita, mga katropa, gibutyag sa Office of the Sergeant at Arms kun usaa nga walay katungod ang Senate Security nga pugngan si Senator Ronald Bato de la Rosa gikan sa pagbiya sa Senado o sa Senate Building bisan unsang orasa. Kinanggiklaro ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca isip tubag kung nganong gitugutang makabiya ang senador bisan giilalom kini sa protective custody sa Senado. Dugang pagpaklaro ni Aplasca nga ang protective custody dili susama sa pag-aresto nga kinahanglan kining i-hold o mahimo lamang mo assist ang usaa sa usa ka arresting officer kung aduna kini dalang judicial order. Nasayran nga pasado alas 2:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw dihang mibiya si De La Rosa sa Senado kauban ni Senator Robin Padilla nga gikumpirma usab kana ni Senate President Alan Peter Cayetano.
22: Extra, extra balita.
2: Sa pikasbahin mga katropa, gikumpirma sa Bureau of Immigration kung BI nga wala kini natalang baguhay nga air travel record si Senator Bato de la Rosa gikan kini nihawa sa Senado ning milabayng adlaw. Kinanggibutyag ni BI spokesperson Dana Sandoval pamatuod matud pa nga napasulod sa nasod ang senador. Sa kasamtangan, wala pa impormasyon kung diin kini nahimutang si Senator Bato human kini mibiya sa Senate Building pasado alas 2:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw kung asa gikumpirma usab ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca nga nadunggan ni ining buot magpakustudiya si sa PNP kining si Senator Bato ay hakinigikatahong wala na sa kustudiya sa Senado.
22: Extra
2: sa katapusan sa tong extra balita, mga katropa, dako ang pagtuo karon ni Vice President Sara Duterte nga gigamit na sa Marcos administration ang tanang resources niini sa gobyerno aron gubaon ang tanang dili mo suporta kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala sa bise, bugtong si PBBM lang ang angayang basulon sa kagubot karon sa Senado ug sa nasod. Gibutyag sab niini nga ang nagakahitabo karon sa nasod nagpakita sa grave abuse of power. Sa pikasbahin depensa sa Malacañang nga ang tanang gipamulong ni VP Sara pulos walay igong basihan ug pulos kini fake news ug pangpangdaot lamang.
22: Extra, extra balita.
2: Ug magkatuma katropang naglangkob sa to ang extra balita ning oras. Alang sa dugang balita ug impormasyon bisitahang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano kamatuuran ang Sandigan. At ang mga katropa kay musunod ang programang Sentro kauban si katropang Jasper Magonsa o katropang Juvet Espanyol.
22: Extra, extra balita.
2: Oras katropa, alas 9:15 sa buntag.

0: Paklarik sana.
1: Exciting.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigbahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya og integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
5: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life talk with Angel Hill.
4: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Marvin Iban sa XFM Davao.
6: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab ug kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon. Paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga adunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: XFM. XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
9: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo ng Hantong Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot o duwa kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantong Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Hantong Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantong Plus Gold user sa Pat Malay Balay Tito.
8: Zantone Plus Gold, patak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Zantone Plus Coffee Mix.
11: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
10: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
14: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Pre, purma daw. Ding ka makadtong.
16: Purma da gani, pre. Pero may problema.
15: Ay, ano na aw?
16: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
15: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
16: Turbo?
15: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
14: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
8: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
8: Zantone Plus Gold User, atong paminawon.
19: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabungkuran ka daw dito. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, may video nga di matulog.
8: Zantone Plus Gold.
19: Kreatin lami, natulog na kayo ko, so kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian, yun ang sulayan na ulog ko sa Yesto. Realitibo kayo, tapang na sa inyong paglawas.
8: Zantone Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Zantone Plus Coffee Mix.
20: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tuwang kape, kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Zantone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zantone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
10: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
21: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
22: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
23: Turbo user, atong paminawon.
24: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM,
25: nipalit dayon ko.
24: Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Maulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
23: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
26: Santon Plus Herbal Soap.
27: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
26: Santon Plus Herbal Soap.
28: Nanamigin!
26: Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
29: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa ato nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
10: The Secret of Health.
29: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
30: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
29: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
10: The Secret of Health.
29: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
10: Santon Plus Gold.
31: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
6: The Secret of Health. Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko og Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang

0: brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Klarik sana.
4: Exciting!
5: Exciting! Summer man nakatrupa.
4: Ang saya
5: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
6: Summer na, katropa.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
4: Exciting!

0: 89.1.
1: Abonné.
2: XFM.
3: Καπλάρι ξανά.
4: Exciting.
5: Atong oras ka tropa, alas 9.35 na sa buntag.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
7: Sentro.
6: Sentro.
7: Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay ko ng Dios sa way katapusan katropa ni Adam. Biyernes kita karon mga higala pizza 15 na gyud sa bulan sa Mayo 2026 mga kaigsoon
1: Sentro.
0: Tumo sa tuwa katunga-tunga sa bulan sa Mayo katropa. Happy Friday morning.
2: Good morning.
0: Ito ang mga kaigsoonan karon nga sumaybay sa programa ka Sentro. Inigyapon katropa sa XFM Davao. Good morning. Davao, Mindanao, Pilipinas. Asa ta maabot sa tuwa ka Sibya karong buntaga. Welcome, welcome, welcome sa tuwa ka tulumanon. Aga programa ka Sentro.
1: Sentro.
0: Kumusta ba to ang pamamahala?

0: Partida karon mga kaingsunan, huwag ka pang lawas. Pangisip o usap pamulsa mga katropa ni Kadlawa. Si katropa ka Jasper Magunsa Magtimon, gihapon sa programa Kutob Dallas Jesse Media mga kaingsunan. Sa paghagpat balita impormasyon na servisyong katropa.
1: Sentro.
0: Ayan o, malipayon ba ang uban katropa kay payday karon? No? Kay pizza 15 man mga kaingsunan. Sa tuwa mga katrupang nga nagatrabaho, mga trabahador, gobyerno, baga pribado, mga kaingsunan, ang uban nagkaswilo, magswilo karon. Munang ingon nga, ayaw yun yung hutda katrupa, binlig yun, mamilin yun mo kayo mga kaingsunan ha? Ayaw ihurot, ayaw ishoot tanan ang inyong gasto katrupa, nga ito sa way pulos nga paggasto. Kaya magproblema, gihapon kita, may isunang pag-abot sa pizza di piligro. O piligro na nga mga pizza katrupa, no? Katropa, paki-like, paki-share, paki-comment sa itong programa karon, ang programa ka-sentro. No, di amin, dali na kaayos sa itong hotline, mga kaisyon, 0969-23-0537. Atong Osman Katropa, 0969-23-0537. Ang usap sa itong Facebook Live, XFM, Davao, Katropa Digital.
1: Sentro.
0: Ayan, mga kaisyonan, no? Pohon katropa dirita madunggan sa XFM 89.1.
1: Sentro.
0: Ayan, katropa. Hapit na kana mga higala, hapit na ang bagong tahanan mga kaingsunan mismo sa XFM Davao
1: Sentro.
0: Alright katropa, mga kaingsunan sa to mga katropa kanang nagpaminaw, daod-daod o niya kay magbunot na si katropa Jovet Espanyol sa makaadto na po makabisita sa staycation mga kaingsunan sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort katropa, tripang ka sa may Marilog District. Dali lang kayo ang mechanics sa ito katropa ha, sa matag live program sa ito ang XFM Davao. Share mo diha, komento mo sa mga isyo o mga balita nga ginaisgudan sa mga anchors, mga higala o usab ka na, isa na lang ka-entry. Matag comment, matag entry mga isunan o sa ka-entry ka na para sa ito ang raffle mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort
1: Sentro.
0: Yan na lang kadali mga kaisyo na ko. Siyempre, kung maadto mo katropa, dala mo sa kilig ka Santon Gold Coffee Mix. Ang coffee mga katropa, ang kilig ka to ang Santon Gold Coffee Mix. Mga kaisyo na mo ni ang muhatag ka na to o dugang kusok usab katropa. Ang usab ba mismo, sabi na sa iskutanan sa kilig maing paglawas mo ni ato ang Santon Gold Coffee Mix. No? Kung ipakita katropa, Santon Gold Coffee Mix katropa, Engineer Tulich. Money ha, money ang ato ang dalaon usab di mismo sa New Year's Peak Mountain Resort. O baga premium D3 coffee mix o baga kiriga Santon Plus coffee mix.
1: Sentro.
0: Alas 9:41 sa tuag ya panaguban-uban mga higala no. Sa tuag mga isunan karong nagapaminaw. Keep on tuning mo katropa. O usab mismo drip buhon sa tuag 89.1
1: Sentro.
0: Tay mga ihatag diya sa inyo ha katropa, ilabi na sa iskutanan sa pagsugod na gid mismo nato sa 89.1
1: Sentro.
0: Hapit na katropa just hapit na gina mga kaisyon. Ilang tulog lang na katropa magdungog-dungog ta sa kiling XFM 89.1
1: Sentro.
0: Sa tuaga Sentro Balita tong hatagan sa pagtagad karong panahon na. Tuaga Sentro Balita tong kaninyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Sentro sa Balita.
0: Mawablas kami angkod nga siya ang unang mipusil o nagpabuto diha mismo sa Senado mga katropa. Kung asa mismo mo kini ang unang mga buto nga nadunggan sa ato aga mga kaingsunan diha mismo sa Senado nito klabay nga gabi. Itong Miyerkules sa gabi katropa, kaupan sa ato ang mga tigbalita mga kaingsunan o mga kabalang journalists. Miangkod o umayag ni Senate Sergeant at Arms Mawablas ka nga siya ang unang nagpabuto ato sa kagubot kinitabo diha mismo sulod sa Senado ni Atong Miyerkules sa gabi. Matod pa ni Ablas ka napugo siya sa pagpabuto human sa tensyonadong konfrontasyon kinitabo tali sa baga personnel sa Senado o mga taong lambigit sa kontrobersyal ng operasyon batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Dugang pa ni Ablas ka nga dili tinuod nga diversionary tactics lamang ang hitabong pinusilay sulod sa Senado o gisulti ni ini nga tinuod nga seryoso ang sitwasyon ni atong panahuna. Samtang adunay usa ka nadakpan usa batol sa kagubot nga giila matud pa nga National Bureau of Investigation nga matud ba volunteer kini og padayon pa karon gidaimbestigahan sa otoridad.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa bigas bayan, gibasol ni Vice President Sara Duterte si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kagubot kinitabo sa Senado og saksamtangang sitwasyon sa nasod. Matod pa sa Vice Presidente, nagpadayon ang grave abuse of power o paggamit sa tanag resources sa gobyerno aron targeton ang mga individual o grupo nga dili suporta sa administrasyon. Duha pa niini nga ang nitabong kagubot sa Senado usa ka ehemplo sa dili pagrespeto sa institusyon o paggamit sa gahom alang sa political nga interes. Samtang gitubag sa Malacañang ang giingong mga pamahayag sa Vice Presidente, matod pa nga wala kini basihan o usab walay substansya.
1: Sentro sa balita.
0: Sa bigas bangi kumpirma ni acting Senate Sergeant at Arms mao aplas kang nangayo si Senador Ronald Bato de la Rosa nga mapailalom kini sa kustodiya sa Philippine National Police. Matod pa niya plans nga nadungog niya mismo ang mga hangyo atol sa pagtagbo ni de la Rosa. Pag-usab niya PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Pag-usab DILG Secretary John Bicrimolia. Nasairan niya migawa si de la Rosa sa Senate premises sa sayong buntag kaghapon uban sa kagubot o gapinusilay na hitabo sulod mismo sa Senado. Nanang gisulti ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nga walay gimando nga pagdako batok sa senador bisan pa man nga subject siya sa Arrest Warrants International Criminal Court kon ICC.
1: Sentro sa balita.
0: Katapos ang anig sa Duaga Sentro sa Balida na angkon sa usa ka lucky bettor aga jackpot prize sa 6D Lotto nga mikabat kini 8.67 million pesos gikan kini o sumala pa sa Philippine National Charity Sweepstakes Office kon na PCSO. Nasayaran nga aga winning combination nga 434720 maoy nakahatag og sa bugpos nga jackpot prize ngadto sa usa lamang kay mananaog sa draw ni adtong Mayo 14 o kagahapon. Samtang walay nakadaog sa ubang nga major lotto draws, lakip na aga Super Lotto 649 nga dunay jackpot kini nga 25 million pesos. Wala usab nakuha aga jackpot sa Lotto 642 diin ang winning combination mao ang 2340 20 06 34 33 na dunay premium usab nga 11.4 million pesos. Gitanungan sa PCSO ang tanang mananaog nga sigurohong ampingan ang ilang tickets o gasundon ang hustong proseso sa pag-claim sa ilang premium.
1: Sentro.
0: Alas 9:45 nakatrupa. Ubus na nga ito ang mga tropa karoon nag-subaybay, nag-paniid sa itong programa ka Sentro sa XFM Davao. Good morning, may aga ka na itong tanan.
2: Good morning!
0: No? Okay pa ba nga ito ang paminaw na katropa paminsan sa mga sitwasyon karoon sa kinig nasyonal, katropa labi na sa kinig politika.
2: Good morning!
0: May aga, Ma'am T. Alcaraz, may nga buntag katropa ng Jupit and Jazz. Happy weekend, katropa amping takanunay. God bless. Ayan, salamat kayo. Sir Danny Crystal Ico, good morning kanimo.
2: Good morning!
0: May banda sa may Toril area, katropa may buntag sa tanan. Ayan, may buntag usab kay Sir Danny Crystal Ico ato aga manggiitan nga snapping nga police diri sa ating ato aga Turilla PNP Jihan Wafa. Ayan, good morning.
2: Good morning.
0: Jihan Wafa, good morning katropa ka Jazz. Ayan, Wafa gino, ganang kay kumubasa ning iyang Wafa kay double F. Ayan. Si Jihan Wafa. Belen Mayul Habagat, good morning katropang Jazz and Jovit. Ang grabe gud ang gipagahi gud nimo sa katropang Jovit. Jovit gud ating kami na from San Francisco's Village Matina, Davao City. Good morning, oh.
2: Good morning.
0: Ako pa sa may San Francisco Village. Ayan mga kaigsunan na si Ma'am Belen Mayul Habagat. Ayan, good morning mga katropa. Dita maglangay. Ato ang sparring partner. Ato na pasalamatan na si ano si Sir Mark. Sir Mark, salamat kay sa tuang M2C Graphics mga kaigsunan. Makita ba yung sa kong likod katropa? Oo, musibo ko gamay katropa nga Jobet para makita nila kung saan ni ato ang nasa likod karon mga kaigsunan. Bitaw katropa. Ito ang sparring partner, no? Again, salamat na kay Sir Mark o sa iyang kininga team sa M2C Graphics. Sa tropa, magpa-graphics mo or magpa-decals mo, any kind of kining graphics sa sakyanan, diya mismo mga design, mga katropa. Bisitahan, maisunan ang M2C Graphics na himutang kinida sa may Diversion Road, Kanto Bakaka, mga kaisunan. In front kini sa Robinson's Highland. Ayan, oh. So dali lang kay katropa, di pa bumabala ka sa parking, kadali ra kayo maka-parking, dali ra usab kini maduol ang kinig mismo mga personahe, mga kining staff di mismo sa M2C Graphics mga kaigsuna. Ato ang sparring partner as usual as useful. Oh, wala in katropa, di basta nagapanikad kini labi na kong Friday.
3: Wow. Oh. I feel good.
0: Okay.
3: I knew that I would not. I feel good.
0: Good morning, sa tropang Jovet Espanyol. Napag-iisa, dili pag-iisa siya mo ano, di pag-iisa siya mo tingog, kaya pag-iisa na pala ang intro, kini siya mga katropa.
2: Good morning!
0: May aga, katropang Jovet.
4: Oh, ayan, good morning mga katropa. Happy Friday morning, kanatatanan, TGIF. Oh. Thank God it's Friday. And it's payday.
0: And it's bonus day.
4: Grabe, ang dami namang ganap today, katropang Jazz.
0: How good is your Friday, katropang Jovet?
4: Actually, so good nga. Nakaingon jud ko, katropang Jazz, nga ninduta kong Friday everyday, oy. Then ito,
0: sana good. All, marag si katropang Marvin na itong nakalabay mga bulan.
4: Pero ito mga katropa, good kaya itong Friday, especially mga katropa, no, kay nakita na ko sa itong background, katropa, na-amazed dyan ko.
0: Na-amazed ko, no?
4: Kay,
0: basa daw, katropa, Jovet, kaya mo sibog ko gamay.
4: Yes, so itong XFM 89.1 mga katropa, bagong-bagong, freshly baked katropa dyan.
0: Init-init pa kayo na.
4: Init-init pa kayo ang ito ang... background kada tong backdrop mga katropa. Ingon man sa tanan natong mga logo diri sulod sa station sa studio pinaagi no sa M2C Graphics. Daghan kayong salamat. Grabe. Abtik jud kayo si Sir Mike Markel Libit mga katropa.
0: Good morning sa inyo hada.
4: Kaya murag good kayo ato ang kumbaga kanago actually tinuod ay nakatropang just no pag masugdan imuhang adlaw nga good kaayo.
0: The rest good vibes.
4: Kanang good vibes. The rest of your day good na jud na siya katropang just. Kumbaga magsulod na ang tanang good, maka-attract siya og mas even better katropang just.
0: Mas pag matani mo naka-smile
4: naka. Pagmata. Dayon.
0: Naka bagang ngisi dan ni katropang Jovet pagmata pa lang nimo. Baka kapanghimasa,
4: ready na kayo. Smile na kayo, katropa nga, Jazz.
0: Kung maglakaw po kada, kilig sa kiling, sa broadcast avenue, nag-smile ka. Asa ka, no? Tumbayhan na to kayo nag-smile.
4: Sige na ba, di siya tisngi, no? Wala man untay rason na mag-smile, pero sige na mag-tisngi. Ingunana na, mga katropa, kasi kung gusto tang good vibes lang always, atuan na siyang i-attract, mga katropa. I-manifest na to na siya.
0: Ito, mga katropa, magka-vibes. Dito, makaisulang lang sa to, mga katropa, dapat good vibes na para ito. Adlaw, dito, masapot, dilita, kanang mag-sani, katropan, jubit, kanang mag-gisdo.
4: Kanang sayo pala kayo, kanang nag-muriching na ang nawong.
0: Kumbaga, sa ingon pa nila, kanang gikumod sa lima kayawa ang nagway. Kay grabe, nasugod pala sa adlaw, katropa, nag-kamuriching na. Dito, katropa, ako pasalamatan, katropan, jubit, si Ma'am Jing Pigarillo.
4: Yes,
0: Nakabaon
4: ako katropang Jazz.
0: Actually ka Ma'am Jing tunga lagi akong nakaon. Gihurot ni katropang Jovet og dala.
4: Ma'am Jing, ano to siya kanang fair and square ang pag-distribute ato Ma'am Jing.
0: Giparisan ni katropang Jovet og Santon Gold Coffee Mix.
4: Yes, sa ako ang mahiwagang sudlanan nga grabe kadako katropang Jazz pero ambot asa to karon. Pero bitaw mga katropa, salamat kayo Ma'am Jing Pegarido no sa imuhang dala kagahapon para sa amua. Thank you so much. Murag magpadungog-dungog mi kay Ma'am Taya Alcarazani, no? Paging asa nakaha?
0: Ano gyud si katropang Jovet? Mo ni nindot is MK naagoy ka nang nangka. Request ba?
4: Nandit. Mga ganahan lagi ko anak.
0: Asya bang nindot kay ni nga turon Sir Jazz kay ni ay nangka. Kita salamat kay Ma'am Jing sa kining dili man mi pamay nang ayo. Pero nagdala man si Ma'am Jing lain ba kay mo nga ibalik to.
4: Ano lang na ginas. Pero bitaw na salamat kay Ma'am Jing Pagarido og salamat daan Ma'am Taya Alcaraz.
0: Ma-pressure si Ma'am Tia, ane. Kaya ang gita-level ni Ma'am Jing, yung mga pila to, sa gatos to, katropang
4: Jovet. Grabe to. Grabe to, murag sunod, ane, kay 150 na
0: yun. Good morning, salamat kayo sa pag-visita, Ma'am Jing.
2: Good morning!
0: Martin Abares, good morning, katropang Jazz and Jovet. Listening ni program sa my centro from Bangkal, Davao City. Salamat kayo.
4: Uy, Ay, day, katropang Jazz, no, ato lang i-commend. Kay kagahapong adlaw, no, dunay, nakuyapan mang good diri sa may dool sa may Madayaw Pharmacy no na inakuyapan tungod lagi kay gikabuhi and then nay usa ka good Samaritan no nga nagtabang katropang Jazz si J. Coward Apatay nabilong ni siya sa Barangay Panakan BDRRMC responder no so siya ang nagrespond dayon and safe no ang kining si Ma Marceline Manggub kinsa nakuyapan kagahapon diri sa may Madayaw Pharmacy no so i-comment lang nato ilang paningkamot sa tuang mga responders and of course sa Barangay Panakan BDRRMC responders kay Jake Howard Apatay. Ayan.
0: Ayan. Ngayong
4: morning day sa inyuhang tanan diha na Minaw karon.
0: Ayan, salamat no sa kinig pagatagad sa tuag mga kaigsunan nga ginahanglan og kinig katabang.
4: Salamat ingon na magud ka tropang Jazz. Ano magud na kanang volunteerism ra magud na. Kung baga wala ka gi-require nga buhato na siya, 'di ba? Labi na maging responder na iuban na kanang mga barangay responders nato. Wala na sila ginasweldohan mga katropa, but ilahang ginahatag ilahang oras, ilahang kinabuhi no para makatabang sa community. So, kudos no sa tanan nga mga responders diri sa Dakbayan sa Davao.
0: Ayan, tulo ka bagsak. Ayan kay ma'am or kay sir diha no, katuga ni Tabang Katropa ga Jovet. Kay Carlo si James Tori Franca, good morning. Katropa ga Jazz and ma'am Jovet, na claim na nako gahapon akong prize sa Sound Coffee. Salamat po. Ayan. All right. Salamat kayo Sir Carlo. Wala pagkita ni Sir Carlo. Wala may ikos nito ng bugan. Nag-program ta Katropa Jovet. At gitagihulat no. Kadi hawa ra daw dito.
4: Nagani, nagani sa kagahapon pero wala man lagid nagli-li or nag-hi sa to. Kumbaga sayang ang opportunity nga makita unta nato ato mga avid listeners.
0: Gani, magkita sa Katropang Jupit unsa gyud sa ka
4: nang himisong.
0: Bugat. Unsa gyud sa ka bugos ba ang iyang pag-servisyo sa sentro. Ma'am Juliana Liano, Sir Just and Ma'am Jupit, yawa juning administration karon. Grabe, bugata po ni sa statement ni ano, dili po kining ano kanang medyo yawa-yawa lang.
4: Andak ka literal nga.
0: Bundak. Bundak gyud ba nga yawa gid po ni administrator.
4: Oy, sa Bisada family ba ni? Bicada family. Bicada family or Bisada family. Good morning sa inyo. Naminaw karon katropang Jazz sa tuang programang sentro.
0: Oo, good morning po Ma'am Jovet. Araw-araw po blooming si Ma'am Jovet.
4: Ay, yes naman. Alangan naman.
0: Alam
4: nga naman, always taga-Zantel Gold Coffee Mix, no?
0: Ang yung suotin ni Karon, kanang ambel.
4: Ay, ganaan kayo. Muna lang kong favorite na fashion. Ombra ka
0: 1970s. Kanang bitong fit bito diri katropa sa iyang
4: leg part.
0: Tapos buka diri bandra sa tikod.
4: Yes. Muna niya kung ano, the new style na ako katropang Jess. Actually, daghan akong mga pants na, ansa to'y, na-term si katropang Joffrey. Katropang Joff, ang sa itong term ni Muna akong pantalon?
0: Ambel, okay. Ha?
4: Bell-bottom!
0: Oh, bell-bottom.
4: Bell-bottom. Kanang pabuka ang iyahang bottom.
0: Actually, lang term, ana, street sweeper.
4: Ipang-pang-silip.
0: Ipag-agipag ka sa broadcast avenue ha para mga wala ng sagbot at kilid.
4: Labay ko na ganit. Kala ko puno na bugat naman akong pantalon. Napuno na dahil siya kaan. Pero bitaw, the new style. Ayan, trohon ako na naminaw ang Bisada family from Aglayan, Malaybalay, Bukidnon, Pakatropang Jazz.
0: Wow.
4: Naminaw sa to. Nagtanong sa to ang Facebook Live karon. Good morning sa inyo hang tanan.
0: Ayan, si Katropang Roger karon. Iyan ang gina-plaster ha. Katropang Roger, i-plaster na ito ang bunutong taon-taon ha. Sa ito ang New Year's Peak Mountain Resort, mga kaigsunan. O sa chef na ito agad para gumanuban, gihato di kaninyo sa Santon Gold Coffee Mix. Mga benepisyo katropang Jupit, asa mapalit, kinigya Santon Gold Coffee Mix. Kung anong mo, inom tawag Santon Gold Coffee Mix.
4: Gusto sila katropang Jazz nga pariha sa tuwa kanunay, nga nang himisong. Bisan pa marag stressful mga katropa, no? Labi na daghan kay mga panghitabo. La sa to ang palibot karon mas stress jud ta pero nang himisong gihapon katropang Jazz and of course naka-focus gihapon ta do na tay mental clarity maabaga na to ang panglawas mga katropa bisag maghigop lang tag kape kaya tong Zantone Gold Coffee Mix sa duna ni siya mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione and collagen. So stay sharp, stay glowing all in one cup.
0: Ayan, ayos na mapalit ni sa ito ang XFM Studio diri, banda, sa may Shrine Hills.
4: And of course, mapalit po din no, sa ito ang Yes to Health Clinic, mga katropa, diri sa may Cellpole Building, GSIS Sites, at bang lamang kini sa Kawayan Drive, Matina, Davao City.
0: O, kusab katropa, mapalit din sa Rojun Pharmacy, Soyo Pharmacy, Zycel Pharmacy, Ugerl Pharmacy, Pharmacia Iva Kalinan, Jelan Pharmacy, Sales Generics, o kinig Amisco. Apil, usap sa nag-unang nga mga butika katropa ga Jovet aga Santo na Plus Gold Coffee Mix mapalit kini available kini sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o generika nationwide.
1: Sentro.
0: Oy, pista day karon katropa ang Jovet ha, sa kinig Shine Hills. Mm-hmm. Kini banta diri ba?
4: 15
0: man lang ito ang sulat.
4: 15 ba? Kaysa di ay?
0: Namista naman to si Katropang Marvin ganina.
4: Bantong di ay? Nga, daghan tayo kung nakita nga grabe nakasikas.
0: Naman to'y nag-text ako ang diri mo maniod to karong nga paniod to ha?
4: Sana all so, Katropang Jazz.
0: Ganahan ko ana, basta di lang ko kasambaan.
4: Masawa lang yung mga saba, katropang
0: Jazz. Okay, pagtangka pala to sa karindiriya, wapatakakaw ng kasabaan ng mga katropang Jobit, no? Sabi tayo, kumidya lang na, I don't know kung kapista, Adria, ha? Kay naman ko'y na, nag-business ako, aga, happy fiesta, katropang Jobit. Kailan na to nakaroon kung libre ang atong panilo ito, katropang Jobit. 9:58 sa Kinig Morning, katropa. Ito pagbalik, unya, mga isuna, no? Investigasyon sa Senado. Ato anig sa iron katropa kay unsa bay nahitabo ani katropa mismo diha no kay lahi biyang statement katropa ang Jobit ingon pa sa NBI wala mi diha
4: kumaga
0: ala mi diri sa kilid tama bu sila wala sa Senado pero naa sa GSIS wala mi diha no kay ang amo ang driver dili man na parts NBI kung bungod sa itoy ani mahulog din nga ano somehow dili ka organic pero diha ka nagtrabaho dili day ka matawag ang kauban sa opisina oh dili ka kaingon kung sa ako ba nagtrabaho ko for example nagtrabaho ko Graco onya kanang agency ko asa man ka trabaho dito ko sa Raco explain pa din ni mo katropa ga Jobit nga agency ko gibutan lang ko Raco
4: diba dili mo kailangan mo explain diba? Kasi kumbaga kung ano pa lang connected na kadaan
0: sa NHA or any DOH o sa bagay government agency sa pula NBI kay may nga mo sila nga ay di man to NBI driver to sa NBI nga volunteer explain pa din na ingana mga ka-issue no kung sample kung operation po may nga madipo kong driver man ko sa NBI, alam ko hilab di. Anyway, ato na hisutan o niya ang katropa. Sa may take ninyo, anak, may isa sa itong pulso ng Pilipino. O niya, unsay masulti ninyo sa pamahayag nga giatake ang Senado.
1: Sentro.
0: Giatake ang Senado, pero natin makita ang mga pictures nga nag-dinner man. Last time ba po na mga... Pero ito, posibleng human na ito sa tensyon ng mga kaigsunan. No? Ano na isutan niya? Kay ang uban, nag-ingon nga basin stage to, kada gituyo, o baka basin drama, katropa nga Jobit, aron lang doon ay buto-buto. O kung pasalba po, grabe mo, abot na 20 city.
4: Ka ano, ka... Gunshots.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas-pasalba. Grabe po, ang pasalba po. O niya, driver ang speaker sa
4: isa lang pag daw kabuot.
0: Pero po tayo makita ang video nga na dito ni, ni ano po ang NBI.
4: Yes.
0: Oo, gatong ato ang NBI nga grupo ba nga nag-check lang dito mga isunan kay nalagi daw ay nag-request daw ang GSIS.
4: Nag-request ang GSIS na mag-check
0: ako pamutana, dito. Sa GSIS, kanong NBI yun nga pwede mga taog na...
4: Kung lain nga mga force multipliers,
0: pasay,
4: pwede na. No?
0: Pasay PNP.
4: Pwede diba? Mga barangay oxygen.
0: Pasay man ang nasa Senado or Pasay Pintibato or Southern Police District.
4: Oo.
0: NBI, GDI.
4: Nya, knowing na ang NBI is init kaayo ang isgutanan sa pag-attempt
0: to burst. Makaduda man good nga somehow for justification na lang ba nga nasa dito in a good general manager nga nag-request mo. Ana baka tropa nga Jobit kay maigo mi ani sa ano, mabalik ni sa mua. Kay kumingutag sa Davao katropan Jobit ba o isa ka opisina mga kaisunan tapos na anay medyo tension NBI gooday Davao akong request
4: dapat NBI 11 jud ka ana
0: PNP kung asa nabilong ang isa ka opisina ba makaduda man gud
4: atas semro jud atong i-request katropan Jobit
0: kani kung semro gid atong i-request niya oy Grace Bermudez Pedilosis, good morning Sir Jazz, Ma'am Jobit o mga katropa, I'm back.
4: Oh, wow, oh, grabe. Welcome back, Ma'am. Welcome back sa iyong pagbabalik. Asa ni kagikan?
0: Si Ma'am Grace, gikan si Ma'am Grace. Ay.
4: Asa ni kagikan, Ma'am?
0: Oh, basi gagikan gagdahig, ha?
4: Ay, oo. Oh. Ay, tama dahil ako po dahil greet happy Friday morning si katropang Carlo Bitoy. Oh, naka-training ni Karon katropang Jazz para Marines. The few and the proud.
0: No retreat, no surrender.
4: No retreat, no surrender. Mo-surrender lang niya sa iyahang pinakapalanggang palalam si member niya sa Powerpuff Dragon, si Anyana Michelle Coronel. Itura niya mo-surrender si katropang Carlo Bitoy. Metaw, no, amping sa imuhang pag-training diha. Oh, good luck, no, sa... Asa man gani ni sila nag-train karon. Ay basta kay good luck sa imo diha, laban lang.
0: Oh. Dapat kulob gyud sira. Ayag gyud hayang.
4: Ay pero na magudo time nga muhayang katropang Jazz.
0: Kanang mag-roll like a barrel.
4: Oh, di ba sa basta. Reservist jud ay ka.
0: Oh. Agap. Wala na
4: sa ilaha. Pero dito no amping og sa Powerpuff Dragons kay Michelle Coronel and of course kay Junamil Vidal. Good morning.
0: Yung pa ni Sir Carlo, hinlok ayo mga kamot ang presidente. sigig panghunaw. Inlo daw ka tropang jubit, no?
4: Kanang clean ka ayo. Kalay bahid ng any dust ka tropang jazz.
5: I did not advise or any directive. I have no direction. Directive.
0: Oh. Ito, ay, katropa, ito na yung sigutan ng uban pang impormasyon sa kiling Senado. Malaman sa pila ka baga pahinomdom. Oras, mga kaigsunan. Alas 10:03 na sa buntag.
6: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
8: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting!
11: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: Alas Jess, Jess Katropa, baligtas sa programa Gasentro, mga higala. Good morning, Impani Ma'am Grange. Nabisi siya, no? Ha, diri lang sa gidli-gidli. Or kilid-kilid ata ni Katropang Jovet. Nabisi, Sir Jess. Ayan, sa pagpaningkamot ata, Ma'am Grange, no? Salamat sa pakiguban balik, Ma'am Grange. No? Worried ko karon kay wala sa record si Senator Bato sa paggawa sa Senate. Tingalig unya na anasad mangita og heartbeat sa Senado, ha. Ilak ra Bato si Trililing kay mission failed. Oo. Mission failed daw katropaga Jovet. Okay, ano siyang dismayado siya. Ang iyang kanabitong zero na daw ang iyang expectation. Versus reality.
1: Maragana na daw siya kanang nawad-an siya og paglaom.
0: Oh, expectation kay John B. Cremulia. Kayo kayo si senator former senator Trillanes. Raksuman de la Piña, wala na respeto sa otoridad ang mga tao tungod sa atong presidenteng ban. Kanus apakaha na change ang gobyerno if ba na ang leadership nga katropa. Oo, ingon pa ni Sir Raksuman. All right. Ayan, si Karina TCL. Good morning kanimo na, ma'am.
1: Ayan, sa mga katropa na ito nga nag-subaybay gihapon, good morning sa inyong tanan. Uy, sa ito ang mga classmate na ito, katropang Jazz, no? Sa BCMT Lakansinag.
0: Lakansinag, ito mga classmate. Good morning.
1: Good morning.
0: Yo, kuya kayo makaklaim ba?
1: good morning. Diyan, no? Kita-kita, ugmang adlawa. Kayo ugmang adlawa ang graduation, no? Sa cybersecurity na batalyon.
0: Wow, so, dreaming ko na bilong sa
1: CMO man ka.
0: CMO.
1: Ako naglibog na ko ani kay daghan naka yung katropa sa pay CMO na pay cybersecurity murag tungaon na lang gid siguro nako kung lawan.
0: Ang CMO di ba community magpabilin sa office.
1: CMO kami. Pero imo ha ba natanan? Imo ha natanan? Doon ay tulong ka pillars ang CMO. Imo ha natanan?
0: O magani na, anak gani ko bang kung nasa opisina, tamukan yung katanan daga.
1: Ayan, dito na good morning sa itong mga batching, no, sa BCMT Lakansinag. Ingon man,
0: wala nag-viewing, watching.
1: Watching sila karon. No? Ingon man sa ito ang mga tropa dri sa 1105th Community Defense Center, 11 Regional Community Defense Group, Philippine Army dri sa Mintal, Davao City.
0: Good morning kay Carlos. So, katropa, fake di ay itong ICC warrant ni Trillanes. Ay, pasabot mangod katropa kay, kumbaga, si Trillanes mangod, kwan siya kiling private ba? Gusto sa ato ang ani ato ang otoridad nga agi sa local court.
1: Kumbaga dili diretso.
0: Oo, kay dapat mo agi pa sa local court. Kung ingon ang local court nga nasay resolution o baka order nga dakpa, mo abide tong sa Senado mo tong ipasabot ato baga kay eksyonan mo tong nagulat sila sa Supreme Court nga kining order kani nag prayer na po sila bag-o katropang Jovet kagahapon, no, ang grupo ni Attorney Torion. Ang lawyer ni Senator Bato. Kay naman to 72 hours dapat magka-comment ang mga law enforcement unit or katong DOJ ba to or sa NBI o sa PNB nga dapat mag-comment sila regarding atong 72 hours nga prayer o sa sa grupo nila ni Senator Bato de la Rosa nga dapat magi sa court ang magining
1: mga ato ang Philippine court mga katropa.
0: Ingon pa sa mga uban nga mga nag-interpret sa kinibalaod nga dili ma-dritso og implement ang ICC warrant sa Philippine soil katropang nga Jovet, no?
1: Kumbaga, kumbaga naapay protection sa tuang kaugalingong Korte Suprema ba?
0: Naman tayo sobirania.
1: Oh, naman tayo. Oh. Kumbaga, naman tayo freedom.
0: So, iagi sa. Kumbaga, marag ka ng ano bang
1: iagi sa nato dere. Bago
0: sa local.
1: Bago ang
0: serve.
1: Bago nato implement. Bago nato dawaton ang gikan sa laing naso.
0: Sentro. Alas 10:15 si Katropa direta investigation sa hitabo sa Senado mga isunan. Ingo pa ni SP Cayetano, si SP Senate President Alan Cayetano, Senate was under attack ni mga kaigsunan. Mga katropa, actually na nalagot mga katropa si ano? Si SP Cayetano sa pangutana kung kinsa ba nag-una og pabuto.
1: Oo.
0: Grupo ba mga isunan kanang isa ka video katropang engineer Tolich kinig isa ka video si SP Cayetano atong ipadungog kanato mga isunan sa tuang mga katropa karon ayo ang ubanan ni kabalo naman katropa but gusto na ko nga makita nato ba kung unsa ka frustrated kinig si SP Cayetano sa diha nga mahulog nga
1: muragi ano muragi ransak ang Senate.
0: Senate kay institusyon na mga isunan dapat protektado proteksyonan palihog ko sa kinig audio ani Katropa Gatulit Sentro.
2: But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala ng media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No? So, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question.
0: Ayan.
1: So, murag nibuto siya ba? So, sa kapangutan na murag orchestrated ba?
0: Or gituyo ba? Drama lang ba?
1: Oh. Pero murag na ano manggod? Gitake manggod siya ni Senator Alan Peter Cayetano na murag siya ang giblame ba?
0: Kumbaga siya ang mastermind. Oo,
1: siya ang mastermind. Kasi the moment nga nag-sit down siya, isip Senate President, dito po nagawa sa mga komisyon. So murag, iyahang pag, ang dating ba nga, ang pangutana is siya ang giblame. So iyahang giingon nga, capable ba ko nga magbuhat ana? Murag ingon ana.
0: Kumbaga din na ko na hinimuan. In short, niya nakatropag nga Jovet.
1: Kumbaga na-offend siya sa... Ningon man siya nga, wala siya na-offend, pero naano lang siya katropang Jasper. Murag natarog siya sa pangutana nga. Siya ang na-blame tungod lagi sa mga commotion. Gani, endangered sila, na-endangered sila tanan tungod atong pagpabuto, no? So, ngano mo ingon man sila nga siya ang mastermind. Murag ana ang ihang dating sa ihang statement.
0: Ayan, no? And sa kung makita mo katropang Jasper, sa unang report magkuda, 27 ka buto.
1: Gunshots.
0: Katong nakita gito mismo sa crime scene, 27 ka something mga bala. Mga empty shell ba ito ang dimension? And sa nagkapabuto, din sa PICA side, kining grupo sa alleged killing NBI, lima daw katropang Jovet. Wala pa kutani, kung may tag-warning shot, tingali.
1: Ay, isa lang siguro baka, ang warning shot.
0: Ana, baka ano, kaduha? Di ba?
1: Kaduha? Pinakataas siguro?
0: Ayan mga kaigsunan, okay, kung diri po to sa side sa kinig NBI ato ipadungog katropa Ginger Tolich kinig pagpabuto sulod sa Senado posibleng gituyo ingon ba po sa kinig NBI ani si Matibag or Direktor Matibag mga kaigsunan sa iyang statement ani kung isgutan po nato mga katropa nga gituyo. Posible gituyo katropang Jovet kay warning shot naman to, di ba? Pero ang wala to gi-aim nga to sa PICAS sa grupo gani ato makita da laban ka to mga salamin man tong na
1: nabuak.
0: Nangutana ito isa ka reporter nung habog man to.
1: Taas kaayo bitaw. Sa may gipabuthan dito.
0: Taas ba ang mga tao nga na dito nga side or gituyo lang ito pagpabuto dito para warning shot mga kaigsunan, no? Kay kung kadit
1: tapos unsay purpose sa warning shot.
0: Ayan, palihog ko katropang Engineer Tolich no nga ma view na to, madunggan na to kining statement mo sa kining NBI kay kagahapon nag-press conference man si Auntie Claire sa kining palace katropang Jovet. Now invited dito ang atuaga PNP chief si General Nartates and the kining si Director Matibag sa NBI mga kaigsunan. No? Sila man ang nag-imbestigaan ni karon diya mismo sa ano kining side mga kaigsunan. Ayan, mga katropa. Alright, ato sa paminahon si ano? Kini si Osaa Katropa Gajubet. Kay, iangkon ba niya siya ang una nagpabuto? Paliko ka na Katropa Gatulits.
3: Nakawa din ng konti si General, si ano, si Senator Bato. Pero, bago maghiwalay, sabi po niya na, ano, kay CPNP na narinig ko na parang pag-aralan ko, nakita ko si Senator Bato nung sinasabi niya.
0: Okay na. Muli ang statement ni ano, Usaha Katropaga Jovet regarding sa ano. Ato bitong namanggoy hangi o si Bato, ikaw pali acting Senate Sergeant at Arms mao aplas ka. Ikaw pali aplas ka while nag-meeting to katong da time ba? Katabo. naman si Bato. Napo dito si PNP Chief. Pakidown na lang ko sa Kirig Ojo na katropa Gatolich. Nadungog niya nga mismo ang hangyo ni De La Rosa. Pag-usap nga to kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis. Pag-usap nga to kay DILG Secretary Jun Vicrimulya sa diyang nasla dito. Sulod sa Kirig nga Senado nga ipailalom siya sa kustodiya sa PNP mga kaigsunan. Gani, nasaran nga matud pa mga katropa dito siya mismo mag plaster katropang jubit sa katong White House kung baga katong ginapuyan sa PNP chief ba? Pero mo lagi ni mga isunan di siya ingana kadali katropang jubit kay kung ana imos ang nasa kustodiya na hinon sa PNP. Now ingon pa usab ni ano ni sulti ni Nartatis nga iyang tunan ang kiling request ni Bato but pagkakadlawan ato nawaan sa Bato da mismo sa Senado or sa Senate premises mga kaigsunan. Nabato yung mga impormasyon nga nag-uban ni sila si Robin Padilla katropang Jubet or mismo gitabangan pa ni ano nga mugawas kaingong papon ni Cayetano di mo na muna ma-hold. Ipailalam lang mo sa kustodiya or kining protective custody pero kung ang tao di na magpa protective custody wa pa may mahimo ana ba so kwan siya free siya nga magagawas diri mismo sa kustodiya sa kilig Senado. Ang klaro ni Cayetano nga wala si Bato nila giprotektahan nila matud pa ang ilang institusyon nga mao ni ang Senado mga kaigsunan or ang kiniging Senate building itself mga katropa. So muna ang pagpasabot usab ni Cayetano mga kaigsunan. Sa side mismo ani katropa, ganin na ikumidya ani katropang Jovet, nag-uba na gid daw si Batman ng si Robin.
1: Batman and Robin lagi daw.
0: Batuman and Robin. Ito ay ikumidya. But napoy pangutana sa uban, di ba pwede nga mapangutana ni si Robin Padilla kaya iya manggi tabangan si Bato. An mo lagi di maisundan sa Senado mangod katropa ang protective custody mga katropa kumbaga di ta nila maano ba di nila ma-execute ana kung wala na sa gawa sa I mean wala silang premises wala na sa ilang building mga kaigsunan.
1: Unsa ang may unsa na kay may tabuan ni karon katropang Jazz nga wala na custodia no ang Senado kay Senator Bato kay wala naman siya sa premises. So ma-serve na ba ang arrest warrant sa batok sa iya ha sa kaning ICC nga arrest warrant og di ba dunay mga kwan nga mabalik na puntong sa pina kay giatras man to.
0: Kumbaga na posible na mabalik to kay mo to gigon sa atuag otoridad. But katong ingon nga dakpon kay namo to statement pud katropang Jubit nga la dakpon ninyo si Bato kay wala naman sa Senado mga kaigsunan posible na katropang Jubit kay katong girespeto lang sa tuong otoridad nga di sila musulod umudakop mismo do di sulod sa first day dili dakpon ang kining si Bato pagrespeto sa kining Senado usab katong 72 hours katropang Jubit sa Supreme Court nga maka-comment katong atoag bagalo enforcement agency regarding aning mga sitwasyon mga kaigsunan and kung mugawas to katropang Jubit diba kung magawas tog kining resolution baka order sa ating atoag Supreme Court now diha po to magbase nga to ang agency o kini ato mga law enforcement agency mga kaigsunan either NBI o baka kini PNP
4: sentro
0: regarding ni anak katropa kay mag June ba to sa tong pisa sa June nga mahuman ang sesyon sa ano ba kining Senado din ma-lapse po tong protective custody mga katropa no. Now, posible gi unahan na lang usab ni Senator Bato de la Rosa.
1: Kumbaga, murag wala na siya nagsalig ato katropang Jazz. Kumbaga, nangita na lang siya glaing strategy, no? Kay wala man good na grant ang TRO ng ilang gihangyo sa Supreme Court.
0: Actually, kuan pa, ongoing pa. Ang TRO ipa-comment man. Actually, wala pa final. Wala pa decision ng Korte Suprema regarding ana mga katropa. Gipa-comment to na kadtong mga agency, kadtong mga petitioner ba?
1: Mga dili. Gani daghaghangyo sa iya.
0: Ay, dili petitioner kadtong lain grupo kay petitioner sila man si Bato, ang grupo ni Bato. Kadtong lain respondent ba kumbaga sa kining ilang petition di sa Supreme Court mga kaigsunan gipa-comment o na regarding ani 72 hours. So
1: ang gipaabot.
0: Oo, so mga 3 days na siya mga kaigsunan. So possible Monday. Madawa to or magpadala pa to sumundagan pa ni pila ka adlaw mga kaigsunan ay ha mo pagawas pa o kining ibaong order ang Supreme Court kabahin ini mga kaigsunan nga kumbaga kumingon ang Supreme Court kayo dak pa kumbaga anay decision katropang Jubit nga mo agi una sa lower court diha na magbasi mga kaigsoonan ko. Unlike kay Pangulong Duterte manggod katropang Jovet, gidiretso to, gisakay no, gikan diha mismo sa airport, giadto sa base. Dili mo sab Villamor Air Base ba to, tapos dito nagisakay paigong dahig mga kaigsoonan. Wa na gi submiter pangadto sa lower court. But kuntong bantayan mga tropa, lahi ba ni kaigsoonan no? Lahi ang kining ano gipagawa sa Supreme Court kay usually pag pa-comment na sila katropang Jovet, 10 days na, di ba? Nga dapat magka-comment katong lain nga grupo. Lain nga party. But karon 72 hours lang ang gihatag nila makaigsoonan. Sentro. Mahulog nga posible paspas nga mapagawas o resolusyon o maka-order ang atoang Supreme Court kabahin sa prayer o pleading o petition ni Senator Bato de la Rosa labot anang sitwasyon sa kilig kaso sa kilig ICC mga kaigsoonan. Sentro. Ito mga tropa karon na Ma'am Grace Bermudez, yung pa ni sundalong Kanin versus four-star retired general ba naman? Wa pa sa kuko ang talent ni Trililing kang Senator Bato o niya iparesto lang. Ano siya? Siniswerte? Oo.
1: Niya ano ba daw? Junior ba niya? Ano no?
0: Oplokski good.
1: Oplokski.
0: Yung pa ni Ma'am Grace ha? Graduate pa na si Trillianes sa PMA, pedicure, manicure o kining alot.
1: Ano na niya, junior ni Senator Bato si Trillianes. Junior niya. Pero mo'y nag-serve. Mo'y nag-bit-bit sa iyahang arestuaran.
0: Oh, actually, motong yung saan, authenticated ba lagi daw to? Mm-hmm. Legal ba gito ang kumagandalang dokumento ni Trillianes? Kana mga isunan. Do naman ang NBI that time, munang gingon nga mga katropa nga actually si Senator Bato de la Rosa dino siya mo comment kato yung mga nabuhian nga mga statement before. Di na kay siya mo comment ato, no. Kumbaga tingali bugso sa emotional buto niya nga.
1: Oh, dala ra pud to sa una murag hagit-hagit ba, murag hagit-hagit.
0: Kumbaga naman ko i-time nga sa imong kasuko, dala ka sa emotion, gusto na ka ato. But possible nga na ano to nabuhian lang to sa kasuko o sa ni Senator Bato de la Rosa mga isunan. Alas, yes, 27 na. Sentro. Tuaga pa nag-uban-uban. Joke lang yung pa ni
1: joke lang.
0: Si joke lang gi-screenshot ni sa staff ni ano, ni Trillianes. Carlos si James Turi Franca.
1: Hadlock na ya.
0: Peace daw, peace.
1: Joke lang.
0: Ana si ana ning grupo ni ano, peace daw. Pangitaan ni si Carlos si James Turi Franca. Ato ni taga-anog bugas. Bitaw mga katropa, ay mga kaigsoonan. Oy, hapit na katropa ang Jovet, no? Naka-dipo-dipo na ito ang team karon o tanaw sa ito ang ano?
1: Uy, nabiyo ko'y gi-prepare nga trending katropang Jazz.
0: Ah, naka-trending gi-prepare?
1: Gi-prepare na ako. Gi-prepare gina ako kay katropang Joffrey. Kay gusto na ko makabalo ba, makabalo sa kung unsa ba ang dapat buhaton kung kita ang owner at ito. Ano?
0: Sa owner sa?
1: Sa kining ato ang trending karon. Unya taw-taw.
0: Ayan taw-taw do. No? Asma man nahon kining trending ubunot tag New Respect Mountain Resort.
1: Murag una siguro ta sa pagbunot ka tropang Jazz kay para makabalo na ato mga katropa karon kung kinsa ba ang swerte nga maka ano maka buno, mabunutan para sa ato ang pa New Respect Mountain Resort.
0: Ayan. No? Okay na ba katropang Joff, katropang Roger? Sinatabon na muna sa mga interest ha. Andri ang mahiwangang box isulod na banda to inyong mga i-print out niya nga mga pangalan sa to ang mga katropa karon nga grabe nga makasubaybay mga kaigsoonan no? Grabe nga makakomment katropang Jovet, good morning na gyud ang i-comment.
1: Oo, gani.
0: Bitaw katropa, iba kasi noon si Tori, di siya PMA year, kaya ang mindset iba, iba siguro ang law na pag-aralan compare kina Senator Bato. Oo. Og si Tori palagi daw na heartbeat na gyud ni si
1: mabasig mapangit basig heartbeat na pangitaon sulod sa Senate katropang Jazz matud pa sa tong mga katropa nga nag-comment.
0: Oo, gikan ni sa GSIS building mga kaigsoonan. Oy, naingi ano ha? Si ano ang NBI katropa nga Jovet ba kining si matibag ba? Gibatikos sini kay palalahi og kining ano statement.
1: But, yes.
0: Gipagawas niya palihog flash ana katropang Engineer Tolich kining ihang request matud pa kini maigsoonan mismo sa GSIS nga pantuon sila kung mabasa na to katropang Jovet no pantuon sila maisunan da mismo sa premises sa GSIS kay para sa seguridad mga kaigsoonan seguridad mismo diha sa ilahang building mo nang makita nato nga dunay mga law enforcement diha mga kaigsoonan mismo sa building sa GSIS. So muna ang sulat katropang Jovet nga nag-request
1: pa
0: directed na nganto kay matibag sa ato aga NBI mga kaigsoonan. Matatong pangutana mga katropa. Kay Unang ingon, walay NBI mismo sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Wala daw. Wala daw sa premises. NBI. Kay naay gadtuan.
0: Naay fellowship. Birthday. Oh. Birthday to gimension. Ay, nag-birthday ang ano.
1: Oh, sa lahipod nga, ano ka to, just na daw fellowship. Naay event.
0: Pwede man ko na mag-birthday. Birthday nga naay fellowship. Pwede. And, moto dito. So, pero wa gi ano gi mention sa diba nagpamahayag ba si BBM si Pangulo Gabubong Marcos nga wala dili na gobyerno ang himo diha. So mao mo toy wa punya gi klaro didto mga igsunan do tiyali kumingon tag walay NBI sa Senado posibleng wala. Pero kung gadrita may igsunan sa kilid sa Senado in front sa Senado dool sa Senado na kay mismo si Matibag diingon nga nasa yung mga agent katropang jubit nga mga intel nga naglibot-libot ra usab diha mga kaisunan og usab kining grupo nga actually na grupo pud sa press nga kauban sa dihang naasla didto nagbinutuhay naapod mismo sa GSIS building mga kaisunan. So posible nga moingon si Matibag nga wagay NBI sulo sa Senado.
1: Oo.
0: Pero sa
1: palibot
0: sa Senado na ang mga katropa. Sentro. Wa po tawag i-follow upan si Matibag sa ato ang mga kabuanan mga isunan kog sample paggawas ni Bato. Di ba ito nga? Si Bato ni gawas alas 2:30. Wa nabantayan.
1: Wala na nabantayan.
0: Pero posible to, nabantayan to. Dili lang i-mention ni Matibag. Kaya naman sa mga tao sa
1: palibot,
0: gawas.
1: Palibot, oo.
0: Kung ako law enforcement agency mga isunan, law enforcement unit ko, tapos mingon na diharan na sagdila na kay naka protective custody. What if mugawas lagi? Nagud sa kuting sa mga otoridad. So posible nga kanto ni gawas gi pasagdan lang si Bato but monitored kay ingon pa ni Matibag katong driver katropang Jobet. Katong grupo diri banda sa mga GSIS press base press conference kagapon iman ni Matibag kung makit-an to si Bato nga mugawas dili dakpon. Gumikan atong sa 72
1: Saya,
0: hours. I-monitor lang. So katong paggawas ni Bato kaghapon sa kadlaw nga 2:30 posible monitor to sa otoridad wa lang gidakop si si Bato sa NBI or any authorities mga isunan kay nag-abide sila sa katong 72 hours nga pa-comment sa Supreme Court mga katropa.
1: Sentro. Pero kung once na monitored na nila katropang Diyos, kabalo na sila.
0: Posible. Oo. Kay an ba kumbaga ang imong subject sa imong operation na nada nga lungga na nga building. Mukaon pa day ka para
1: muhawa pa day ka
0: muhawa pa good mo
1: hindi naman siya muhawa

0: nga nangakaso kay siya na mismo nag-ingon nga na wala siya agent mismo pero naa siya mga intel. So, oh. Na mga intel kay mga pwede kanina mga intel ka tropa mag-gisi-gisi ang suot ana para di gyud ma-monitor nga intel na sila. So, monitoring wise, possibly na monitor nila si Bato but nagrespeto lang sila sa 72 hours nga giingon mga isunan sa Supreme Court. Sentro. Ayan, unsa di ay oras muli ang mga empleyado sa GSIS kay gabiin na manhitabo ang gunfire. Mao gani na makaduda usab kana Ma'am Grace no kay kung ako pod mag-request lagi kuno ako ang general manager sa GSIS. Ano mo request kog NBI nga pwede man ko request sa Pasay, yes. Pasay PNP. Diba? So makaduda na mga isunan no. Posible pod nga benefit of the doubt katropa granting mga isunan nga
1: nga friend, basic friend, oh, mga close friends.
0: Oh, nga job, himuin na lang ko glitter rabi. Maipit mamay ani istoryahan ning ingala nga nag-request kada kay kami gud request. Kami gud inyong gi-request nga magbantay diha sa inyong kuana, inyong bisinidad.
2: Pinawa.
0: Oh, kubaga lahi magud og dito mo sa gawas ka tropa. Base sa puno sa ning sa ko ka tropa ang jobit ba. Pagbingon tag FBI, Federal Bureau of Investigation, dagko na kining mga kaso.
1: O kanang kubaga pang ano na gid na siya.
0: Nisulod ng FBI. Magigod ay grabe, sensational kini nga kaso kay FBI.
1: Pero sa tuadri.
0: Sa tuadri.
1: Ang NBI National.
0: Oo, mag-secure sa billing NBI gyud. Oh, GSIS. Oh. NBI gyud, nga pwede mo tag Pasay PNP lagi. Kay ang Senate building na bilong man sa area of jurisdiction sa Pasay.
1: Ah, pero basig ilahang giprotektahan kay Senate biya katropang dyan. Senate of the Philippines.
0: Ang nag-request ba? Ang nag-request
1: ang GSIS. Is GSIS. Basig gano'n lang po sila nga. Namang good to address sa premises within the ano of Senate. So,
0: giyaguhago yun ang NBI good nga mo'y mag-check dito. No? Kadaghan sa trabahoon sa NBI, mag-secure lang sa building mga isunan, NBI guday mag-secure sa GSIS. Kami ni pangutan-on si ano, pangutan-on ato ni si Kisagan ni Katropan Jubit ang ato ang manager diya sa GSIS da sa kining kauluhan. Nana sa letter Katropan Jubit no, ako nakuha iyang pangalan. Kay pwede mag-manawag buda in town mga katropa og lahi. Di ba? NBI guday yung tawagon diya. Diya pa lang katropa, magduda ko diya mga eksunan. Kung kanang time element ba, time element nga nag-request sila that time para ma-check daw, para ma-secure.
1: Ang tibok area sa GSIS.
0: Apila ang mga empleyado. Apila ang mga empleyado mga kaigsunan. Diya.
3: Sentro.
1: Maka-question ka na, na kung makapangutana na mo sa kana pa lang apart. Ano mang yun? Tapos isa pa, ang sa statement katropang Diyos, kung makadagdag siya sa imuhang mga questions ba, kaya ang statement, lahi-lahi.
0: Oo, gani. Oo. Pwede mo na ingnan si Pangulong Bongbong Marcos nga wala sa Senado, Mr. President, pero naami diri banda sa may ano GSIS. Naami banda mga intel. Kaya pwede man to pag-statement ni Pangulong Bongbong Marcos nga wala dyan ang wala tayong operatives dyan sa Senado. No? Andiyan lang sa gilid lang. Si Jose Arnolfo Veloso, tama. Si Veloso, no? Kaya po ni si Veloso gud ay pod mga kaisunan kay kung mag-request gud ang kinig about security sa building NBI gud ay.
2: Pinawa.
0: So grabe po dai no ana gud ka close ning NBI di o kining GSIS mga katropa. Kaya pagutan na lamang na mga katropa sa mga yanong mga individual sama na mo mga kaigsunan. Sama na to mga katropa.
1: Sama na. I think ginang tanan na yung mga pangutan na karon katropang Diyas.
0: Oo, kay kunay mahimo ni President. For example, ako po diri sa Department of Health, kaduda ko. NBI akong tawagon oi.
2: Pinawa.
0: Akong tawagon ni po kung magpapiri katropang Jubit. For example, diri ko sa akining sa ning mga agency. For example, BIFAR National tapos na ay mag-amok. To NBI gud akong tawagon. Kay mo man ay ano, masecure akong empleyado, masecure akong building. Kung bunod sa ito, so, kaya pa lang daan NBI, magduda.
1: Magduda, yes.
0: Bisan mismo, kining si Veloso, makaduda sa imong request, Mr. Veloso. Kung nag-request, bagyod ka.
1: Iwit
0: na bagyod yung request sinoon.
1: Or basig, hinangyo lang ning request katropang Diyas.
0: Mula ginang, gini mga possibility rin ng katropa, mga pagduda lang kini mga isunan nga, job kanang maipit ng gimi ani in lang may mag-request ka sa mo abi. Pero maka justify mi nga naami
1: sa imong kwarto. Naami diri sa area ninyo.
0: Naami sa imong kwarto.
2: Pinawa!

0: Kanang-an abang nga, nalaka sa sulod, tapos mabulabog mga katupan jubit, nga jub, inilang bing, nga gipahatod ni mo ang lipstick.
1: Para na sa sulod. Basta naalang yung marason katropan just.
0: Ana, alerto yun dapat ha. Ang asyonan. Bill Chubbs, ma'am, grabe jud sila ba. Close jud matupad ang wish ni Kara David.
1: Ayang bangat ayang wish na sana mga bat.
0: Corrupt.
1: Mamatay lahat ng corrupt.
0: Isyo na kayo, ma'am Bill, kaya basi magtanaw na sila sa akining TV, mahagbong lang tanan. Ma'am Grace, kung worried ang boss GSIS, pwede man niya papauliin ang mga empleyado o niya nga nung nag-worried man siya na sa info nga magagubot? Posible po. Mula gina makaduda, magduda hinunta sa ilang mga ano mga actuation, mga kaigsunan. Rio Ken, ang pinakasayo ni Uli Jazz, imong uncle nga si Lito Lapid, sayo nga sayo nagahiring. Matakabulupod. Okay, sa namagot yung mga oras katurban jubit, no? Bitaw, ang pinakasayo ni Uli, ni Left, dili, Left the group, ha? Ni Uli ba? Ni Left out mismo diha sa bisinidad sa Senado, si Senator Lito Lapid. Wala mo matakabalo kung nasa'y meeting.
1: Yes.
0: Nasa'y, ano, but una siya ni Gawas, mga kaigsunan. Jazz, good morning. Appeal po ko sa iyong promo. Appeal kaayo. Ano mong minsay? Isa na ni,
1: appeal na, isa na na ka, no? Isa na na ka...
0: Entry
1: para sa tong paraffle.
0: Ma'am Jing Pigarido na, hapit maulahi jud. Good morning Ma'am Jing. Wa ka kadungog sa muang pagpasalamat Ma'am Jing. Salamat balik no. Sa imong ano Ma'am Jing, sa imong turon. Yan, turon. Turon mo to katropang jubit.
1: Yes, yahang turon na masarap. Mato pa rin katropang Joffrey na adaw nang ka.
0: Ay siya nga.
1: Ano ba kinalasahan?
0: Ay nang ka, uy. Na, wa ka ka.
1: Wala ko kabantay.
0: Kasi gliso to imo nakit. Nga mo aga tumatungo ano hinog ang imo liso titi mo nakataon sa kining turon. Ito alas 10:40 na. Okay na ba nga to ang team diha sa New Year's Peak?
1: Ready na yan. Ayan, na, eh. Na,
0: Musayaw ba ya dapat ang magdala? Magdala na katropang Roger. Musayaw ba ya?
2: Pinawa!
0: Ang kanang murag kining ano ba? Dancer sa ano ba? Wawawi ba? Bitaw, oy. Alas 10:41 may sunan. Good morning kay boss Luwin Diaz, no? Basta-basta ang secret nga milyonaryo. Dili na ni secreto kina broadcast naman.
1: Nakita na ano naman na ba ang hawak natin ang B ngayon katropang Jazz.
0: New Year's Peak Mountain Resort katropa ko na ihatag sa mahiwagang kamot
1: ngayon. Alam mo rag nakulbaan ko.
0: Jubit oh.
1: Murag ako ang nakulbaan. Murag bukat. Murag bugat ang lawas. Ay,
0: dili ang box ang
1: bugat ang nagkuha. Ayan mga katropa na nagyod sa kuang mahiwagang kamay ang ato ang B.
0: Kape pa ba ito? First diba kape?
1: Yes.
0: Bunuta ang kape.
1: Mabunot pagkinsa ang makadawat sa ato ang kape mga katropa. Ito ang dyan.
0: Turon o
1: so na ni mga pangalan tanan ha printed ang mga pangalan ni tanan mga
0: ipakita katropa ka, jubit,
1: no? Tanan nga naag nag-send sa ilang entry comment, nag-like, nag-share diha mga katropa.
0: Duha ka gabi sa Senado.
1: Ayan bitaw mga katropa, una na tong bunuton para sa tuang katropang sa tong pakape mga pakape. Katropa hindi ko magtanaw kay para maano dud sa.
0: Bita tarungan na katropang nga jubil
1: sa gabi pag ano. Ay, sige kana. okay, nara makita na mga katropa. Katropang Jeneline Arceo at Maro, congratulations. Para makadawat sa tuang Zanton Gold Coffee Mix.
0: Zanton Coffee Mix.
1: Ayan, Zanton Gold Coffee Mix. Congratulations, katropa. Ayan.
0: Sige, sa usap ba
1: katropang Jeneline Arceo at Maro. Katropang Jeneline Arceo at Maro, bisita diri sa tuang studio sa XFM Davao para maklaim ang imuhang Zanton Gold Coffee Mix.
0: Ayan, dito sa pinakahinam.
1: Hala, daghan na diyan ni katropang Just, no? Daghan dyan kayo.
0: Hey, pakita. Kumkum mo daw tanan.
1: Gusto na ako makumkum. Tapos ako lang rin siya ibalik mga katropa.
0: Sama sa pagkumkum niya.
1: Sama ayong... Ayan. Di, napad rin sa ilalom. Napad, daghan pa kayo.
0: Ato rin, ipadak ka na itong box ni katropang Jupit.
1: Oo. Wala na hulog ha. Wala na hulog. Ibabalik ko
0: lahat. Ilahin na itong isa.
1: Ayan, Adri ang isa. No. Okay, sige. Magbubunot na po tayo mga katropa kung sino ang swerte na maka-adto, makabisita sa tuang.
0: Ayaw, tanawa. Ano yun?
1: Oo, anak yun.
0: Piyo, magpiyong katulpad para fair, para fair and square mga isunan.
1: Magsilip ko, Charles. Basig na yung mahulog ba? Okay, sige. Ready na. Oh. Nakagunit na ko. Nagunitan na ako mga katropa.
0: Oy, nagunitan ni mo ang B.
1: Nagunitan na ako ang B. Ang bunuto na ako kay Kinsa kaya ni katropang Joss. Si katropa Tori Franca.
0: Tori Franca.
1: Nakano na? Nakuha na niya ang iyang New Year's peak, di ba?
0: Kape mo itong iha. Kape to iha,
1: katropa. Kape to iha ang nakuha? Kagahapon, katropang Joffrey?
0: Job, paki-clarify. Kape ba ang kay ano?
1: Kape? Ah, oh, congratulations, katropang. O si pala ni katropang Tori Franca ramay na butang dere.
0: Kylo Jose James.
1: Kylo Jose James Tori Franca, congratulations, ikaw ang swerte nga ma napilian para sa Tompa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Basta-basta.
1: Oh, sorry, dagod pa kay dere katropang Joss. Oh. Ayun. Wala dere ano, wala dere Jubet Espanyol.
0: Mali ka nag-share.
1: Oh. Wala dere comment.
0: So, congratulations kay sa Kapi, Katropang Jumikisana.
1: Yes, sa tuwang winner, sa tuwang Xanthon Gold Coffee Mix, si Katropang Janeline Arceo at Maro. And of course, ang winner sa tuwang pa, New Year's Peak Mountain Resort, si Katropang Carlo Jose James Tori Franca. Ayan, congratulations. Well-deserved po, Katropang Jazz.
0: Sir Carlo, kaghapon, nagkuha kasi mong kape.
1: Oo, wala ka nagpakita sa mga. Pagdili ka magpakita sa mga.
0: Balik ako magpakita ka.
1: Di ihatag ang ano, ang pagdili magpakita. Pero nito, congratulations sa to mga winner for today. Mga katropa, si Ma'am Janeline Arceo at Maro and katropang Carlos si James Tore Franca. Congratulations.
0: Ayan. Sir Arnold Altivo, shout out. Oy, good morning sa to mga katropa sa my Coronadal with Love City. Mga katropa, good morning.
2: Good morning!
0: Ayan, mga katropa, Elmer Curioso Cabillo, good morning, Ma'am Jovet and Sir Jans. Good morning po sa inyo.
2: Good morning!
1: Ayan, good morning sa mga nagpaabot po silang mga mensahe no sa tuang text line. Ayan, itong ginasubay ko ng katropang Jess kay bago pa lang ninabuhi niya tuang text line. Mm-hmm. Ayan, si katropang
0: Sir Alex.
1: 3458, Sir Ma'am. Oh, good morning sa inyuhang inyuhang duha diha ni katropang Jasper. Oh, padayon lang gihapon na sila para lang gihapon sa maleta. Mm-hmm. Para lang gihapon sa maleta katropa daw katropang Jess. Si katropang Octo De Silion. Ayan, good morning sa imuha diha. Nag-monitor karon sa ilahang radyo. And kinsa pa ning nagpaabot sila mga mensahe. Si katropang Rustico Kaminse, diri sa May Purok 19, Barangay 76, Bukana. Good morning sa inyo ang tanan.
0: Si Ma'am Bill Chubbs, congratulations sa mga winner. Ayan, si Ma'am Bill, nakato na si Ma'am Bill, no?
1: Wala
0: si Ma'am Jing. Si Ma'am Jing,
1: Ayan. Good morning sa inyo ang tanan. Si katropang Ma'am Nelia Lebertina, good morning po. Nagpaminaw sa iyang radyo karon katropang Jazz. Og, si katropang John D. Laurelia.
0: Oy, good morning.
1: Nagpaminaw og nagtanaw daw sa itong Facebook Live sa Mintal, Davao City.
0: Yung pa ni Ma'am Grace Bermudez Predilosis, congrats kay Sir Carlo.
1: Sir Carlo Tore Franca, congratulations. Taga-Kalinan man din si Sir Carlo, no?
0: Ayan. Usab si Sir Arnold, yung pa niya, good morning po, Miss Beautiful Jovet Espanyol.
1: Ayan, good morning, Sir Arnold.
0: Grabe magka-ibig sa pinalagyan
1: ba? Kanimura, hiligid katuuhan, katropa. Good morning sab no kay katropa Elizalde. Ayan Elizalde June. Ang baka nagpaminaw karon katropang Jazz.
0: Ayan, adlaw kadali katropa no. Kung si Ma'am ano tinay mabunot na to, si Ma'am Grace Bermudez Predilosis o baka si Ma'am kininta sa gawas bitaw katropang Jubet.
1: Oo.
0: Unsa ko nila pag-claim?
1: Unsa ka pag-claim? Ay napaginay na minaw katropang Jazz si katropang Gerald from Kabantian.
0: Oy, good morning. Good morning.
1: Ay, taga Kabantian no, mga kasilinganan.
0: Oh, mga gwapuho na
1: diha. Gwapo gyud. Oh, gwapo gyud.
0: Gwapuho na ana. Labi na akong mag-missis mga gwapuhon katropa ni Jibit. Dito ay magwapo na diha. Ma'am Bell Chubbs, dugay na ako wala ka adto diha mga katropa ba. Okay, Ma'am Bell. So kad nga nagka coastal road na diha, di na ka mga redre, nagkasagulpyo.
1: Nagano ka na talaga, ibang style ka na talaga, Ma'am Bell.
0: Oy, nagpaminaw po karon ang Noreda Media Group. Kanasa si Sir Gerald, si Pastor Angelito Langit, ang team katropa diya sa Kiling Norida Media. Good morning.
1: Ayan, good morning sa inyo ang tanan.
0: Ayan, oh. Makasuray pala sa ito aga studio. Mag-isulan kayo muna ang mga umaabot nga henerasyon katropang Jubed sa mga journalists.
1: Yes, puhon-puhon. Sila na po ni ang maningkamot katropang just na magkalap og mga informasyon and spread kining mga information na mga tinuon.
0: Og walang tulugan.
1: Walang tulugan. Grabe, no? Walang siya tutulugan ba?
0: Bitaw! Alas 10:48, katropa, tunda kayo sa Premium D3, katropang Jumet.
1: Yes, mga katropang, Premium D3, makahatag kinig instant nga energy, mga katropa, tungod kay taas kinig medium chain triglycerides. Maong magamit ang Premium D3 kung nagluya ta, mga katropa, kay usapod kinig ka vitamin D3 nga dunay virgin coconut oil o moringa seed oil extract. Mapalit diri sa XFM Studio, ingon man sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Ang atuang trend
0: trending.
1: Atong trending. Oo, dili ko masugot.
0: Trending mga
2: kaisunan. News. Hot. Hashtags.
1: Pinag-ano ko talaga to. Pinaghandaan.
2: Ang trending.
1: Pinaghandaan ko lang trending na ito mga katropa. Pangasaba pa more. Ay, mali ang ano. Oh, mali ang atong ano. Pangasaba pa more yan katropang Jazz. Kasi kini siya nga ano mang good katropang Jazz. Ang tag-iya sa Lechon House, kining lechonan mga katropa, si gigyaw-yaw niya during niya siya itong Mother's Day. No? During Mother's Day na siya mga katropa. Sige, siya gyaw-yaw sa iya mga lechonero.
0: Sa mga lechona?
1: Oo, mga lechon.
0: O pagka-healthy ba na nga mga lechon katropa?
1: Grabe yung yaw-yaw daw. Gipangasaban niya yung mga lechonero katropang Diyas. Grabe daw kamautog batasan ang tag-iya aning lechonan. Sa kalagot sa iya mga lechonero, gibyaan ang iyahang lechonan.
0: O, alam ba kung mga pagkahimsog ba ng mga lechonan na?
1: Mauna ng rason, katropang Diyos, nga naingon, anak na ng mga baboy, wag na nahuman o gluto kay gibyaan sa mga lechonero tungod sa maayong pamatasan.
0: Mauna yung lechon.
1: Kay balik pakilup daw, katropang Kuya Tolich. Okay,
0: balik kay, katropang Tolich.
1: Naado na sa around 20 kapin ka mga lechon. Imagino ni maunsa kadako ang damage katropang Jazz. Tungod sa iyahang maayong pamatasan, nga grabe iyahang pangasaba.
0: Grabe na kung nag-caucus na sila, murag mga senador.
1: Tungod na sa grabing pagyaw-yaw daw sa kining
0: isa ho, isa ba katropang Jubit nga naglibog ko napabaysulod na mo naman tele na unod sa sulod.
1: Nakipos na siya, no? Kanang nakipos na siya katropang Jazz kay taod-taod na nga gibyaan sa kining lechonero na siya.
0: Abi na ko ang tao lang ginabiyaan.
1: Dili pati po dai kining mga lechon. Mo na nga mag-amping gid sa mga batasan usahay mga katropa, no? Kay wala ta kabalo ba basin siguro sakit na kaayo ang gibati atong
0: Basin, bawal po mo kusnit katropang Jubit, bawal mo kaon.
1: Gibyaan!
0: Liso kayo ng maligya kapag kaon niya, di ka kakaon si mong maligya. Diba? So, basin nga na ba?
1: So, dako-dako nag-damage mga katropa, pilagod ang lechon karon, no? Ang isa ka lechon mo, kantidad og around 9 to 12,000 na siya katropang Jazz. Unya, nasa 20 kapin ka baboy na siya, 20 kapin ka lechon. Unya, gibyaan lang sa lechonero tungod sa maayong batasan sa iyahang amo. So, lesson learn na siya mga katropa. Pila ka thousands ang damage ana.
0: Ipaluto sa tanan before ka magyaw-yaw.
1: Sayang, no? Oh. Imagine, sayang, joke kayo siya. Magamit pa unta, makaon pa unta na sa kuan. Kung di pa lechon pa na, murag lang lechon festival ba? Panghatag na lang nimo. Pero mapuslan pa ka na yung
0: balikya pa na sample ang pinakabarato lechon ng katropan Jubit. 3,000.
1: Kanang lechon nun?
0: Kanang lechon naman siya, mga 4,000.
1: Ang pinakabarato? Mga 7,000. Ang 7,000 na katropang Jazz, ang pinakabarato.
0: Yes, times mong 20. Sample, 7 times 20 pila lugi, ana.
1: Grabe. Atong kwintahon, kay dili ko mag...
0: Di
1: ko mahimutang ani katropang Jazz.
0: Murag tag-iya, mantili ka katropang... Muhammad din ang lechonan ang katropang Jubit.
1: Puhon-puhon ang lambo sinag co-op nanay ano nanay lechonan.
0: So hindi tapo problema og kini ato ang mga ano puhon no.
1: 20 times 7,000 mga katropa nasa 140,000.
0: Ang lugi that time.
1: Ang lugi no ang nasunog lang napaig lang na mga lechon. So wala tayong magagawa
0: diyan. Kita na naging
1: ano paig pa naging kita na sana nasunog pa.
0: Ayan, yung pa ni Ma'am Grace. Ang baboy na baboy pag yun.
1: Binaboy nyo ang baboy mga katropa.
0: Ang style, unang grupos lang. Nag-caucus sila ba nga part, yaan mo tani part.
1: Wala sila nagsabot ba kaluya po na to ani kay Tangoy.
0: Oh, ayan, katropa pa na to ang trending. Centro. Ayan, katropa ang jubit. Basta na pa yung mensahe da. Ayun pa ni Ma'am Belchabs. Wa daw siya nabunuti. Eh. Karoon na po ninisulpot ni si Ma'am Jo. Oh, ayan o. Oh, sila si Ma'am Jing. Salamat daw kay Master Carlo, si James Torrey Franca. Adi, alang katropa ka Carlo ha. Ang imuhang katong yung stab. Muna ipakita na ito dito sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Hey, sa kapag nang i-endorse kay katropang Joffrey ang tuang nabunutan ka.
0: Ayan, good morning sa tuang mga staff diha sa kinig New Year's Peak Mountain Resort. Good morning! Happy na po na XFM Davao team mo abot or mag-plaster po na katropang Jovet. No? Ibo na mag-i-andam ang imuang mga topis.
1: Andam na kayo katropang Jazz. Ready-ready na tayo.
0: Oh, topis, mag-topis mga katropang kalo o ginilas.
1: Oh, topis man.
0: Mo gani.
1: Pero ako ba na lang?
0: Delikado na. Last year, 54 katropa, mobile sa programang Rated PG, ang kinig mga musika nga piling-pili, alang lang, usab ka na ito mga guys. Wala. Sa mga informasyon o balita, mag-bisita mo sa itong aga page.
1: XFM 97.9 Davao Katropa Digital o Centro Media. Ingon man sa itong YouTube channel Katropa Digital. Mga katropa, dagang salamat sa itong nakigduyog sa itong programa karon next week na po. Mga katropa, adlong Lunes po hon, alas 9 hantod alas Jess Imedia sa buntag.
0: Yan. Anong adlong Lunes, madunggan na takatropa sa XFM 89.1.
1: Yes, mga katropa, bagong tahanan ng XFM 89.1 XFM Davao.
0: Alright, katropa, salamat sa magig-uno, magig-uban sa programa Gikan Las 9, hangtod ning orasa ning tungoran. Sa ngalan sa kinitibong kagapwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropa, pang Jasper Magonsa sa programa ng Sentro
1: Kamatuoran ang Sandigan Sentro.
0: Oras katropa las 10:55 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
4: Baklarek sana!
5: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Kaklarek sana!
5: Exciting!
11: Exciting! Summer man nakatrupa!
5: Ang saya
11: sa iya! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM
12: 97.9.
11: Ang inyong katropa.
5: Katropa.
4: Summer na, katropa.
5: Kaklarek sana!
11: Exciting!
5: Exciting! Exciting.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting!
2: Пучой! Плити-плити, пучой!
3: Как Кларик сана.
1: Exciting!
4: Нак, мерьенда тайм на.
5: Вау!
6: Акон паворито на мерьенда. Садиан, бейк шоп, лами, хумо, огхумо.
4: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
6: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
9: M2C Graphics, Davao.
10: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
11: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
3: Kaklarek sana.
1: Exciting!
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
14: Klarex mga katropa, oras alas 11:33 sa kabuntagon.
15: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
16: Extra, extra, balita.
17: Extra, extra, balita.
14: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang extra balita ning orasa katropa. Hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Ang Zanthone Plus Gold mga katropa, dako kini kikitabang aron sa pagpaminos. sa sugar level sa ato ang lawas mga katropa. O karon mga igala sa mga headlines sa ato ang mga balita.
5: Extra, extra. Headlines.
14: PD

Alas 11.35 na sa buntag, mga katropa, karon sa mga detalye sa ato ang balita. But before nato ambakan, mga katropa, ato ang balita or extra balitang national din sa atas, ato ang extra balitang lokal, mga katropa. Akay sanglit mga higalahan ni ining mga orasa, nitongtong na sa 37.4 degrees Celsius ang heat index din sa Davao City, mga katropa. O anana kini sa extreme caution, mga higala, din ang air temperature anana kini sa 32 degrees Celsius og ang relative humidity niini anasa 61%. Hinungdan nga kanunay nagpahimang na atong CDRRMO Davao ngadto sa publiko nga mahimong hydrated kanunay og likayan ang dugay nga pagka-expose sa init aron malikay sa heat cramps and heat exhaustion. Sa pikas bahin, mga katropa, ay anunsyo sa itong makaigsuunan nga buot magparehistro. Ang ining gitawag voter registration, mga katropa, kay ang ato ang in NCCC MAA. Mga katropa, NCCC Mall MAA. Abli, mga katropa, sugod karong adlawa, Mayo 15, Mayo 16, ug Mayo 18. Alang sa pag-cater ni ini ato mga voters magparehistro, mga katropa, dinhi sa first district sa tong syudad sa Davao. Abli kini, mga katropa, alas 8 sa buntag onwards na kana, mga higala. So alang sa ato mga kaigsuunan, mga batan-on, labi na, mga katropa, sa nagkaduol nga BSKE Barangay and Sanggunian Kabataan Election, mga katropa. So mamahimo na kana ninyong i-avail nga kahigayunan aron kamo makabutar sa nagsingabot nga mga eleksyon. Oras, katropa, alas 11.37 na sa buntag din nata. Sa laing hukad sa tong extra balita ning oras, mga katropa, gipasiatab karon sa Partido Demokratiko Pilipino kun PDP nga dili balido ang gipagulang arrest warrant sa International Criminal Court kun ICC batukang Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni PDP National Spokesperson Raul Lambino nga magpabiling invalido ang maong arrest warrant hangtod nga wala kini local court order. Nuno to sab diin, igiklaro ni Lambino nga walay angay kabalaka si Senador Bato sanglit usa kini kagawas nung tao hangtod ni mga orasa. Giklaro sab ni ini ang pagpondo ni De La Rosa sa Senado dili usa ka klase sa detention. Og aduna usay ba katungod ang maong senador nga mangayo og proteksyon isip pa usab magbabalaon sa nasod Pilipinas. Nagtuo si Lambino nga dili angay basulon ang gihimong paghawa ni Senator Bato sa Senate building sanglit. Una sa tanan, ilantaw ni ining na miligro lamang ang kagawasan ni Senator Bato kung magpabilin sa taas nga panahon sa Senado. Sa pikas bahin, mga katropa, gi-anunsyo sa Department of Budget and Management kung DBM nga anaasa dulan 2 milyones ka mga kwalipikadong empleyado sa gobyerno ang makadawat na sa ilang mid-year bonus sugod karong adlawa Mayo 15, 2026. Sumala ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo, anaasa 73.4 billion pesos ang allocated budget alang ni ini. Subay usab kana sa tinguha ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ilhon og pasalamatan ang sakripisyo og dedikasyon sa mga public servants sa paghatag ni ini og serbisyo sa katawhang Pilipino. Naglangkob sa mga makadawat ang mga teachers, nurses, mga sundalo, pulis, mga kawani sa gobyerno hangtod na kana sa mga empleyado nga nagpaluyo sa adlaw-adlaw nga operasyon sa gobyerno. Ubos sa DBM Budget Circular Number 2017-2, ang mid-year bonus, mga katropa, nagkantidad susama kini sa usa ka bulan nga basic salaries, salary sa usa ka empleyado kansang makadawat ni ini katulamang usab nga mga nakareserbisyo og at least 4 ka bulan nga cover gikan July 1, 2025 hangtod karong adlawa. Inubanan ka na sa satisfactory performance rating. Alas 11.39 na sa buntag, mga katropa. Magsugod na pag-convene ang Senado isip impeachment court bato kang Vice President Sara Duterte. Sugod alas 3 sa hapon karong adlaw nga Lunes, Mayo 18 ning tuiga. Kini ang gikumpirma o gianunsyo

si Senate President Alan Peter Cayetano uban ang pagpasalig nga dili ma-delay ang maong proseso. Isiguro sab niini nga walay bisan usa sa 13 ka mga bag-ong majority senators ang mag-question sa pag-convene sa Senado. Sa pikasbahin, aminado si Cayetano nga dakong hagit kaniya ang pagbalanse sa impeachment trial ug ang trabaho niini sa legislatibo. Nasayran nga nanukad ang desisyon sa Senado human nga hingpit nang nadawat niini ang impeachment articles ni VP Sara or impeachment articles batok VP Sara ning nakalabay nga Miyerkules sa gabi-i. Tatapos ang hanigma katropa sa ato ang ekstra balita ning orasa sa ekstra balitang internasyonal. Nagtuo karon ang Estados Unidos nga dako og mahimong kontribusyon or ikatabang ang China aron masulbad ang pila na kabulan nga problema sa Strait of Hormuz. Nanukad ang pagsalig human sa gihimong pagbisita ni US President Donald Trump ngadto sa China. Subala ni US Treasury Secretary Scott Bessent, buhaton matod pa sa China ang tanan aron subling maablihan ang Strait of Hormuz. Kahit nunduman nga pila na kahigayon na nadihang nahimong pakyas ang tinguhang ceasefire deal sa US ug Iran human nga wala kini nakauyon sa nagkadaiya nilang gilatid nga mga kondisyon. Og mao kato mga katropa ang naglangkob sa atong ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita o impormasyon, bisitaha ang Facebook pages XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan. Extra, extra balita.

0: baklarik sana.
1: Exciting!
2: Nang Meralco, apektado po ng rotational brownout kahapon.
3: Senate President Alan Peter Cayetano, nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
2: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
3: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PDM.
2: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang Commissioner naman ng GZG.
3: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas, tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
2: Balitang international, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
3: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ang dating driver. Kampo ng aktres at pinalagan ang reklamo.
2: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapainggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
3: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
4: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayon pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. At magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
4: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Webes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan ito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Tere Ridon ng Bicol sa Reporte List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinalagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
4: Mm-hmm.
3: So pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan sa Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
1: XFM News Nationwide.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang ini-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. Katropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live report. Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng tensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya higil sa natural usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC, warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyang, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Kitang hensya, sasagutin nila ang mga nakapinbi na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisa ng Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Wala o manong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng naganap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igirit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Dagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong in-stage umano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o critical na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na may mahakbang pong ginagawang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ikinakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta ng impeachment laban sa kanya At ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na ring humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2024. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
1: XFM News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagnay naman ng West Philippine Sea. Katro pa natin sa balita, Deo Guzman, XFM Mega Manila.
6: Nagbabala ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang regional
0: na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Live report.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inissue ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil nang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian lang protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustudiya ng Senado ang senador. Magkaibawan ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakaraang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na inihain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Aabot sa 15.6 milyon pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa suspect, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwanang renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophane na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng suspect maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos sumanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos na tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisa ng lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit na sa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas ang mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na anggulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique. Live
10: Report.
2: Arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Culasi, Antique noong Mayo 13 taong Kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Elias M. Teng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuang ebidensyang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng iligal na droga na narecover mula sa suspect, 1 can ng Chesterfield cigarettes at marked money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalukuyang nasa kusidiya ng Culasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 X sa Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
0: At panghuli, Katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas, Kapis.
10: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na halaga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga suspect. Nagtangka pa umano na tumaka sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Gumunot umano ng baril ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklong pinaniniwalaang ginamit ng mga suspect. Narecover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga sospechado. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Melanie na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy. Huling namataan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw, 5:28 katropa, kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid sa atin to ng Santon Gold na katakdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ihayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations. Showbiz
2: News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktresa matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
0: Balitang Sports. Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons. Sa Eastern Conference Semis, pinawalan ni James Harden ang Cleveland, bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
11: News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
11: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
12: Taklarik sana.
13: Exciting.

New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada.

0: ng atin pong mga programa at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan kung kayo man ay merong iniinda ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kala po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
1: Okay, magandang araw partner sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kaya samahan po kami ni Doc Algie sa loob po ng isang oras ng pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon. Ha? Kung kayo mayroong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa o kung meron kayong mga nais ikonsulta on air, ayan, sa programa po natin, text lang yan. Ha? Mahiyang magtanong, text lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan i-like and i-follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin po mga announcements, mga papromos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin po mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin po mga wellness center. Meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto nyo pong masubukan at gusto nyo ma-try, available po iyon sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. Ha? At sa mga gusto pong bumisita, narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.

0: kong vitamin C. Tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Sundown Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
0: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Sundown Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init, any weather doc, any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama. Ha? Kaya nga interestingly, Doc, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, meron silang taglay-taglay, ano, na vitamin C.
4: Kasi yan ang isa sa pinaka-importanting antioxidant.
3: Mm-hmm.
4: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
3: Yes.
4: Kaya madali mong mapansin
3: mm-hmm.
4: kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit mayroon ka sa gulay at prutas, napaka-sensitibo niya pagdating sa sa init.
3: Oo.
4: So pag niluto mo 'yan, malaki ang chances na mababawasan.
3: Mababawasan pa.
4: So kaya ganun na lang yung need talaga natin for supplementation kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
3: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa inyo pong pangangatawan. Uminom po araw-araw ng Sundown Vitamin C. I-partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Sundown Gold Herbal Capsule natin. At yung atin pong Premium D3, ang atin pong Ultimate Trio, katuwaan po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pagkasama po natin dito sa atin pong programa, itong kahalagahan at importansya, ha, at benepisyo ng tinatawag po na water therapy at hydration. Itong tubig, Doc, napakahalaga sa katawan natin, ano? Pwede kang tumagal ng isang linggo o higit pa na walang pagkain. Pero sa tubig,
4: mga 3 days ang maximum.
3: Oo.
4: 3 days.
3: Araw lang, hindi aabutin nilang yun. No? Madidehydrate ka na. Ganun kahalaga ang water sa atin pong pangangatawan. So, itong water, Doc, since very important siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa atin pong mga karamdaman.
4: Tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na ang tubig is playing a big part. Ano? 60% ng isang standard adult. Yung iba sinasabi 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumababa yung water percentage.
3: Uh-huh.
4: So at least mga 60% ng isang standard adult size ang composed na ating katawan. Ano? Sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng ating utak, nasa almost 73% to 75% based on ang tawag dito yung estimate nila, no? At tama ka, mahalaga ang tubig kasi you can survive weeks, even up to 30 days na wala kang pagkain, ano? Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan mo, pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything. Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay. Oo, yun yung kahalagahan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan nakadepende sa tubig.
3: Gumagamit.
4: Para makapag-function sila ng maayos. Ano? Ganun din naman sa sasakyan, di ba? Pag ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, magtitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina, kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente ng sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, talagang mag-o-overheat yan. So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water. na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin. Pero yung iba nagtatanong, gaano ba karami ang tubig na kailangan nating inumin? Actually, walang universally agreed, kumbaga, na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US, na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila, or AI, eh dapat ang mga lalaki ay mag-take ng at least 3.7 liters per day. Mga 15.5 cups yan.
3: Madami-dami yan, ha?
4: Oo. Ngayon, yung mga babae daw ay 2.7 liters per day. So, 11.5 cups. Madalas naririnig lang natin, 8 glasses, di ba?
3: 8 to 12.
4: Oo, 8 to 12. Pero sila, ang recommendation nitong agency na to sa Amerika, yun yung kanila nakikitang pinaka-healthy. Ano? Ang importante, kailangan daw yung computation mo kasama na lahat ng fluids. Yung ininom mong tubig, yung mga... Diba, umiinom ka ng tsaa,
3: mga soups, juices,
4: yung equivalent fruit ng fruits, na iniinom mo, kasama yung sa computation na ng fluid. Pero pinaka-importante, siyempre, yung typical plain water natin. Yun. About 20% ng ating tubig must come from our food and 80% sa mga iniinom natin.
3: Of course, yung mga kinakain natin, ng mga fruits, ng mga vegetables, meron naman yan silang fluids.
4: Counted yan.
3: Counted yun. Sa 20%, Doc.
4: Tama, tama.
3: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
4: Tama ka dyan.
3: At interesting, Doc, ano? Itong water therapy na ito.
4: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
3: Pero anong mga specific functions, Doc, nito at bakit dapat talagang bantayan natin, ha? Na masunod natin yung water requirements, yung tinatawag na, yung sabi pa, AI, adequate intake ng atin pong pangangatawan.
4: Okay, breakdown natin para maintindihan natin, mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
3: Tama, Doc.
4: Alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya, talaga magdala ng oxygen una sa... mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na yan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin, lalapot yan. Yun ang unang mangyayari, na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So, basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water, para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan . Diba, diyan nga ibinase yung diyan sa ating mga sasakyan . Kasi yung tubig tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw nag-exercise or uminit yung katawan mo. Halimbawa, nag 40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic natitrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So, pag nagpawis ka, automatically, magku-cool down yung system mo. Ay kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg, di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
3: Tama, Doc.
4: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
3: Nako.
4: Pero kung ikaw nag-exercise tapos tagakta ka ng pawis, good news, di ba? Because your body is actually normal na nagko-cool down pag ikaw nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
3: Yung pinapawis natin, hindi yung taba, ha? Kasi hindi yung taba. Yung iba akala nila pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
4: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka na kinoconvert ng body into fuel. Kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake,
3: nakakain.
4: Kumbaga alternative fuel yun. So yun mga kaibigan, na maganda na yung malinaw. Pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig. Kasi imi-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang scientist sinabi niya na pag tinignan mo daw yung cells sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy. Ano? Even yung mga blood cells natin. So, napapacilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakakasira sa normal function ng ating cells.
3: Nako.
4: O even yung mild dehydration lang based on study.
3: Sabihin lang dok, hindi mo lang maano ma inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
4: Talagang sisirain ito yung cell function mo. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73 to 75% water.
3: Mm-hmm.
4: So alam mo na kung saan tumatakbo yung iniinom mong tubig. Mm-hmm. Mostly ano. And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily,
3: mm-hmm.
4: yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1 to 2% lang ng dehydration pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon. So, mahalaga sa brain.
3: Ito yung madalas, Dok, na iniinda ng mga kababayan natin. Pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
4: Tama.
3: Sumasakit talaga.
4: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yun sa breakdown ng pagkain. Ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation.
3: Mm-hmm.
4: Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamuna, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Mm-hmm. Diba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan, dumidepende yan sa tubig, yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig, mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi yung mga acids and anything in the body like minerals, dissolve in water yan. So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi dun siya dissolve . Pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, se-separate niya yung nutrients. Ano?
3: Mm-hmm.
4: So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin buildup sa katawan natin.
3: Mm-hmm.
4: Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration.
3: Mm-hmm.
4: Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo. And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang nagpuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated.
3: Mm-hmm.
4: So you need to fill up some water in your body. So magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints na. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun
3: .
4: Di ba? So ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinummarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na kumbaga ma-maintain natin. So itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema.
3: Mm-hmm. Lalo na ngayon, Dok. Lalo ngayong panahon ng tag-init, painit ng panahon. Madalas talaga mapapansin natin na nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
4: Mga cramps, ganun. Uso
3: mga crampings, yan. Marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin o hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan. Ha? Tungkol naman, Dok, sa dehydration na kalimitan makita natin doon sa mga taong exposed sa init o yung mga high-risk jobs gaya ng mga construction workers or kahit yung mga guard na mga katropa natin dyan.
4: Yung mga traffic enforcer, yan, police, sundalo.
3: Yung exposed lagi sila sa direct sunlight. Gaano kadelikado ba yan, Dok, sa dehydration?
4: Naku, napakadelikado. Kasi yung dehydration, ibig sabihin yan, yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume. Kumbaga, parang mas marami yung lumalabas kesa pumapasok.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance, maintaining balance mo.
3: Negative na.
4: Oo, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function.
3: Mm-hmm.
4: Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok. Mm-hmm. So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yan yung unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis.
3: Mm-hmm.
4: Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo, naglalabas ka ng sweat. As a precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Saka yung mga pagsusuka, halimbawa, nagkaroon ka ng food poisoning, suka ka ng suka, dumi ka ng dumi, yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. Oh, yun yung ano po mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba ang kauna-unahang sign that a person is dehydrated is uhaw.
3: Mm-hmm.
4: Akala niyo yung uhaw niyo signal yun na hoy uminom ka na. No, it's a signal SOS na yung nakatawan eh. Parang yun nga ang ano daw sa tubig eh. Hindi proactive ang sign na makikita mo sa ating katawan. Kundi reactive. Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Mm-hmm. Sabi nga ng isang ano is mga nasa 1% of your body body fluid tawag dito ay na deplete na ng katawan mo. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw.
3: Mm-hmm.
4: Oh, yung katawan natin, warning system niya 'yon. Yung uhaw lumalabas 'yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin as and not as a proactive ano indicator kasi 'yon, ano. So yung mga other symptoms ay dry mouth, yung bibig natin dry, yung ihi mo masyadong dark. Tapos nakakaramdam ka ng parang mga muscle cramps, fatigue, pagkahilo, panghihina. Yan, sign yan ng mga advanced dehydration. Pag hindi na treat yan, pwedeng magkaroon ka ng hypotension, babagsak yung blood pressure mo. Pwede masira yung kidney mo, yung tinatawag ng mga acute renal failure. At mga heat-related illnesses. Lalo na yung mga bata, bantayin yung mga bata kasi yan, di marunong magreklamo yan.
3: Yun na nga, oo.
4: Minsan yung bata, iyak ning iyak, walang luha. Tapos hindi na umiihi. Tuwan-tuwa ka naman kasi walang hindi magastos sa diaper. Yung pala, hindi umiihi kasi dehydrated na.
3: Nako.
4: Oo, lalo sa panahong ito na mga baby, hindi naman nagreklamo yan. So, dapat natin tingnan. Kasi yung mga heat-related illnesses, ngayong summer, usong-uso yan.
3: Oo. Speaking of heat-related illnesses, Doc, ano, kabilang ba dyan yung heat stroke na tinatawag?
4: Tama. Mag-umpisa yan sa tinatawag na heat exhaustion. Ano, na yung katawan natin, ibig sabihin ng heat exhaustion, yung ating katawan ay nagbabawas ng tubig at salt. Yung mga electrolytes. Ano, typically dahil sa pagpapawis. On the other hand, yung init naman, masyadong tumataas yung core temperature ng ating katawan. So kapag tumama yung heat exhaustion sa'yo, kinakailangan pong dalhin sa isang lugar na malamig, and within 30 minutes, dapat ma-cool down mo, within the span of 30 minutes, dapat mapalamig mo yung core temperature ng katawan. Pero kung sumobra na, more than 30 minutes na, hindi bumababa yung core temperature ng katawan at ang pasyente ay nakikita mo pa na lalong nanghihina siya, life-threatening na yon. Maaaring siya itinatamaan na ng heat stroke. Kasi pag above 40 degrees Celsius, nagkukos na yan ng brain dysfunction.
3: Nako.
4: O, nagkakaroon na ng confusion. Yung balat, titingnan mo, mainit tapos dry. Tapos ang problema kasi sa heat stroke, potential yung organ failure pag ikaw hindi na-treat. Kaya nga pag may heat exhaustion, kailangan talaga ma-cool down immediately. At kung hindi ma-cool down, dalhin nyo na sa emergency.
3: Yan,
4: oh. Lalo na kung may mga high blood na yan, diabetes, or any condition, mga may cancer, mga may asthma, may high blood, kailangan nyo bigyan pansin yan. Kasi yun nga, karamihang, sabi nga nila, nakakamatay ang heat stroke pag tama hindi naagapan. Oh.
3: Oh. Ang heat stroke po, ha, hindi lang yan yung direct ka, ano ka, expose sa sunlight.
4: Hindi
3: mga
4: lang.
3: Katropa, ha?
4: Kasi nga, sa loob nga ng ano eh, meron nga akong kakilala na, na heat stroke daw, bedridden yung pasyente, ha? Eh, siyempre, pag bedridden ka, nandun ka lang sa loob ng bahay.
3: Loob ng bahay, oo.
4: Eh, na heat stroke daw. Eh, hindi naman yung nagbibilad sa init. Oo. Kasi yung, ano, yung heat wave na tinatawag, yung heat index.
3: Yung singaw.
4: Yung singaw sa labas. Siyempre, nasa gitna ka ng lugar na mainit na mainit, ano? Siyempre, yung init nun, yung nararamdaman ng balat mo, hindi yun ang basis, eh.
3: Tama, no.
4: Di ba? So, pwede nung pababain yung water, yung tubig ng katawan mo, iangat yung core body temperature mo, na hindi mo napapansin. Kaya yung mga may high blood, mag-ingat po kayo.
3: Ayan, tama po. Maging doble, triple ingat ha sa inyo pong kalusugan. At lalo't higit, Doc, paano ba natin masisiguro na maging sapat yung tubig sa katawan natin para makaiwas po sa panganib sa mga ganitong karamdaman?
4: Yan ang magandang tanong. Unang-una, hydration talaga. Ang pinakang... di ba, pag dinadala ka sa ospital, anong unang ginagawa ng doktor sa'yo?
3: Suwero.
4: Sinisweruhan ka. Bakit? Kasi most conditions ng mga panghihina, exhaustion, ay pagbagsak ng tubig ng katawan.
3: Yan.
4: Kaya ang swero, ang laman nun, salt. Di ba? Yung salt, electrolytes eh. Di ba? So yun yung ginagawa. Dahil ganun kahalaga ang hydration sa isang tao kapag sila ay nasa ganitong sitwasyon, ordinaryo, nagtatrabaho tayo, uminom tayo ng tubig ng regularly. Maraming strategy, actually, may kaya nga nauso yung mga 2 liters na mga canisters.
3: Tama, o.
4: Diba? Nauso yun, mga tumbler. Kasi nga, 2 liters is just the minimum requirements. So that's 8 glasses. Minimum lang yun, parang pinakang mababa yun. Ano? So, simple lang, para hindi mo malimutan. Maglagay ka sa tumbler ng isang... yung good for your daily consumption. Then do, kumuha ka doon every time. Hanggang sa hanggang sa maubos mo. Within the day, hindi kasama yung gabi, kasi yung gabi supposed to be hindi tayo dapat inom ng tubig . So yun ha, within the day we need to complete the required number of glasses that we need to take. Kumain tayo ng mga mayayaman sa tubig na mga pagkain gaya ng prutas at gulay na magpo-provide sa atin ng hydration katulad ng watermelon. 90% ng pakwan tubig.
3: Water.
4: Yung pipino, matubig yan. Yung oranges, pineapple, at saka yung coconut water, yung buko.
3: Yan.
4: Kasi yung coconut water, bukod sa siya ay meron ng tubig, meron pa siyang ability to hydrate us ultimately. Kasi yun yung ang tubig daw ng buko, kung titingnan mo yung composition, is almost similar sa ating blood plasma. Yung sa tubig na ating dugo. Kaya ito ay may dalang mga electrolytes, syempre, vitamins, at itong electrolyte balance is importante sa panahong ito kasi yung sodium, potassium, and magnesium, tumutulong yan sa fluid balance natin.
3: Ayun.
4: Kasi kung sapat daw electrolytes mo, hindi ganun kadaling madideplete yung tubig ng katawan mo. Kung mababa yung sodium and potassium mo, madaling madideplete yung water ng katawan mo. So kung walang electrolytes, hindi rin magiging effective yung tubig na iniinom natin. Hindi rin mapapakinabangan. Kaya nga, kinakailangan din talaga na yun ang gawin natin. Limitahan natin yung caffeine, mga kape, na mataas ang caffeine, yung mga alcoholic beverages, yung matatamis na inumin kasi tumataas yung fluid loss natin.
3: Ayan pa naman, Dok, ang problema. Pagka mainit ang panahon, mas masarap uminom ng malamig at may kulay na mga inumin.
4: Trick lang sa utak yun kasi malamig . Kumbaga, yun nga yung sinasabi ng isang narinig kong magaling na doktor, na kapag daw iniinom natin malamig, it tricks the brain as if we are hydrated. Pero sa totoo, hindi. Soft drinks. Inom ka ng soft drinks. Tapos may mga paganon-ganon ka pa. Kasi malamig. Para kang na-cool down. Pero ang tubig na makukuha mo doon is very low. Kaya mapapansin mo, ba't masama pa rin yung pakiramdam? Akala mo hydrated ka. Yun yung iwasan kasi the more we consume foods that rich in sugar, mas maraming fluid ang mawawala. Saka alam mo yung caffeine, ihi ka ng ihi dyan .
3: Tama, Dok. Oo.
4: Diba? So ano yan? Diuretic yun.
3: Masalbahan nyo pag uminom kayo ng isang tasa ng caffeinated coffee.
4: Oo.
3: Ang ihi mo, mga isang baso o higit pa.
4: So, tapos pag amoy mo sa pag-ihi mo, naamoy mo yung kape.
3: Kape, oo.
4: Yan ang amoy ng pa-check na kayo ng kidney pag ganun. Tapos another thing is kinakailangan talaga na iwasan natin yung mga exercises na matindi, lalo na kung sa mga panahong mainit na. Kaya kung mag-exercise kayo, piliin nyo yung medyo hindi mo masyadong mainit. For the sake of exercise. Tapos, gumamit kayo ng mga hydrotherapy technique, di marami pwedeng gamitin para ma-cool down ng katawan. Nandiyan yung paliligo, yung cold shower. Warm bath. Alam mo ba, ang warm bath, nakakatulong din. Dok, mainit . Bakit? Nakakatulong siya sa pagpapasingaw ng body temperature, ng core body temperature natin, yung warm bath. Ginagawa yan sa ibang mga bansa na may mga winter. Sa atin naman walang winter. So cold bath is cold shower, okay na 'yon. Tapos yung mga cold compress, lalagay mo sa batok mo pag tanghali, lalo may high blood ka, lagay mo yung ulo, yung batok mo ng cold compress. Yung paa mo isok mo sa malamig na tubig.
3: Yeah.
4: It will cool down the body. Kasi alam mo, dumadaloy na dugo doon sa paa mo. It's the same thing na dumadaloy sa puso mo. So, naku-cool down yung blood kapag dumadaan doon sa cold soak. And yung mga foot soaks and compresses, yung basain mo daw yung medyas, i-medyas mo, it will lower your temperature. Ngayon, yung iba na nasobrahan naman, sabi ni Doc, kailangan uminom ng tubig na marami. Hindi naman, nag-warning tayo doon sa tinatawag naman overhydration.
3: Yan.
4: Oo, kasi merong...
3: Meron kasi yung iba, Doc, ang iniisip nila, inom ako ngayon ng isang litro. So
4: isang litro, isang inom.
3: Para mamaya, hindi na ako iinom.
4: Para sabi nyo, kayo nga, sasabihin nyo, 8 glasses, ako 8 liters. Ganun yun.
3: Grabe.
4: Mali po yun. Kasi ang tawag po doon ay overhydration, tinatawag din nila itong water intoxication. Pwede ka malunod, kahit hindi ka lumalangoy sa ilog, pwede ka malunod sa iniinom mong tubig. Kasi kapag umiinom ka ng tubig na more than your body can handle, nagkukos siya ng ng balance, sa balance ng electrolytes natin, hindi na nagiging effective kasi nadidissolve niya yung electrolytes.
3: Mm-hmm.
4: At pag na-dilute yun ng todo, yung mga electrolytes sa katawan natin, magkakaproblema tayo. Ang tawag doon is yung hyponatremia.
3: Mm-hmm.
4: Okay, na kung saan ikaw ay nagkaroon ng oversupply of water in your body. So, doon tayo sa gitna lang.
3: Mm-hmm.
4: Yung sa nakikinig ngayon, hindi ibig sabihin uminom ka ng sandamakmak na tubig, sundin mo lang yung required. Kaya nga sabi nga ng isang magaling na author, uminom ka daw ng tubig, hindi mahalaga yung maramihan sa isang inom. Mm-hmm. Kahit pa konti-konti lang, basta ma-follow mo yung number of water that you need every day.
3: Throughout the day.
4: Yun yung suggestion po natin mga katropa para manatili tayong hydrated. At mm-hmm. iwasan mo talaga ang direct prolonged exposure sa sunlight. Lalo mm-hmm. na ngayong summer, iba yung init ngayon eh.
3: Tama do.
4: Ako nga, lumabas lang dito sa studio, pupunta mm-hmm. lang sa CR eh. Iba na yung pakiramdam ng mm-hmm. balat, sobrang init.
3: Something talaga sa balat.
4: Oo. Yun ay delikado sa ating kalusugan.
3: So, lalo po sa mga prone. Ayan, or ibig sabihin na meron kayong mga current condition like hypertension.
4: Yan, una-una yan.
3: Diabetes, ano. At iba pa na mga inflammatory diseases sa inyong pangatawan. Kaya huwag mo nang masyadong mag-expose sa direct sunlight mga kaibigan. Ha? At syempre, of course, sa room din ninyo, mas maganda, well-ventilated. Ha? Tapos yung, kumbaga, ayos yung room temperature, ha. So yung iba kasi hindi nga lumalabas doc para maiwasan yung direct sunlight.
4: Mm.
3: Doon naman sa loob ng bahay,
4: kulong na kulong
3: din. Oo. Naka-electric pa naman pero yung hangin na umiikot, nanginit pa din.
4: Oo, dapat ay well ventilated talaga. Yung tawag nga nila aircon, air continuous.
3: Yan. At huwag kalimutan, water talaga mga kaibigan, ha.
4: Yes.
3: Plenty of water, enough water na intake natin, napakahalaga yan. Sabay niyo pa ng mga fresh fruit juices. Kaya ngayon mga katas ngayon na season na mga prutas. Yan po ang kainin natin.
4: Sabayan niyo na ng Santon Plus Gold.
3: Yun.
4: Kasi Santon Plus Gold, ang dami niyang electrolytes.
3: Mm-hmm.
4: Ang dami niyang mga plant phytochemical na nakatutulong sa balance ng fluid ng katawan mm-hmm. natin. Mm-hmm. Oh, 'yun ang kagandahan diyan. Tapos siyempre ang pag-take ng Santon Plus Gold ng walang sapat na tubig, hindi rin masyadong ma-absorb ng katawan. Kaya sabayan nyo lagi ng tubig po.
3: Oo.
4: O yung inyong pag-inom ng Santon Plus Gold.
3: Santon Gold, Herba Capsule, at Santon Vitamin C, mga mahalagang mga suplemento yan, ha. Ngayong panahon pa rin ng tag-init, ayan, init ng painit ang klima natin, ay uminom po ng ganitong mga suplemento. Isabayan sa pag-inom ng sapat na dami ng tubig para maiwasan po, mga kaibigan, ha, itong dehydration at iba pa mga karamdaman na link sa ganito pong problema.
2: The secret of health.
3: So, mga kabayan din dyan, ako meron kayong mga katanungan tungkol sa atin pong pinag-uusapan. I-text lang yan dito sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa atin pong pagbabalik, ay atin pong tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Ha? Magkabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Hey, good morning po. Ano pa paala natin po?
6: Kirina. Kirina Bumboy.
5: Bumboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ng produkto ng Is to Health.
6: Opo.
5: Ano product na yan?
6: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
5: Santon Gold capsule, Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
6: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
5: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
6: Oo.
5: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
6: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magkasapsong papa nga ako tuwing Sabado.
5: nagsusumba pa po kayo?
6: Opo.
5: Sa edad ng 93?
6: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na maglakad, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-iisa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
5: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagaya ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
6: Magpanawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Flat. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
5: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yes to Health.
0: Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
2: Sunzone Gold, Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Clarice, naghahanap talaga ako ng kape nung di nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sunzone Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Sunzone Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
0: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
11: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang na sanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako yung lakas ko sa araw-araw.
10: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Sir, good morning. Ano pala natin?
13: Ah, Melchor, Melchor Riano.
12: Si Sir Melchor. Sir Melchor, ano po ang inyong reaction sa kape namin?
13: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba. Siya.
12: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo.
13: Mas okay pa siya.
12: Maraming salamat, Sir.
13: Okay, thank you rin.
14: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Gold, live testimony.
15: Magandang umaga. Anong pangalan mo?
16: Ako po si Dominic Sir Abagat Valdez.
15: Taga saan ka, ano, Dominic?
16: Taga San Mateo, Isabela po.
15: Ano ang nararamdaman mo bago ka uminom ng Southern Gold?
16: Nagmamalas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung uminom po ako ng Southern Gold at Southern Plus Herbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon.
15: Ano ang masasabi mo sa mga hindi pa nakasubok ng ating Santon Plus Gold?
16: Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ES12 Incorporated.
15: Maraming salamat.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: may sakit.
1: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
2: Magandang hapon mga katropa.
1: Ang programa po ito ay sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Napakinggan nyo naman mga kaibigan ang mga kababayan natin na sumubok ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Sa mga hindi pa nakasubok ng atin pong napaka-powerful na suplemento, ha? Ito yung ano natin, Doc, madalas magkaubusan din sa mga parmasya ang napakalakas na Santon Gold Herbal Capsule. Punong-puno po yan siya ng mga antioxidants, mga nutrisyon, ha, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ano ba ang nutrisyon? Amazingly gumagawa sa atin pong pangangatawan beyond our imagination, ano?
2: O, tsaka kita mo yung ano, yung kahapon nga, Thursday kahapon, nandiyan ako sa Batangas branch, ano? May isang pumunta doon na yun ang bungad niya kaagad. Sabi niya, galing-galing talaga ng ano, Santon Plus Gold. Kasi yung kanyang nakakapangbukol daw dito na matagal na yan, parang gusto niya pa-opera, kaya lang wala siyang pera. Matagal na siya nagtitake eh. Pero napansin daw niya, minsan isang araw, maliit na. Hanggang sa tuloy-tuloy na wala na yung bukol.
1: Yun, no?
2: O yun yung, kaya sabi niya, andito ako, bibili ako ng, ano, ng isang box. Kasi meron din akong mga kapitbahay na ano, papabili daw.
1: Oh.
2: O, kaya, happy listening doon sa at. Hindi ko na ano yung nahingi yung ano yung name niya.
1: Pangalan niya. Oo.
2: Pero nakakatuwa pag may mga ganung mga result, kasi hindi naman ibig sabihin na yung Santon Plus Gold gamot sa bukol. Kundi nagbibigay ito ng sustansya na yun naman yung nagpapabilis sa activity o ability ng katawan natin, na siya mismo magtatanggal ng bukol.
1: Siya mismo yung magko-correct eh.
2: Oo, yun ang actually built-in yan sa katawan natin eh. Kaya lang naman hindi nangyayari yung ganung effective sa mga ibang tao. Kulang sila sa mga ano eh, sa sustansyang kailangan.
1: Kulang yung tools, kumbaga, na gagamitin ng katawan mo para maisagawa niya yung ganung functions. Ano?
2: Para nagpatayo ka ng bahay, meron kang hinayar na karpintero o alwagi or mason, wala ka namang
1: materials.
2: So, yun ang point. So, ang ginagawa natin dito, we are just providing what the body needs to function well.
1: Sa mga kabayan natin, ha, Santon Gold Herbal Capsule, sito it na nakakainom po tayo nito araw-araw bilang pangontra sa iba't ibang mga karamdaman at syempre pang pa dagdag ng nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ano? At pang prevent, ha, ng samot-saring karamdaman na po pwedeng maminsala sa atin pong kalusugan, ha. Santon Gold Herbal Capsule, sabayin po ng pag-inom ng Santon Vitamin C at Premium D3. Mabibili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo mga kaibigan. Sa mga may mga katanungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, unsay tambal sa usahay lang makabawas. Andi ng Cotabato.
2: Naintindihan ko yan.
1: Ayan.
2: Kahit Bisaya. gamot sa hindi makadumi.
1: Isang beses, minsan lang daw makadumi. Yan.
2: Yun ang problema, pag minsan lang. Kasi ang pagkain mo, halimbawa, hindi lang 3 times a day. Madalas kang kumain, tapos hindi ka dumudumi ng sapat. Ano?
1: Problema yan.
2: O, ang tawag nga nila dyan, you can develop toxemia. O yung toxin, pwedeng mag-accumulate sa katawan natin. So, ang gawin nyo po ganito. Very simple lang. Actually, doon sa mga namang problema, ito challenge ko sa inyo. Ganito lang. Kumain ka lang ng kanin 1 beses ang araw. Ang gawin mong breakfast, either yung mga prutas gaya ng pinya, papaya, mansana, saging. Yan. Tapos saging na sabah, na nilaga. Breakfast mo, tapos sa gabi, fruits. Fruits din. Yung, actually, saging na sabah, yung nilaga, ha, na hinog na saging na sabah, magandang raffids yan. Tapos yung kamoteng kahoy, na sinausaw mo sa, ang ulam mo ay kinudkod na nyog na may konting asin. Actually, yun yung mga fiber na nagbuboost ng peristalsis ng ating colon.
1: Oo.
2: Kasi, alam, noong unang panahon, ba't hindi masyadong problema yan ng mga ninuno natin? Kasi noon, hindi uso ang mga refined na food.
1: Hindi uso yung mga processed foods.
2: Panahon na siguro ng mga ninuno natin, way back 50 years ago, ng mga maliliit pa tayo. Maraming fiber talaga kinakain ng mga ano natin. Yung mga dilata, pag mahirap ka lang nung panahon, mag-average ka lang, yung mga noodles, hindi yan available eh.
1: Mm-hmm.
2: Actually, naalala ko nun, yung mga noodles, mga ganun, pag may package galing ibang bansa, mm-hmm. yun ang
1: tsaka
2: laman. Yun ang laman, mga noodles. Ngayon, mm-hmm. ngayon, di, international na yung, ano, yung, mm-hmm. yung nakikita mo sa grocery ngayon. So, ibig sabihin, bumaha na yung mga processed foods mm-hmm. na kulang talaga sa fiber. Yun ang isang unang reason bakit mahina yung pagdumi. So, ang gagawin mo, reverse, damihan mo ng fiber. Kain ka ng mga kangkong, malunggay, everyday. Saka bawasan ang karne. Kasi ang karne talaga, yan ang unang-unang reason bakit nagkakaroon ng pagbabara yung dumi sa tiyan na hindi na nakakalabas mm-hmm. na maano. Kasi ang karne kasi walang fiber yan. Mm-hmm. Zero fiber yan. O, ganun pong gawin ninyo. Tapos, sa umaga, pagising mo, mag-Santon na plus coffee mix ka. Yung mm-hmm. unang coffee natin. Yeah, kasi no. mataas ang fiber content nun.
1: Mm-hmm. Because of the
2: soya. Yung soybean. So, yun ang inumin ninyo. Sa umaga, pagising, mm-hmm. unahin nyo muna yung mainit na tubig.
1: Yeah,
2: mga isa o dalawang basong mainit na tubig. Pagising, pwede nyo samahan ng apple cider vinegar or pinigang kalamansi.
1: Mm-hmm. Yan.
2: Tapos, pag nainom mo na yon, palipas konti, pwede ka na magkape.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung magandang gawin po ninyo sa umaga. Tapos yon yung once a day ka lang magra-rise, sabi na nating 2 weeks mo gawin yan, magiging okay ang ano mo pagdumi.
1: Malaking ano nun.
2: O, ang dami nating mga listener dito na nagchat-chat sa akin, Dok, yun lang naman pala ang ano, tagal-tagal kong tiniis tong constipation, mm-hmm. yun lang pala ang pwede kong gawin na mabisa. Eh. Umiinom pa sila ng ano ha, yung mga pampadumi.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung iba, dependent pa sa mga iniinom para makadumi. Oh. Which is hindi maganda na lagi kayo nakadepende doon.
1: Oo. Oh. Kasi pagka naging habit nyo na yung pag-inom ng mga laxatives na yan, mahirapan na yung colon nyo, ano? Na gawin yung, ano niya, yung sariling functions talaga niya para ipalabas yung mga dumi na yan, ha? And then, drink plenty of water pa rin kasi ang
2: tubig,
1: water, tutulong yan siya.
2: Yan ang isa sa sinasabi nga natin kanina na yung digestion and accommodation and ano. Pag kulang ka sa tubig, isa yan sa problema mo, matigas yung dumi, yun, hindi ka makakaano. Saka yung muscles ng ating mga bituka, dumi depende rin sa hydration
1: sa
2: yun para makagalaw sila ng maayos.
1: Mm-hmm. Yan, ha? Fiber, water, tapos yun, bawas sa mga highly processed ng mga pagkain.
2: Tama.
1: Para maging normal ang inyo pong bowel movement, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Doc, ano po ba talaga ang gamot sa fatty liver? 68 years old na po ako, kaso nagkaroon po ako ng fatty liver.
2: Oh, commonly yan sa mga edad na ganyan. Mm-hmm. Kasi yung, kumbaga, bumabagal na yung metabolism natin.
1: Yes,
2: yung how will the body process fats mm-hmm. and cholesterol. Pag nagkaroon kayo ng fatty liver, unang-unang way is to lower your intake of tawag dito, dietary cholesterol.
1: Mm-hmm.
2: Ang dietary cholesterol, makukuha mo yan sa animal products.
1: Mm-hmm.
2: Okay, so unang-una, bawas karne or kung kayo naman kayang mabuhay ng walang karne, much better. Puro gulay ang kainin nyo, prutas. And it will automatically change everything. Ano, yung inyong fat sa katawan, mm-hmm. dahan-dahang magbabawas yan. Kasi hindi na maraming pinapasok mo. Ano bang rules and common law of nature? Kapag sapat ang pinapasok mo at hindi sobra, mm-hmm. it will not affect you.
1: Mm-hmm.
2: Normal lang. Pero pag sobra kaysa sa kailangan, it will clog the system.
1: Yun,
2: so pag nag-clog yung fat sa katawan natin, saan niya magdideposito sa ating mga muscles, sa ating liver, maapektuhan niya. So, ganun po yung unang gawin niyo, bawas po ng mga animal products.
1: Mm-hmm.
2: Then, uminom kayo ng mga inumin na pwedeng nagpapabilis, nag-accelerate ng process of metabolism. Yung Santon Plus Gold, napaka-epektibo niya na capsule na nagbibigay ng mga sustansyang kailangan ng katawan to accelerate our metabolism. Yung mga phytochemicals dyan ay proven na nakakatulong sa katawan natin. Yung mga diabetes, yung mga matataas yung cholesterol. Marami nang gumawa. They take that for a certain period of time. Tapos yung iba, nagdi-detox. May program kami sa Yes to Health na gagawin nyo ano yung mga iiwasang pagkain, ano yung mga focus ng diet ninyo, ano yung mga iti-take nyo herbal supplement or may capsules or lalagain. And eventually, after few weeks, pag nagpapatest sila ng kanilang nagpapa-ultrasound sila. Mm-hmm. Wala na yung fatty liver nila.
1: Okay na SGP to SGOT.
2: Oo, kasi alam mo, ang fatty liver is a lifestyle disease eh.
1: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, kondisyon dahilan sa ating dietary choices, sa ating lifestyle. Na hindi naman ito mahirap gawin, pero ang consequences of having fatty liver for a long period of time ay mahirap. Kasi pwedeng magkaroon ka ng scarring of your liver. Kasi just imagine yung fats mag-i-embed sa liver cells mo. for a long time. So pwede magkaroon ka ng liver fibrosis or anything that affects your normal liver function. Mm-hmm. O kaya dapat pag may fatty liver kayo, yun ang unang gagawin nyo, diet ang i-consider nyo muna.
1: Even yung cirrhosis of the liver ay minsan or madalas na nag-uumpisa sa fatty liver.
2: Yeah, yung mga non-alcoholic liver diseases, yung tinatawag nilang, isa sa common reason yung hepatic steatosis, yung liver fat talaga.
1: Yan, ako.
2: Oo. Kahit di kayo umiinom ng alak, pwede kayong tamaan ng mga liver disease na commonly makikita mo sa umiinom ng alak.
1: Kaya ingat-ingat po talaga ha, sa ating mga kinakain. Yung iba naman, Dok, hindi nga mahilig sa mga kolesterol. Sobra naman mga kain ng mga
2: matamis
1: na mga inumin at pagkain. Nako, isa rin po yan na nakakapagpadagdag.
2: Dati kasi, ang tao, ang alam lang ng mga common people, fats lang talaga.
1: Oo.
2: Pero sa mga pag-aaral, malinaw na kapag masyado tayong kumakain ng mataas ang sugar. It will be stored in the liver in the forms of fat.
1: Fats, yeah.
2: Kumbaga, matalino ang katawan kasi kung yung sugar hindi mo sobra, i-convert yun ang atay mo into fats. So kahit minsan yung iba umiiwas sa mamantika pero fatty liver pa rin. Mahilig kumain kasi ng matataas yung mga carbohydrates na properties, yung mga glucose sinasabi.
1: Tsaka yung mga drinks na masyado matamis, Dok.
2: Yun ang pinakamabilis magbigay ng sugar sa katawan yung iniinom. Kasi direkta na yun pag ininom mo yung isang bagay, it will be directly absorbed.
1: Digestion diretso na sa absorption. Kaya doble ingat po tayo ha sa ganito pong mga ipinapasok natin sa atin pong pangangatawan. Hence, ito po ay makapagdulot ng problema.
2: Kaya ang gawin nyo, i-take nyo yung Santon Plus Gold, Santon Vitsi, saka yung Premium D3. Kasi yung tatlo na yun po kasi sinadyang i-combine together. Kasi may kanya-kanya silang purpose
1: Yan.
2: Diba? Yung Santon Plus Gold will give you phytochemicals na kailangan for metabolism, etc. Vitamin C naman, catalyst. Parang susi yung vitamin C. Then, essential fatty acid. Kasi alam mo, kailangan mo to suppress and control fat din. Kaya nga, di ba, yung mga vitamin D, vitamin E, vitamin K, hindi mo ma-absorb yan pag walang fat.
1: Tama, Dok.
2: So you need essential fatty acid. Meron tayo yan yung sa Premium D3 Softgel Capsule. Plus, vitamin D3 na very important naman sa pag-facilitate ng calcium absorption, yung immune system. So, lahat ng yan may purpose, mga katropa. Kaya nga, pag sinasabi namin na, i-take nyo yung yung tatlo, Ultimate 3, hindi namin sinasadya na marami kayong iinumin. Kumbaga, nakikita kasi namin na pinaka the best na meron kayo nung kahit yung tatlo lang muna na yon. Then yung mga coffee natin as an alternative, di ba? Instead na yung kinakape ninyo, mataas yung diuretic properties kasi mataas ang caffeine, ay di-ship kayo doon sa pinakang healthy coffee.
1: Ayan sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito po mga problema, sito it na maisasayos na o mamomodify natin yung atin pong diet at the same time lifestyle changes at isama po ninyo dun sa inyo pong changes na yun yung pag-inom ng atin pong Ultimate Trio. Kumbaga, isama natin siya sa atin pong lifestyle at sa diet po natin, mga kaibigan, ha? So, para naman sa mga kababayan natin, mga mahilig sa kape dyan, subukan nyo yung mga healthy coffee po natin, ha? Meron tayong mga plenty of choices ng coffee na pwede nyo pong pagpilian, ha? Nandiyan ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. So, sa mga gustong makakuha ng collagen and glutathione sa kanilang mga kape na iniinom, plus may mga herb extract, kung ano yung components ng Santon Gold Herbal Capsule natin, siya rin nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ha? At saka yung atin pong Santon Plus Coffee Mix, para naman sa mga kababayan natin, itong Santon Plus Coffee Mix natin, tinatawag natin yan na friendly coffee. Pwede makainom kahit mga bata, matanda, may sakit man, wala. Pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin. Especially sa mga nakakaranas ng hormonal imbalances. Ha? Kasi meron yan siyang mapagkukunan na mayaman ng mga isoflavones through the soybean powder po niya, mga kaibigan. At meron din tayo, Dok, yung Premium D3 Coffee natin. Pero sa mga gustong magpatibay ng kanila pong mga buto, kumbaga gusto mong mag-intake ng vitamin D3 in form coffee, yan. Meron tayo Premium D3 Coffee, mga kababayan, ha? Yung mga choices of coffee na pwede po ninyong pagpilihan at available po lahat yan sa mga pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin lang lagi ang Tatakya Astro Health para po makasigurado na inyo pong inumin o gagamitin ng mga produkto. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa.
3: The secret of health.
1: Para po mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka ipahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
2: Siyempre, thank you ha sa ating mga katropang niya taga-subaybay dahil lumipas na naman itong ating isang episode na hopefully nakatulong po sa inyo. Ano? At alam nyo naman na talagang maraming sakit ang pwede maiwasan kung alam lang natin kung ano ating gagawin. Ano? At salamat din sa pagtangkilik sa ating mga produkto hanggang sa muli po. Maraming salamat. Si Doc Adjo po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan tayo na lagi po nakaantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin salamat po ng tumatangkilik ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa mga katanungan na hindi po natin tugunan, ay sa mga susunod na programa po natin, sasagutin natin ang inyong mga inquiries. Sa ngalan po ni Doc Remy Lito, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang kapagaling sa ating mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roselyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
1: Are you looking for graphics? Do you want

0: Exciting!
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Southern Gold Coffee Mix.
3: Exciting! Summer man nagkatrupa.
4: Ang
5: saya-saya! Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
6: 97.9.
5: Ang inyong katropa.
4: Katropa.
7: Summer na. Katropa.
8: Kaklarex, Ana.
5: Exciting.
4: Exciting.

sa mga naglantaw karon si Gengski Roylan, Rekla, Litikan Jeff, and kinsa pa man ni Christina Taliedo. Shout out day sa Roylan family. Di asa may katmon. Actually, di na lang, dili man na yung Roylan lang kay gibag-on manguna. Roela. Oh, naghan pud og Roylan. Shout out pud sa Abafo, Abafo. Abafo family. Okay, mo nang kadugo sa ako ang amahan. Abafo ang akong papa. Nangutana, share ko lang. Molang, Padilla Sokio Editha, hello po, may pagpaminaw. Asa mo na minaw karon? I-comment nyo asa mong lugar karon. Aron po nga mahibaw-an ato, asa bagita ko sugag yun. Shout out diri sa mga amigo na ako, DJ Reyna, si Anthony, si Uncle Gaga, Ray Kims, Darwin, RG Boys, Huawei, Tata, Eddie Boy, o si ako. Oh, apil daw siya eh. Apil na to. Sige, apil na to ni. Si NDP Nathan. Thank you, DJ Reyna. I love you. Kadawat, ragi kong I love you no sa ako mga listener, ragi yun. I love you too. Ay naman. Charlene, ma'am, hapon na sad. Yes, hapon na bitaw. Hello sa imuha din ha. Pero ay lang kay kuno na anyo ang panihapon unya kay maminaw sa tadinhi. Oh, samtang gubot kay ang gobyerno na to. Diba? Kanang, I know, sa kalagitnaan tayo ng gulo. Mura naman nag-circus atong gobyerno. Ay, variety show ba ni? Ataki kaayo atong gobyerno rin ay pindihon man sa mga variety show ani sa Korea. Na para bang kuan K-pop drama? Korean drama di ay. Napapaitin, asikaso na ba ang mga, asikaso na ba ang ato mga gimbuhaton diya sa pagservisyo sa katawahan? Nabisi naman mo ginukdanay din ha? Bansad po, luminom lang. Ato asang bossing sa, kukan na, di ko ay. Ba't napagawa sa mag-statement? Ang wala lang nangyayari ay wala, gubot niya, walang resolution. Saan na naman taan eh? Mahuma na lang ang tuig. Sige lang silang inawayay dahil sa gobyerno, kita ani ng umbot lang, walagi, walag yun. Hanggang may ibabayad tayo ng tax, sige lang, away lang muna kayo dyan. Huwag ipang bayaran na ni sila sa ato ang mga tax, no? Sige lang inawayay din ha. Apoy, kay mo ay. Ano din nga muna ragdawat sa amo ang mga minimum wages. Kamu gadawat mong sweldo. Nasa naman ni TGG na nangasaba naman. Wala nung makalagot mong gudo ay. Tanan na to, naiuban di hapod nga. Wala di karapatan nga. Kaniha, chika lang na po ni. Naiuban mga mga. Nga nung magyawya man ang uban niya nga. Wala man yung mga trabaho. Napod yung gayawya nga wala yung trabaho daw. Mano nagabayad og tax. Ingan bitag iskwila mong tarong. Ang tax mga katropa, wala lang na nagikan sa income tax. Tanan tagabayad, wala exempted din. Bisag ang tambay diha gabayad. Di nga naman, pag upalit nag-yosi, dako kayong taxes ang yosi. Naapod yung mga dagang klase-klase mga gunang taxes mga katropa. Ay mo pag, kamo no, ambot lang. Tanan ta dapat mga saba, gayon, kita nang kita, gabayad og taxes. Dili lang tungod sa income tax, sa mga business tax ninyo. Kung sa man ng tax-tax, kay gobyerno sa Pilipinas, puros taxes man. So, di lang man ang gobyerno sa Pilipinas, tibok tak at tibok an mangyan lang, bisag laing naso, dami mga taxes. Pero kung lang bakapoy kay day. Unang, wala ko'y laing tumong din eh. Sa lang, stress na sa gobyerno, tagaan ta mo og lingaw. Di ba, mura man na, adlib na guna ko, parang kasood niya ko ang programa. ako po DJ Reyna, gi-profile pic pod sa taka DJ. Love you DJ. Isa ra ka buka kung ganahan niya mag-profile pic na ko si Jordan lang. Pano galing? Jackie Rayleigh Minioza. Usa na? Okay. Mura yung sa kataas yung pangalan. Shout out ko sa akong amigo, diri si Tonyo Bayawak, ikan kay Rodel S. Ramirez. Ang ato ang X-rated drama. Adlaw nga
adlaw kuan. Unsa man ni Biyernes man dito ron, no? Naluding si Chinita. Adlaw Biyernes mga katropa, para ni makarelate mo ani ay. Actually dili na ang story niya, dili man makarelate ang tanan, pero ang thought ani kitang tanan. Kay bahaw mo mga katropa. Dili lang sa gugma nagpangita ta og second chances. Apan nangita sa tag second chances sa ato ang kinabuhi. Unsa may angay nimong buhaton kung ikaw ang letter sender? Kung diin di kung diin nagikan ka sa mga binuhatan tanan nga makahibaw, upalayo nimo tungod kay gituring kang kriminal. Gituring kang dautan nga tao. Sa may angay nimong buhaton. Sa may angay buhaton kung ang imong kinabuhi, paminaw nimo gikontra na kastibok kalibutan. O kailaing tumong kundi dawaton kapag usab. O nang andam-andami katropa, basi ka muna'y makarelate ani. Kung di manggaling mo karelate, basi niya huwag ka nang makahatag mong advice. Sa mga taga XFM Canlaon, XFM Bukidnon, Gihulngan, XFM General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, sa XFM Pagadian, XFM Mati, Cotabato, Zamboanga, and San Francisco, Agusan del Sur. Ayun na na yung mga tigpaminawan diha nga. Pakusgi ang radyo. Kaya ako nang sugdan ang X-rated drama, mga katropa. Mo nang sit back and relax. Mo nang ayaw liswahan.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos. Ayokong lato sa anak.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
3: Unsay buhat ni buha ng hait ka na ba?
1: Mauni ang muputul sa imong kinatawo nga sobra kadukirok. Putlon ko ni anumat tagbuhay ang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. Of course, may hapon ka ninyong tanan. Hello, welcome sa programang X-Rated. Laing sugilano na sa habang atong madunggan ni ining atong programa. O gayo mo kalimot ka tropa ha? I-like and share and comment. Kasi niya maglimot-limot mo din ha. Sa puto niya ako. May hapon sa inyo mga suking tigpaminawan, DJ RC. Labi na sa X-Rated. Kaning suat tampo nga, atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga, taga Dumaguete City. Kining maong tampo karon, ato ning giuluhan. Og born again. Yes, DJ RC, born again ang ako ang title ni ining ako ang sulat sugilanon. Tungod og alang kay gusto ko na ako i-share ang akong kaagi. Tago alang ko sa pangalan. Bell. Nanak ko sa hustong Panginaroon, DJ RC. Aduna ko'y kaulaw nga i-share kining akong kaagi tungod og alang nga posibleng inyo kong mahusgahan. Apan, DJ RC, wala ko'y laing tumong kundili maghimong silbi nga inspirasyon sa uban. Nga aduna pa'y paglaom para nato. Aduna pa'y paglaom. Pero dili gid malikayan, DJ RC, nga nga inaanig yun.

0: Ay, sagod.
1: May mo ba? Ayaw alihan akong dan? Hmm? Suspito, good?
0: Naina ni mo, oy. Mungka mo na, God. Sorry, ha. Nagkainom lang ko gamay. Uy, quick crush biotic ka. May ko na, good, ta? Ayaw ko kuy chapuira.

0: manlog sang babae sa lalaki. Ako na ganito kahimong. Wala. Tawa lang. Giyo mo. Tawa de ha. Tawa man ka.
1: Kinsa ba ide? Magkatawa nang mo gisoltero na. Kinsa? Kinsa?
0: Ay.
1: Oh, unsa man?
0: Kanasap kakuha ni Pans.

0: dunay kaibog sa anak ni Mamer, kana si Jonas. Oy, wa ka mayabag. Wa gani ka magtanaw sa imong kaugalingon. Kuya, in ka naman lang gani. Kay tagsa ka naman lang mo pauli din eh. Gasige lang kagwaldas. Ambot ni mo. Kano sa baka ka mabutan?
1: Ma?
0: Hoy! Tanaw na gano'ng imong kaugalingon, ha? Nay, naitsura ni mo, ah! Nay, wa magani kay panudlay sa imong buhok! Hoy! Unya ang anak pagyud ni Mamer? Nga katarong anak? Do na pa'y trabaho? Disente! Unya ikaw? Ambot lang! Babay ka mo buha, pero badlongon nga way sama.
1: Ma.

0: pinapariwara jud ko, DJ RC. Walay nakapugog na ako at tungtungura, bisan pa nga akong mga ginikanan. Abot ba? Wala naman ko'y paki sa unsay may sulti sa mga tao din hinako. Ang mahinumduman lang ah, o mahinumdanon lang kay magmalipayon ko. Aminado ko, DJ RC, nga wala na namaong ako mga gipang buhat. Ugo niya, mauke ni ang sunod nga nahita po.
1: Oh. Saan? Trip ko ni mo?
2: Trip, tika!
1: Sa pamayag ang gido kayaan? Atong paboto ng atong duha ka, trip?
2: Tala!

0: ampun, bocah kengopi.
1: Gikano deka, pues, dia, bar.

0: Hai.
1: Ikaw ang Denny Bill. Kiyawa ng tanim mo na. Pasalipod ka man di asikaho yung kalit lang kang tunga. Sabi tuyo ni mo.
0: Sorry, ha? Kanaan lagi ko ni mo.
1: Bida! Ikaw ba? Kulit lagi ni mo, eh? Kapila mong kakipagkatao sa mong mama, eh? Nganong gahi ka mong kiko? Abi ni mo, no? Siguro, no? Kung tarong ka pa, patula nung tati ka.
0: Mantay, ha? Mantay, Jud! Ano nga? Kung magtarong ko, pwede na ta! Ha? Tubag!
1: Isa?

0: unsa? Unsa to kung nadungog di na ka mo inom? Og unsa may nakaon ni mong babayhana ka?
1: Ay, maghinahinay na kog usab sa kong kaugalingon tungod og alang ni Jonas.
0: Hala? Unsa?
1: Ay, kutaw ilang ko diya. Pero mo nang tinuod. Og andam ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hoy, trip ra na ni Musa.
1: Ako gigamit ron ay. Ano mag-trip man? Basta, willing ko magbag-o tungod og alang niya.
0: Hala, doy. Doy, time para good. Sure ka? Naigo na gig kaniya? Apin ako, hinubog lang to ni mong imong pagngisi-ngisi og ingon nga ganahan kay kaniya.
1: Tinood akong gisulti, uy. Wag yun ko magbinuang.
0: Wow.

0: Oh, Milagro. Milagro nga, nagpuyo ka na ugbay.
1: Pa?
0: Usa? Wa na kay kwarta? Ha? Wa na kay ikalipay-lipay, ha? Unsa man?
1: Pa, tabangi lang ko magbago. Ayaw lang kuyaw-yaw eh.
0: Unsa to? Magbago?
1: Oo, pa.
0: Eh, saba ka niya, Biloy. Sa una na magkagsigig, pamulong, anak. Magbago, magbago. Pero, muhatag na ganimi sa mong kumpiyansa si mama ni mo, o niya, maghatagan na may kwarta ni mo, auto ah. Balik na sa gas imong bisyo.
1: Pa, tinudan na yung maguning ako, good. Gusto lagi ko magpag-o. Oh, please, tabangi ko ninyo. Maluoy mo.

0: muka yun mo eh.
1: Hinahinay na pi ako bago tungod ni mo. Nainang, katawaan lang ta.
0: Hubog ka.
1: Ikaw bugoy. Tarong kong nagsulti ni mo.
0: Asa ko too.
1: So magiging akong buhato na rumutuo ka nga nagsulti ko si Tinuod. Gabi ni mo, mag-usa ka si Mana na nga huwag ko mainom. O hingpit na ginan akong biyaan, nakip na ang drugas. Magbago ko, tungod lang ni mo.
0: Sa'yo, pakaibila. Usap pa lang ka si Mana? Sana eh. Kanang usa ka tuig. Too ko nga hingpit ka na yung nagbago kung mulapas na usak tuig.
1: Jonas!

0: May kwarta kon sa man. Lupad ta?
1: Hindi na ko day, uy.
0: Oh, weh.
1: Tinuod gani.
0: Kung hakyaran ka day, ambot lang. Kaputol ko sa akong dila. Di mga to lang imuhang kaunuran.
1: Hindi na lagi ko. Gusto na ko magbag-o.

ni karon ang dako na akong problema. DGRC. Nahigugma ko sa usa ka lalaki nga murag wala may langkoy effect diha niya. Di sana ako mabasol siya. Di lang sana ako mabasol siya tungod kay saksi si Jonas, nakita niyang ako ang kabugay. Pero may kunya makitang hubog. O ilado ko sa among lugar nga maokining akong gipang buhat. O babaeng buhat ko ni GRC. Pero willing na ko magbago. Gusto ko nga magbago. Kung sa may anangin akong buhaton, murag ang palibot na ako, labi na akong ginikanan, di man mo to o nga, nagbago na ko. Gusto sab ko mo trabaho, pero way mo dawat na ako. Nahadlok sab ko, kabasig, inigtrabaho na ako. Dunay drug test. Mahibalaan nga, nakatilaw ko og drugs. Kandili ko dawaton. Okay, Jonas DJRC, angay pa ba nga akong ipaglaban ang akong gugma diyan niya? Mabaw man paminawon ang akong problema DJRC, pero naglibog ko kung unsao na ako ni. Gusto na ako nga mahimutang nako sa maayong kahimtang. Ako si Belle, ugma o kini ng akong X-rated drama.

0: dos, tres, y na. Sharon Rias. Mora to, mo tay bagay nga kanta sa imo Hamads. Unsa man laban pa ba? Oo. Ay. Adlaw-adlaw kita na i-problema din sa gubangon. Mura ba niyong kuhaan din eh? Mura niyong... Mura niyang trabaho nga. Nangita kong trabaho aron masulbad ako mga problema. Pero akong trabaho ang mag-atubang sa inyong mga problema. Pero bitaw, Belle. I appreciate and I'm so proud of you. Nga naanak ka. Itong-tong na ka sa kabaguan. Diba? Dili tanan, kaya nga mabutang sa inyong anak. Kupan din ha. Naglisod pagbiya. Lisod yun eh, biyaan ba ni mga inaani nga bisyo? Pero feeling na ko, kaya rani mo. Kaya rani mo, Belle. Sa mga wala kaapas, no, ang ato ang sulat sugilanon karong sulat sugilanon. Grabe, kalaw mo eh. Ang atong drama, X-rated drama. Karong adlaw nga. Biyernes, bahin kini kay Belle. Usa ka dalaga. Pagigikan sa nasaag nga dalan. Padung unta siya og kuan, padung siya og sibunga, niabot nato siya padung mualbuan. Ito, kay Belle Manggo na nahitabo sa iyaha man. Instead mangkod ni Belle nga naacha din nagatiman si Ongko Galingo, nabutang siya sa sitwasyon nga nagibuhat sige ng tagay. Marang maigo mo sa kuan ni katropang Doc JJ, oi. Pero wala kong gakuan, hang. Huwag tayong magsuyop. Tagay ako pa nagsang. Tagay na ka nang na-happening, sana na-celebration. Mura kang si Doc JJ, pag nalay mga happenings ba? Kami camera man sa diri, alam mo, pasangin lang kuning uban din eh. Kami camera may classmate. Dito lang ta. Alam mo, apilo na ko si Jairo. Labot pwede. Okay naman si Jairo, kaya bisag idamay ni mo, di ginamang reklamo. Anyways, balikon ako. Ang nahita mo bangun kay Belle. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga ipakita sa uban, labi na siyang ginikanan nga. Kaya niya magbago. Problema lamang niya karon, naglibog siya og nasamot siya ka-pressure tungod kay mga tao sa iyang palibot. Dili mudawat og dili siya tuhuan sa iyang gustong kabuton. Ambot ba pod, Belle, og nganong gidepende nimo ang imong pagbag-o sa mga tao nga nasa iyang palibot? Pero before, panako na ingon, mas better nga ang ato mga suking tigpaminaw, ibuok Visayas, Mindanao, muhatag sa mga suhestyon, advices, kay Bao ko, ang uban nakarelate. Mo nang mas maayog sila ang mutambag sa imuha. Open ang atong linya, mga katropa. 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ano na tayo isa kalinya, San? Sa itong caller line, open po na siya din. I-comment na lang na ako, Bikay, para makuha ninyo. 0928-55-08-727, mga katropa mo na nga. Ayan ang dugaya, tawag na. Maghuwat ko ninyo. Kaya aron makatambag, nasag ko, manguli na po midiritanan. Birnis mag-udron. Kamu, mabiyak mo nga pag-Biyernes, tinguli na mong sa'yo manguli ang tanan. O nang paspasig tambang. So, inanabay ng uban din na, basta padung ng weekend, no? Excited na kay It's Tagay Day. Makarelate mo naman, makarelate yun mo rin sa atong letter send. Unsay number, 0995-994-6868. Ana, mo nang number. Ang unang mo tawag, palahubog. Kinsa ni?
1: Hello, palahubog yun di siri.
0: Ay, ikaw man ni Aigit niya akong suking tigpaminaw. Oy, kumusta man yung dagas sa dalagit?
1: Palahubog gid ko pero dili ko ning soyo.
0: Ah. Ikaw ba tong ingon nila pag may alak may balak?
1: Oh, ana.
0: Ogoy.
1: Ay. Oh, lagi na kung mabinutan ka, wa na imo to.
0: Oh. Sige, pag sige igawas na imong gibati din ha, maminaw ra ko nimo.
1: Ako tingo anak ko magbinutan, nga wa na may imo to. Ako desperado mo lay ko sa kinabuhi ron, kaya mga binot. Akong gimal. Napalit sa hangin, napunta sa lain.
0: Agoy.
1: Oh.
0: Usba na unsa na imo, na unsa imo mga tawo nga imong gigugma?
1: Dahil tao, DJ, na maon sa inong dan, nilingon ko sa kong kaugalingon na usbo na akong batasan kay maldita manjid ko. Makinom, pero dili mo sayo ka.
2: Ayaw!
1: Maldita manjid ko. Gusto yung tana akong usbon, karon, napalit sa hangin, napunta sa lain. Ang magkakulihan, nawagid kapog ni.
0: Ang importante diha, Miss M, ana-ana ka karon sa ginatawag na tong kabaguan. Tama ba ko? Nagbago na ba ka? Basig ni sabot sa day mong kamaldita.
1: Marang mabalik ko sa dati kay ang binuhat na akong ipainong dalawa naman ako.
0: Eh pag ginawa na, uy, ma-disappoint sa si Ketropang Doc JJ. Ni mo na proud na unta mi? Ana-ana kong proud, di ba o?
1: Para pag unta ba sa uban ba?
0: Sige.
1: Kanang... Ay, lasat pa sobray na atong naman kita ka, di man kita perpektuhan ng kalibutan na.
0: Ang naman tayo itong free will. Oh, ingon pag
1: may matuo. Maman lang gihapon. I-judge ka man lang gihapon. May pagwa.
0: Suku ba ni mo eh? Kalma lang. Niya, ang sa paman.
1: Para na ko, sa ako alang bahin, gusto kong mabalik sa dati kay murag na-discourage at gusto kong kinabuhi kay kung magtinarong pa, huwag man gihapon to mismo. Ang imo pamilya, di mo to. O, diba? Gidiscourage sa siyang papa sa iyang mga ginikanan. O, sa imong pa ka ang mga kaigalaan. Labaw na sa binuwat ng imong gimahal, dili ka to, ah. May pagdi na lang.
0: Wait lang.
1: Ito, Digi. Hindi ka na akong isulti.
0: Padawang niya ko nga mapasakit. Padawang ko nga mura ka dun ay... Murag na inibalik sa kuwan din nga mga kaagi.
1: Oo, so, ganit, DJ. Pero,
0: wait
1: okay
0: lang,
1: na lang.
0: Wait lang, kahilakot ko.
1: Ayaw! Wako kay Bao. Dako, bagidiay akong sa ngano na yung malinitanan.
0: Mihilak na ka?
1: Oo.
0: Ayaw pa ka na.
1: Muli yung tinood na yung ginan nga ang manapak otros ang tambaganan.
0: Kadang wait na.
1: Balagitaan ni Didi. Bitaw tinabitaw. Unta po doon ta sa mga tao nga na idol sa imong kinabuhi. Uto po doon ta sila. Kahit na bayay panahon na kuan. Sige, iyan ni baya. Dito sa kalibutan, wa sa mga mata. Wala bayan siya ani para sa mga mata. Para man siya sa mga makatasa.
0: Actually,
1: yung anong nai makatasa na gusto magbago dili man nila dawaton. Dawat mong gani ang Ginoo. Pero, kabaw ka.
0: O, wala po kay bang.
1: Ang mga makarong, pinapadoon sa Ginoo may kusog kay mamakat.
0: Shhh, di maginana. Abi ni mo, kanang sa tinood lang kanang abi ni mo, Miss M, kami good ni Doc JJ, makarelate good mini mo.
1: Hindi ka na, DJ. Hindi ko lagi tago. Muna yun na ako.
0: Ano na murag mga kaagi mga nipalik din hinako mga kagahapon nga. Susama ni mo.
1: Sige lang, Miss M. Drama, kay. Ngan lang raba ko niya, dramaturga.
0: Dinan lang kanila.
1: Dramaturga ko, oo. Pero, sa tinod niya kinabuhay mo ginakod, dili ko plastic na pagkatao.
0: Kana!
1: Alam ko sa atong pagkaako.
0: Husto si Miss M! Salamat kay... Kahilakon ba? Ako gipugan ako ogalingon, Miss M. Actually, kami din ni Rock JJ. Murami og kanang... Kami, murag na feel dyan na mo. Babisag na akag dalagit, no? Abot din sa patera.
1: Hi, Doc JJ!
0: Ay, abita, salamat kay Miss M, ha? Actually, tinood, bitana. Mugin na yung kamatuoran biyagin sa kinabuhin, no? Actually, ako, isa man gud ko, anak po nga makaingon ko, kaya di man po diingon ka lang. Kuan nga ka ng, you know, ang mga tao sa tupalibot mo, husga man gid na. Isa ginasa ako, gidawat na. Sa unang panahon, sa unang panahon na nasabta ni, no? Parehas ni mo, Miss M, makapangutan na, mga tao, ganun, di man gano'ng mutuo, inani-inani. Pero para na ako, Miss M, para mag-uwi na ako, Miss M, dili na to kinahanglang sukdon ang ato ang planong kabaguhan sa tao sa atong palibot. Kung ato mangong basihan ang validation kumbaga sa laing tao, kumbaga dili genuine, dili genuine ang atong kabaguhan tungod kay nag-agad man dita sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguhan, nagbago ka tungod.
1: Di, ano na ha? Kumakakita ulit.
0: Pero bito, naginahapon sa isod.
1: Hindi ko magkasya kay natukay ko.
0: Pero bito, Miss M, para na ako na personally, hinaut ko nga di lang na ito basira itong pagbag-o sa laing tao. Dapat nagbag-o ta para sa itong kaugalingon o para lang yun sa akong kaugalingon.
1: Wala mangod ko yung panitik. Ano, layo man ko sa ako ang inanog mga isoon. Wala sad ko yung papa. Ang butasa na rin siya. Nag-inusara lagi ko sa kumina ko eh. Maunang...
0: Ayaw ka guol. Ayaw kagul na ako diri oh. Pemimita mag-uban adlo-adlo bitataw.

0: kumbaga dili mga genuine ganyan. Dili genuine ang atong kagool. Ayaw kagool na anak ko di- drama sa una. Di lang nakabaw mo ago, di lang na mo ago, mo muhilak sab na mo nang ayug.
1: Aguli.
0: Tuo mga mga taxi driver sa unang pautog mga guys. Hey, salamat kayo Miss M, katropa mo.
2: Exciting.
3: Ah! Exciting.
0: Kapuya Miss M kayo. Bisig asa nun abot na damay pa si Doc JJ na nga bulgar na mga dapat dili i-bulgar. Open ang atong linya katropa ha, ana pa si Christ, kagawad Christian, una na po di ay. Tripingan mang kaana imong caller. Uli, suki na ko na kuan, kagawad. Tinuod anay man to iya ha. Shout out ko sa akong bata, natay caller sa Pika's linya. Salamat dahil standby sa kadalik. Ako ba sorry si Joel Besa. Kung ako pa niya DJ no, RC, magtarong na lang na si Bell. Sa iyang kinabuhi DJ RC, kung balik siya sa Ginoo, kaya ang Ginoo rin makasulbad sa atong mga problema o atong ka, o katong kaibog niya kay bo, ka, sa boy DJ RC, ipakita niya nga wala siya magbisyo aron makuha niya ang kasing-kasing sa boy. O salamat DJ RC. Ah, salamat. Ana. Hello, kinsa man ina sa Pickles linya? Himaya og pagmaya, maing buntag. Happy Friday. Yes. Correct. Oh.
4: Hello.
0: Oh.
4: Hello. Hello.
0: Napadana nako. Padawatan na nimo. Napadana nako. Nadawat na nimo ang OTP.
1: Ay.
0: Kinsa ni oi?
4: Dawat na. Ako dai si Louie.
0: Uy. Uy. Louie.
1: Ay.
0: Nene, Louie taga Solid X. Louie taga asa?
4: Batumilong.
0: Asa?
4: Batumilong.
0: Asa na?
4: General Santos.
0: Oy, hello, sa taga Jensen. Uy, ginahara ba may ugtuna ay? Padal ikupi. Kanang sama kada ko nang imuha pa ah. Lami na bagi ng tuna sa Jensen. Sukad-sukad o pag ikaw katilaw sa tuna. Ang nakaunay na ko itong krunadal, itong gangis nga gifried sa krunadal. Kapag ka ng gangis nga nasa dalan.
4: Di ba ito gangis?
0: O sa dito ni ay? Ha?
4: Tipaklong.
0: Tipaklong. Oo, pwede na kong kaon. Pwede na kong kaon ng tipaklong nga na adi-adagan ka na sa krunadal ay ka na sa dalan gani. Nami, tanagid!
1: Ayaw!
0: Oo. Nasa diba sa Humayan, manakatropang Louie?
4: Sa Maisan.
0: Ay, Maisan? Baugitan na si Chinita. Taka, lag-ataki.
1: Ayaw!
0: Betaw, uy, may hapon sa inyo dahil sa Jensen, Louie. Nya, unsa man, nanawag ka diri, kaya nakarelate ka? Or, na...
1: Ayaw!
0: Nanawag ka?
4: Nagabutan lang.
0: Ah, ka na. Okay. Sige, tagaanta ka og ka ng isa ka o minuto nga magtambag kay Bell. Kay kinahanglan gud ni Bell karon og husto nga mga suhestyon ay.
4: Botay yung problema.
0: Putol-putol ka, Be. Putol-putol. Dili si Bell. Dili man si Bell. Putol-putol ka, Louie. Ano man eh?
4: Sige. Ako tumpay-tumpay yun, ha? Ako, okay na? Okay na?
0: Wala pa. Nisamot noon.
1: Ayaw!
0: Sige, pangita daw. Cut-cut na sa mansanitas, B.
1: Ayaw!
0: Tapos di kuan? Namoy nangka, di ha?
4: Wala.
0: Oh, sige, istorya sige daw. Kamatarong atong paminawon. Ako na ibahalag su- kuan ng kuan din
4: eh.
0: Ah, samot. Mura na magsikuki akong ka-istorya.
1: Ayaw!
0: Mura nasa ka- kalaing planeta. Balika daw, Dong Louie. Sabi si Dong Louie, eh. Doon mo tani sa kuan nung transmitter. Kasi katawa. Sige, go! Nawa, gipalong niya, kaya nangitag signal. Ay, naman lamang, bitaw sad pod, no? Tuba ra, tuba pa more, layo sa sakit, duol, duol sa igit. Nung naabot mo tuba.
1: Ay,
0: wait! kabayo sa tulang ginom, what if DJ magbag-ora na siya para sa laki, muabot ang panon nga why gana ang lalaki niya base mo balik siya. Mo na akong giingon, tama jud ka Christian. Mo na akong giingon nga kung magbag-o gani mo dili tungod sa usa ka tawo, what if kanang tawana? Dili na magdugay sa inyo ang kiliran. Nya mahugno na sa inyong kalibutan, mo na giingon ginako ninyo nga importante gyud nga tagaan niyo og importante sa inyong kaugalingon, ayaw idepende sa laing tao kay kung kanang tao mawala sa inyong kiliran, mo na hinungdan nga kamo mawala ang paglaom o mubalik mo sa mga butang nga dapat di... Wait lang. Ay! Hanga ko eh. Hanga ko ito mag-inatos. Hanga ka ayo eh. Kung ikaw kung kauban DJ, pag may alak, may balak, Jude. O, ginani mo Christian. Ay, Christian naman noon. Napasangil lang si Christian. Miller! Karin si Miller Perez.
1: Ay!
0: O, balik tawag ha. Pero manawag, hubog man po daig ka... Dili ko hubog kagawad ha, patakag tabi.
1: Ay, yeah.
0: Kani si kagawad Christian Amudja, mamabasa ra ba dahil na ko yung sa imo i-chat diri ha? Bunal, mga palahubog, ana si Neryu Maturan. Arlene Placibe, may hapon diya sa Kanduman. Wala na nawag balik, Doc? Oo, pasigdan mo daan ba? Kanang, kuan da yun, automatic signal ba na? Para ka nang dilita maglasud. Ming habin di chichinita ang gugmang tunay mo abot na sa insaktong panahon. Karon ang imong kaugalingon mo ay baguha. Simba na aron malamdagan ka sa Espiritu Santo og himpit nga makagawas ka sa kingit-ngit sa imong kinabuhi. Amen! Thank you kay Ma'am Angie Remo. Uy, kanang Daybel, basahin niya yung kwan ha. Kanang basahan niya itong comment section diri. Okay, daghan kika makuha diri yung pagtulunan yun. Sa itong mga suking tipa minaw sa laing-laing dapit din sa Visayas, Mindanao. Good PM DJ, pasyarot ko sa Trihedron diha sa Cebu. Watching and listening from Samuel Davao del Norte. Nibalik siya katropang Jock JJ. Kaya ito ning... Okay, hello? Hello? Ikaw ni Louie, nibalik ka Louie? Ay, insan eh?
2: Chanwo.
0: Ha?
2: Chanwo.
0: Chanwo? Jungkook? Limino?
1: Ay,
0: asa ka rito eh?
2: Ha?
0: Asa, insan sa?
2: Si Jungwo eh.
0: Jungwo?
2: Eh.
0: Koreano ka?
1: Ay,
0: ano nga sa'yo? Ito, taga-asa ka, Chungwo. Chungwan. Chungwan eh. Ah, taga-asa man ka? Ha? Asa ka, uy, naka sa CR, naka sa bawal. Asa ka, uy. Ah, naka sa Kenan, sulod sa Kenan?
2: Oo.
0: Oh. Mura mo kung naka sa bawal, good. Hindi madungog ka ayo. Anyway, Chungwa, Chungwa, kakapoy sa simong pangal. Kisa may naghatag ni mo na pangalana, oy?
2: Ako lula.
0: Ah, inay mong lula, ang ka na naglisod, taglitok diri on air. Nya, unsa may matambag ni mo, nitawag ka din ni, kaya nakarelate ka, or unsa ba?
2: Matambag lang ko ni Ben.
0: Sige, taga-asa gani ka?
2: Mangagoy, Surigao del Sur.
0: Mangagoy, Surigao del Sur. Anak, salamat kinaabot kita ang mangagoy gidi ay gintaon.
1: Ay!
0: Oh, sige, tambagin niya ato ang letter sender din. Kaya naguol na po baya kuan na itong letter sender diri ka tropang kuan. Chungwo. Chungwo, Chungwo, basta.
2: Tawag na babae o kapitipel?
0: Hmm, unsa?
2: Ano ito yung red? Ate, dili lang ang tambagan mo.
0: O sige, tabagi si Belle, dali eh.
2: Hindi na lang ipadayon kung mag-inap.
0: Kung magbago siya, ipadayon na lang ganiya.
2: Wala siya ikuhan. Siguro, hindi pa panahon.
0: Oh, ang iha lang dapat magbago lang sa siya ron, undang sa suyop. No, kung sa may mama, kung sa may maingon mo sa mga sigka suyop, sig suyop diha. Ha? Wa na. Ano man ito mga caller? Eh, kay, kanang maglisod tag reach out ninyo ba? Para feel ako no kay wala mga signal. Kung ako'y bago tanon, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oy, mo na Bell, pag bago na ayaw sige suyop og katol ana si Charlene nga taga Bukidnon. Wa man kay angay buhaton, kana ra imong pagbag-o day day Bell. Kanang ako kana kung hingpit na jud ka nga nag-usab. Shoutout dai ko kang Gaw Ryan, Brex Lloyd og Ninoy Rogelio Dilaw nga nagpaminaw sa X-rated sa XFM nga naglawig paingon sa Liluan. Hello sa inyo ha may nga pagpaminaw diha. Bell, padayon lang sa pagbag-o, pasagdiran na si Jonas. Wala na walay ayaw ha? Wala ayaw nagpugsa. Basta mo, ito'y pasabot niya. Shoutout sa akong bata nga si Adjia Jade. Laagan, gapislat lang ilong. Taga Corva San Vicente sa Liluan, Cebu. Ayan. Hello eh. Gihanga ko ato kung mga pangyaw-yaw dito ay. Sa tinood lang no, kanang... Sometimes, no, dali na kayo nato iingon eh. Kumbaga, dali lang kayo nato iingon ang mga tambag na naasa itong hunahuna para kay Bell. Pero kung buot lang na on dili, susama ina na kasayon ang paghimo ni ana. So, Bell, sa punto pa lang nga nakadesisyon ka magbag-o, panindigin na na siya. Kay mo man ay first step, God. Dili man ta ka-proceed sa laing ang-ang sa ato ang kinabuhi kung dili gid ta ingong sugda nato nang ito ang mga

0: O may hapon.
1: Aro na lang kung maminaw cellphone.
0: Oh, palunga lang ng kuan ay lang paminawan niya. Kunay maminaw dito sa layo kay magwara dili ta magkuan feedback ha. Ah, sige, may hapon kinsa man ni? Eh.
1: Facebook.
0: Ah, dito sa ko Facebook. Ah, dili na pangutana nako badunggan ta mong duha. Nagsabot-sabot sila asa do ko. XFM 88.3. Sabot-sabot sa duha niya madungog na nako. Ay, nanak ko, ay! Nanak ko! Ay, ako na!
1: Hello?
0: Oh, ako ni, ay!
1: Ako na, di. Ikaw na, di. Ma'am Sinita?
0: Oy!
1: Ay!
0: Basta man, Tani. Ako ni, ay! Ako ni, basta man.
1: Sa lahog.
0: Oh, sa lahog ni, lahog ni. Oh, basta man lahog.
1: Kanang okay ah, naglingkod-lingkod. Ala kong kauban na rin, naghigda-higda. Ako nag-aray-aray sa akong unlad para naminaw ni mo.
0: Oh, salamat ka sa pagpaminaw. Malipay, yugo ay nga. Inyo kong ginauban sa inyong pagpahuway.
1: Kala kung edad sinita, pili ako edad.
0: Kuan, 3 years old. Ha?
1: 82.
0: 82?
1: Ay, yes.
0: Grabe, naka-cellphone pa. I honestly I wish
1: bugay na ko namin panahon pa nila ni Tita Diwata ni Kaplodi.
0: Ah, wala na ka na.
1: Wala ko ba nang nawala man. Sino ko? Sinita naman ang poli.
0: Oy, do. Karo pa de. Ala, dugay na kay kuan ng istasyon na. Pagtulon na ko katuig, karo pa kakadungog na ako.
1: Oy, kaya sa tinuod.
0: Sultiiko. Sultiiko. Onsa man?
1: Blind, go blind.
0: Ah, okay, may problema man na. Uy, ang importante, makadungog ka na ako.
1: Blind, bro.
0: Mm-mm, yeah,
1: ano,
0: yeah.
1: Bro, bro. De, ko, ako, ipadaya lang ako. Miga.
0: Ah, salamat kay Miga. Salamat kay Miga, ha? Bantog rawat.
1: Ipadaya si Jojo.
0: Kasi pangalan?
1: Ako, ipadaya si Jojo. Ko tawag rin. Gapar, may sigdayal name. Rawat ni Kuntak.
0: Ay! So, basig lahi nga number to yung gitawagan na, basig kay PBBM to.
1: Bili, ino kay. Abay ni mo, kaya aming cellphone, nagbayan na, Roman Berman. Hindi ko na ako, kaya kami na nag-usap.
0: Sige lang kayo.
1: Ay,
0: busy man ko lang liya. Pero anyway, mangutan ako sa pangalan sa kung ka-istorya ka ron.
1: Si Pina Flores.
0: Dina? Pina?
1: Josefina
0: Flores. Josefina Flores, all the way from Lahom. Itong tigpaminawan.
1: Salinas Drive.
0: Ayan. Salinas Drive, no? Naranay ka dahil sa Salinas Drive.
1: Unahan namin sa GY.
0: Ay, unahan sa GY. Makatuntun, makatultul dyan ko ani, kaya mag-iagi rami din hapuhon. Anyway. Oo, anyway.
1: Makita sa iyong naonglay. Makita sa iyong naonglay. Makaklaro iyong naonglay.
0: Guniti lang akong naonglay. Guniti lang akong naonglay. Mahibawaan yun ni mo, mami, nga ka ng gwapa o maanyag yun ko. Mauna di ha. Anyway, nakadungog ka.
1: Bawa ko sa imo latigog daan. Wag na, napana ko na. Agunahan ako na minaw ni mo.
0: Uy, salamat ka ayaw, mami.
1: Joker, kay Kalsanan. Ang ikita yung dalibon ang problema. Mawala at problema. Mangising-isitak at pili ko na sinutawa.
0: Mawala, gibitaw, ingon bitaw sa mga listener na ako din hinga. So, kado na minaw sila sa ako, ah. Nawa ang ilang mga problema. Pero ako dire, nagsigig at tubang anay mga problema.
1: Ang ka naman matatambak ka ng sinita ba? Ang babae na sa laki.
0: Babae ni siya si Belle.
1: Oh, wala na ang... Ako, hindi na yung kumukuhan ka. Ako rin sa una panahon... Panahon ako sa akong kabataan nun, para hubog kay Kustanan.
0: Na, mauna ka ron. Same ta.
1: ako lang advice mo ba, ayaw lang ihurot ang iyahang pag... Sanang, iyahang palitag... Ayaw lang ihurot na iyahang pagbati ba? Bilili mo para iyaha.
0: Correct! Mauna! Bel, paminaw Bel, sapot na si Mami Josefina ni mo ba? Sinyag magkusik-kusian. Og nyag makusik-kusian ka ng imong bugan, Bel, kung di ka maminaw.
1: ayaw lang ihurot.
0: Bitaw.
1: Bili nila para gasto.
0: Mm-mm. Bindig pang uli ba?
1: Para gasto.
0: Nya, unsa pa may maistura ni mo niya. Na yung ana man siya diri mami nga. Ana siya, asa sabi? Ana siya mami, o nga. Naglibog daw siya, kaya mga tao si ang palibot daw, dili daw mutuo. Unsa di yung buhaton.
1: Mutuo.
0: Oo. Kaya na-stress lagi siya. Kaya
1: ano na...
0: Unsa man, ana?
1: Ano, bingan daw, kinita. That's life. Dahil mutuo, dahil

0: totoo.
1: Correct. Kung magpabilin siya nga, magbasi.
0: Kung ikaw, panahon sa una, nabuang pa sa inom, huwag yung matawag niya magbuang. Pag ikaw nagtinaro na kayo, magbonagin na ka, susuhanon ka na, naghanag kayo, maingon mo. Na, nag-usap, nag-rino siya, nag-steel na, nabuang naman tingali ni ba, o nabuha. O nabuang pa kayo, naman ako buang.
1: Ngayon, naingon siya mo ang buang?
0: Parang ako nag-butan na to.
1: Giingon ka?
0: Nag-butan na to, nag-usap na to.
1: Ngayon, naingon ni mo, Ana? Ngayon, naingon ni mo, Ana, nga, pag magbago ka, buang na noon? Uy, klaro. Kami ng mga tao, no? Anyway. Usapan may maingon ni mo diya, mami, para kay Bel. Bel, palong-palong.
0: Ako lang yun lang si Bel.
1: Oo. Oh.
0: At isyahin na lang ng mga tao, nagsigi o kuhan sa ino. Ang ino lang, kuhan na lang, ganang, kumbaga, kanamay diretsyo na lang, inahan mo na ano, kuhan sa ino mo na, ayaw na lang, palumalingan ang mga tao, diyan na magsigi, kuhan sa ino daw.
1: Mao. Pasag din na na, uy. Importante ikaw.
0: Pasag din na lang na. Oo, importante nga. Barumunin ka.
1: Bataw. Suko na ko din ba? Ligon,
0: mapagligon. Ligon na nimo. Imuhang pagka... Ligon na nimo. Imuhang kaugalingin ba? Gabi na ka madaan ng mga unsa pa din ng mga pagdaot.
1: Correct.
0: Mara na ako dito.
1: Salamat kaayo, Mami Josefina. Flores, all the way from Lahog. Salamat kaayo nga. Kanang giganahan na po ka na minaw na ko.
0: Thank you.
1: Ayan. Okay. Sige.
0: At yung nag-obradyo, kay gibadyo ko sa imuhan, kung ni Dog J nga, pahinay at pag imuradyo.
1: Paminaw, gid mo. Kay, kung napala mo sa iyong atubangan, makusik-kusian yun na inyohang kilid. Paminaw, gid mo, Ana.
0: Nag-radyo ni mo, Mom, kay... Kaan, ka na mag-feedback ba?
1: Thank you, kaayo, Mami. May pagpaminaw din ha, amping-amping, may hapon, wala na ko igong oras mga yes po. Wala na ko igong oras mga katropa ha. Alas 2:43 na, ako anang tambag ni Chinita. Ang dami niyong kaugalingon kay mutingog na ang utro pong tambaganan. Before ko mo musuti sa akong tambag, daghang kang salamat no sa mga na-appreciate yun ako nga. Muingon mo bang kanang nawain yung mga problema nga naminaw na ko. Alam, makaingon sa'yo ko nga, may panisila. Nakuha-kuhaan lang problema. Salamat ka, Ayong. Ito, makagana mag-trabaho, bahalag na nga paos na kundiri, makagana ag-trabaho. Nga, muingon mo nga nalipay mo. Wana, di na, sirado na ato ang color line, ha? Kay tungod, mahot na natong oras, ma-abda na taron din sa sunod nga programang asintado. Sa imo ha, Bel. Way daghang istorya, Bel. Dito-dito o nataka din hi. Latus-latus o nataka sa ako mga pagtambag. Day ka nang. Buhata ang pagbago day tungod kay gusto ni mo magbago dili tungod para sa laing tao. Mao na ma-frustrate kag sa mo tungod kay nag-agad mangu ka sa validation sa uban. Kaya para ni mo, kung magbago ka, daigun ka nila, mamotivate ka. Kasi mo, tarajo ko, anak, kisa may gudili ganahan mamotivate no kung makita sa ubang tao nga itong pagbago. Amisan ako naman, ganahan magkita makita sa uban. To be heard, to be seen. Alam mo na itong, normal gina. Normal na kay tao naman yun, tagod. Pero kinahala, tutunan yun na nga. Likaya na ito ng validation sa uban. Labi na kung nagbago ka para sa imong kaayuhan. Kaya mapabilin mag-ug ka anak day Bel, musamot ka, unsa, di ka ka-proceed sa imong kabaguhan anak. Kaya nga naman, mag-agad ka nga, nabay ni dayig ni mo, para sa anak ka ron, o, dapat dili, mag-actually, dili ka dapat malibo gani kung maghuwat ka nga makita nila imong kabaguhan. Pasagdi nga dili pa nila makita karon. Sugdi kung gusto ka magsugod sa imong kabaguhan kay para ra maguna nimo at the end of the day. Sama ra gud sa imong pagsugod o pagbinuang sa kinabuhi, di ba para ra pud sa imo ha? Para ra pud sa imong kaalautan. Kani imong kabaguhan para ra pud ni nimo. Ayaw pag-agad nila. Ngalot ra bag-ulo si Bel. Sa parang nga parias diha nga naangkasinati og susama ni ini ni Bel. Ni agisad og ka ng suyup-suyup og katol. Ayaw na lang yun yung sugdi. Pero kung nagtagay-tagay ra mo, sim-sim-sim na mong katropang Rock JJ, madara mong gunig ko, and good. Pwede mong naihimuon og ka ng occasional, di ba, Rock JJ? Pwede na ganda. Pero wa ko ni ingon ha nga makaayo na sa lawas. Yun na ba nga promote mong tambal ni yung kagatagay ka. Huwag ka namang itagay na occasional ba? Di ba lamig mo yung gwine-wine din ha? O, makatagay ni tagamay pero ayaw ganyo abuso ang inyong lawas. Drink moderately. Kaya naanday ingon kayo sa science ngayon kinahanglan doog alcohol ang atong lawas. Na gusto ko mo trabaho DJ. Pero mahadlo ko kung doon ay drug test. Pero namay ka nang namay pamaagi nga mahuwasan di ba Doc JJ? Namay ito uban nga magpalaylo naman gud na siya gyud. Basis ako nay bawuan namo, yun na pud sa kabaw lang ka. Oy, ana syempre gistadihan ako na. O pwede man ka ana mawa ra man asa sa imong lawas. O pahuway sa gyud ka palayo sa kaana. Palayo sa kaana ha. Ayaw sa gid ugunit ni ana. Ay pada sa imong mga amiga. Yeah. Basta na ato'y buhaton. Kalimot mo ko sa term. Uy, naong saman tigtambag. Uy, kulang magka ng study ron. Basta na na siya'y buhaton nga. Aron mawala ng droga sa imong lawas. Inamit ako sa imo hanga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oo, yeah. Pag mo hawa na gig ka, ana, mahimo na kang clean. Pahuway og pasingot. Nagindagan kita sa puwinti ay. Ay, dumagiti mo dahil hindi ay. Dito ka sa may kuan, oh. Sa may boulevard sa dumagiti, di ay nagindagan ka ng daplins dagat. Nga, pahuway ka niya. Di lang pahuway nga body rest, pahuway yung kagsuyop, ha? Basi niya budagan ka niya, dala suyop. Ayaw lagi. Ito, day, anak, ragin na, ayaw lang mo, ako rin maingon sa imano padili ka mo for straight tie bell. Hinay-hinay. Kabaw mo kung nga gusto ka paspaso ni kay gusto ka na kay giagad nga mga tao ba nga makita imong pagbago. Hinay-hinay lang day. Normal man gina day, nanaman ka rin, nasayop naman gig ka rin, naman tapoy di rin magbasulanay. Alam, magkasabaan pata ka din he. Sakit na kaya kung panga o, mura ganyan mong mapilo na yun akong dila. So mura kong maingon sa imo, bahin po kay Jonas day. Ayaw i-focus imong kaugalingon. Nga magbago ka para kay Jonas. Magbago ka para sa imong kaugalingon. Normal man gid na si Jonas nga palayo sa imo tungod kay nakaibaw mangud siya kaila mangud siya sa imo. Dili po na automatic si Jonas nga moingon nang sabtan kaniya nakapasabot siya nimo. Tungod kay ang una niya nakita si imong mga negatibo ug normal lang na siya. Kung imo mong i-focus imong kaugalingon sa imong kabaguhan tungod kay maggusto nimo makuha si Jonas. Therefore, wala ka nagbag-o tungod kay genuine ang imong mga plano, kundi tungod lang sa usa ka lalaki. What if, mawa na si Jonas? Mutaliwan ba? Ay! Or asa man na padung si Jonas? Or dili, hangtod sa hangtod nga magka-interes si Jonas ni mo, mawala siya. So, mawala po din imong inspirasyon. O posible nga mo balik ka sa mga binuhatan ni mo kiniadto. Muna sa karong palang daan, paghuha imong mindset, unaha sa imong mindset, magbag-o ka para sa imong kaugalingon o sa kaugalingon mo lamang. Maura ka to, day, Bell. Mauli na ko, day, uy, kay kuan na, hapit na alas stress, oh, ha?
2: Ayaw!
1: Kuan, di ha? I-rewind lang ni. Nara sa akong page. Kaya i-delete man ko ni sa among page XFM. Kaya istriktuhon gamay si Mita. Madamay ang mga balita sa kalaki. Ba, ikuan lang ha? Kanang review ha lang na. Napoy mga tambag to sa mga caller. Dako kitong tabang day. Sa itong mga katropa din ha, nga nakaagi susama kay Bell. Bisag unsa pa man ang problema sa kinabuhi nga naingunta nga nagbag-o na ta. Ikan man ta sa bisyo ug unsa man na. Sa inom ug pagkalaagan, lahi-lahi nga bisyo. Aduna gid tay utlanan ana. Natay kabaguhan, atay chance na chance ang tanan ha. Kasi moingon man gud mo nga kung nanara ning bisyo ha, basi moingon wala tay paglaom, nay paglaom mo. Aduna ni paglaom. Kaila mo na ni G. Dorano? Kana si Sho? Sana siya sa ako ang mga nakita nga pwede nyo pagkukuhaan o ka ng inspirasyon ba? Karon si Sho, sana siya sa mga active kaayo nga mga nag-promote o healthy living. Search lang niyo, G. Dorano. Open man na siya ang hisgutan na tungod kay Giwi. Ihamang ginang gibutang sa online. Tanawa siya, day, Bell. Wala na mo kung igong oras, alas 2:51 na sa kahaponon. Ugma pun. Adi dito, ugma pun. Wala ko ugma din. Mura na magdi naman, muundag duty ni Chinita. Sa Domingo pohon, magdunggan nita sa programa Tatak Lokal. Uban-uban ta, sa lain na po, kisa na po ka itong mahimamat nga Tatak Lokal guest artist pohon. Og sa atuang kauban sa Pikas Lawak, si katropang Doc JJ. Sa atuang mga kaubanan diri sa istasyon. Ayun, liso niyo mga radyo, pabili lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa. Kaya napaila yung mga programa, musulod pa ang asintado. Kauban si katropang Eric Saras Manait. Sa atong station manager, John Liman Chavez, by King, alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated. It's 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: and money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Heh, gibaliwala.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo jud ang labasan. Sukad nga nailhan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa kamong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa kamo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa turnyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
15: Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sulayon na ako na, miss.
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
17: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutri- nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Sister Pain, ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
22: XFM.
11: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
23: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
22: XFM.
24: XFM.
25: Kaklarik sana.
26: Exciting!
27: 89.1
28: Kaklarek sana.
29: Exciting.
30: Exciting.
31: Extra Drive.

0: Higugmaa ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon po di ka, nga ikaw ray makatilaw.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold ba?
5: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay, ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
7: Ang Krap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Krap Gold na ta.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
9: Nak, merienda time na!
10: Wow! Akong paborito na merienda! Sa Dian, Bake Shop, lami, humok, og humok!
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ura. Sa D&B Bake Shop ginato na ginakuha.
10: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
11: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
12: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation. Among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Rosalyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
13: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Sweldo na lagi. Pero, short man ta pirmi.
1: Kak Larex, sana?
2: Exciting!
14: Extra drive.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Send money abroad quickly and easily with Evlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon pud ti ka nga ikaw ray makatilaw.
3: Kaklarek sana?
4: Exciting!
0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
6: Santo Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein. Lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The secret of health.
10: Xanthone Plus Coffee Mix User.
3: Kani ato sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas, Xanthone Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The secret of health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The secret of health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Xanthone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Ibilis sa mga butika.

0: XFM. The time now is 4:30.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
2: Send money abroad quickly and easily with Emlul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
2: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa
4: mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Suntone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
8: Kaklarek sana?
9: Exciting!
10: Extra drive.

0: kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
5: Ngano man?
6: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C, Sister Pain.
14: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, call the doctor.
15: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting.
17: 89.1
18: Abang na
1: Kaklarek sana.
19: Exciting.
16: Exciting.

0: Bago pa man magshieldo, wala namang kwikwarta niyo'y.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: XFM.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: The Secret of Health.
8: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit
6: malit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako si Nikki, na-assist akong tortoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
9: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
1: Paklarek sana!
2: Exciting!

0: 89.1.
1: Abonne.
2: XFM.
3: XFM.

I tell you? What'd I tell you? One, two, three.

ang mahisakop usab kita. Nya nang maong gingharian nga makita ang iyang kagahom, makita ang iyang himaya. No? Sila magasulti may tungod sa himaya sa imong gingharian. Magaisgot may tungod sa imong kagahom. And also, unsa pa? Ang imong mga buhat nga gamhanan igapadayag ngadto sa mga anak sa mga tao. Mo ni mahigala ang kingdom of glory nga gisgutan sa Dios nga mahimong umalambit niini kadtong nabalaan, kadtong namatarong pinagi sa grasya sa Dios, mahimong haom niini. No? Okay. Daniel City bersikulo 14 nagingon. Ug may gihatag kaniya nga dominyo o himaya o gingharian aron nga ang tanang mga katawhan, mga nasod o mga pinulungan managalagad kaniya, ang iyang dominyo maong ang dominyo nga walay katapusan o dili umalagi o ang iyang gingharian maokad tong dili mabungkag. And this is the literal kingdom. Kingdom nga ang Diyos ang magahari, gilangkuban sa tang tao, and this is the kingdom of glory nga buot sa Diyos nga kita makumalambit usab ni ini manghigala manghigsuon. No? Buot sa Diyos nga makapanunod kita ni ini. Ug sa unsang paagi? Pinaagi sa pag isakop niya ng kingdom of grace. Pagdawat sa grasya sa Ginoo diha sa pagdawat nato ni Ginoong Hesus nga atong manluluwas. 2 Timothy 4 versikulo 17 nagingon, "The Lord will deliver me from every evil work and will save me and to his heavenly kingdom, and to whom be the glory forever and ever." Unsa ning gingharian? Langit nun nga gingharian. "Save me unto his heavenly kingdom." Magaluwas ka na ko alang ni anang iyang langit nun nga gingharian. This is the kingdom of glory, higalag igsoon. Huh? So balik ko na to, di asbala ang kasulatan, kung magisgot og kingdom, it's either it refers the kingdom of grace or the kingdom of glory. Which is, hatagan na itong pagtagad ka ng duruha, mga higala. Kaya dili ka mahimong umalambit sa isa, kingdom of glory, kung dili ka makasulod niya ng kingdom of grace. Ha? Mao ka na ang katinuuran, higala, igsoon. Mao ka na yung kondisyon. No? Mao ka na yung kondisyon na kita mahimong makasulod niya ng gingharian sa kahimayaan or kingdom of glory kung kita nakaambit niya ng kingdom of grace. Pasahon lagun nato ang Bugna 21 versikulo 27. Ha? Okay. Ang Bugna 21 versikulo 27 nagingon, "And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the book of life." Mo ni mga higala ang mahimo makasulod niya ng kingdom of glory. Kadtong naisulat diha sa libro sa kinabuhi. Ug sa unsa nga kita masulat diha sa libro sa kinabuhi, sa dihang atong gidawat ang atong Ginoong Hesus. Gitugutan nato nga siya mahimong atong manluluwas. Gitugutan nato pinagi sa atong pagtuo. Kanya kita mamahimong manggialamon, kita mahimong mga pinasaylo sa atong mga sala. Kay kung di nato maambitan ka ng grasya sa Ginoo, dili man ta mahimong haom. No, dili man ta mahimong haom, higala, igsoon. Mabitaw nga ang Juan 3 versikulo 5 nagkanayon, "Jesus said," or "Jesus answered, 'Verily, verily, I say unto thee,

0: Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Noon sa kini nga gingharian nga gisgutan dinhi. No, di siya mapakatao pag-usab, pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagluwas kaniya. Dili siya makasulod niya ng gingharian sa Dios. It's all about being born again, being saved, being born into a new creature. It talks about grace, higala, igsoon, gracia sa Ginoo. So, ang Galatia 5, mga versikulo 19 ngadto sa 21, ingon din he. Kinanglan nato ning masairan aron nga diin sa atong tinguha nga umalambit niya ng gingharian sa Dios, nga diin nagatuo kita nga mabatunan nato pinaagi sa pagambit niya ng grasya, mo kini ang atong makita sa atong kaugalingon, no? Masairan nato nga pinaagi sa kaluoy sa Ginoo, nahimo kitang haom, nagkinabuhi diya sa grasya, no? Kay ang aroma nagkanayon, tugutan ba din nato ang pagpakasala tungod kay naa nata sa grasya. So mo ni atong himuon ang pagkinabuhi diya sa grasya, Galatia 5:19-21, nga mahimo tang haom niya nang gingharian sa Dios. Ug dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini, pagigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabugho, kapungot, iyayahay, sinupakay. Mo ni atong sutaon, susihon, mangigala sa atong kaugalingon. No, nga sa paghari sa atong Ginoo din hinato sa iyang gingharian sa grasya, kini mga butanga, kini nga maong mga gisgutan din hi, dili na kini mao ang makita, mawala kini. Ano ba ang atong Ginoong Hesus mo naman na naghari na to, nahimo naman tang naisakop sa gingharian sa grasya, nagkinabuhi diya sa gingharian sa grasya, so wala na rin tanan. No? Kung naa pa ang pagdumot ato ng isa likway bansa tabang sa Ginoo, no? Tugutan nato nga mawala ka na, kay mo ka na ang dili buot sa Ginoong magpabilin diya sa kasing-kasing nga giharian sa atong Ginoong Hesukristo. Pagdumot, panagbingkil, ha? Kana bag mura kag naay naagi na kay kayugot, kasuko sa imong isikataw, wala ka na, no? Mawala ka na. Unya, pangabugho, tali sa dunay relasyon, banag asawa, pangabugho, kapungot, iskutan na nato, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, oh, iskutan din may gala, no? Hubog-hubog, hudyaka, bahakhak o mga butang nga maingon-ingon ni ini, daghan pa nga wala mahitala. Pero sa katapusan gisgot nga mga butang nga maingon-ingon ni ini, so wala man din hinahisgutan ang uban pa nga mga gawi nga diindili buot sa Dios nga makita din ha sa tao nga naasa gingharian sa grasya. Ang atong Ginoong Hesus ang nagahari kaniya, wala man din na kinibang na hilakip, pero kung kini manghigala dunay kalabutan sa kinitawag o maingon-ingon ni ini, mga butang nga maingon-ingon ni ini, kinanglan ato na siyang ihiklin. Pasidanan ko kamo sama sa ako o sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga butang ang nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Mo ni mga higala, mga igsuon. Baliko na to, ang gingharian nga gisgutan dinhi It refers to the kingdom of grace and the kingdom of glory. Kay ang kingdom of grace, kinahanglan kita, may mong malambit ni ana, kay mao ka na ang mupahaom ka na to niya ng kingdom of glory. Ang imong pagdawat sa grasya, sa kaluwasan, nagpuyo ka pa ni ining kalibutana ug buot sa Dios nga mabag-o ka magkinabuhi nga dili na mao ang daan nga pagkinabuhi. So aron mahimo kang haom niya ng gingharian sa kahimayaan, no? Mabitaw nga gihulagway din ha nga kinahanglan mo tubo kita diha sa grasya, no? Sama sa bata, no, ang balaang kasulatan nagisgot nga ang pagkatao, pag-usab, matao siya sama sa bata. Ginahanglan siya mutubo hangtod nga mohingkod ngadto sa pagka mature Christian. Mature ang iyang pagkinabuhi sa espirituhanon nga pagkinabuhi may gala. Pagkinabuhi din sa grasya sa Dios. Grow in grace into a knowledge of our Lord Jesus Christ. Mao kana mga suking tigpaminaw ang dapat natong masabtan. No? Gikan kaniadto hangtod karon nga ang pagdawat niya nang maong gingharian sa Dios kana naglakip sa gingharian sa grasya nga maoy mo pahaom kanato niya nang gingharian sa kaymayaan, kingdom of glory nga kana harian, dominion, gingharian, dominion, langit nun nga gingharian nga gisgutan din ha. Haom kita nga mahimong manununod pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Higala isuon ang atong oras di na matugot nga padayon na to. Sa sunod, ato ni siyang tagaan pagpagtagad. Kung kamudo na yung mga sugyot, kabahin ni ini, text lang o chat lang din ha, o i-comment lang diha sa atong comment space. And then, kung luna po kay buot nga ipadala, i-text, balikon ako, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Abli ka na, bisan dili man din hi sa panahon sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon, 6 to 7 in the evening. Abli ka na nga mao nga text line, hotline, mangigala. Daghang salamat sa inyo hang pagsubaybay sa atong programa. Hangtod sa sunod, mangigala, sa gihapon kita nag-invite, nag-agni kanimo nga atong tunan ang pulong sa Dios kay pinaagi niini kita makakaplag ug kahibalo ug ang kahibalo sa iyang mga pulong may magaluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Higala igsoon. Salamat sa atong mga listeners, salamat sa atong mga viewers usab sa atong live sa Facebook ug sa atong sponsor ang CEO sa S2 Health, Dok Remilito Oy, Mamulivine Oy sa S2 Health, og sa general manager sa XFM, Sir Edwin Garing, sa mga technicians, una sa itong mga station managers og sa itong mga technicians, og kaninyo mga suking tigpaminaw. Hangtod sa sunod na ito nga panag-uban din sa itong programa, mahigala ang Tingog sa Reformasyon. Ako magaingon kaninyo, hinaot nga ang Diyos, mag-uban kanimo, mag-panalangin og mag-proteksyon, no? Matag-adlaw, matagutlo sa itong kinabuhi. Dinhi lamang kita kuto bingala, temporaryo kitang managbulag.
1: Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang Tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon. Hadol, ako sa kinasingkasi yung gadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
2: Ang tinulong sa reformasyon.
1: Kining at tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
2: Ang tinulong sa reformasyon.
1: Hangtod sa sunod ni kayong nasasamang taknaw gistasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: XFM. Is your life restless, filled with anxiety? Jesus understands our need for physical and spiritual rest. Matthew 11, 28 and 29 lovingly reminds us to leave all our anxieties at the feet of Jesus. The verse says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Jesus is calling us to learn from him, promising that we will find spiritual rest in an intimate, personal relationship with him. He will lighten the load of worries and concerns for those who are weary and struggling. Happy Sabbath.
4: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM. You were

give you praise for your mercy.